0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Uy, madir! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
4: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
3: Uy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabong gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot o labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit niya labaw nun, don't worry, madir! Kay niya na ang...
5: Kasi Laundry Soap, ang reyna sa labada!
6: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.
7: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
8: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
9: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
10: Duh, I'm not in the mood.
9: Unsay gamit ni mo nga napkin?
10: Ha? Why man, unsay labot?
9: Sis, kita ka nga stress-free ko if na'y period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
10: Ha?
9: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kaya ako na ang sisters!
10: Kaya ba sa sisters napkin ang heavenly flow na itong mga girls?
9: Kaya kaayo! Para put sa everyday comfort, naa ang sisters panty liner.
10: Sis, asan mo ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin, ramanday ang tumagsa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sisters napkin.
11: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores sa supermarkets and grocery stores.
12: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
13: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Mas sakit ba nga dili kadawat sa uban? O mas sakit nga dili kadawat sa imong kaugalingong pamilya?
16: Masakit ang inyong kibuhat nako! Ikaw ang taon ng taong akong gilaoman nga makadawat nako! Nga makasabot sa akong giagian! Pero dili man di ay! Ikaw ang unang tao nga mitalikod nako! O kanaway pinakasakit nga nahitabo sa akong kinabuhi!
15: The Pitchy Story Hashtag Dear IFM Dili Normal Inyong mabati

ako di ay si Ronnie Buboy Diba gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo ka kilong bugas gikan sa Kaprimio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan kanin.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magilim sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
5: Mami, undangi ang drama.
4: Angeline.
5: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustan.

0: Siguradong sarap, kaugdjud ka!
1: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up!
4: May budget?
5: So-so!

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
5: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500. Hello. Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wala akong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
11: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapangunin mo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mampas masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salonpass. Metasalicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salonpass. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Salonpass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
13: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-empress.
13: Impressively smooth, shiny, and healthy.
14: With regular use.
13: Naka-empress. Nakaka-impress.
14: Try mo na, sis.
13: Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
15: Empress Shampoo for impressive hair.
10: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
17: Ang keratin na may plus!
18: Keratin plus!
15: Ang keratin na may plus.

0: Ako de si Ophelia Omoso, taga Pilit Kabangkalan, Mandawi City. Nakadaog na unapulo kakilong bugas para sa ilang papremyo sa honyo ni Idol. Dagang salamat sa IFM o sa Dubai HP. Mapungan pa ni...
1: Ang Idol kong FM 93.9
2: IFM Solar.

0: Seller.
1: Ikaw ba, inhaler-inhaler man ka? Mulis nga, yun ang samot imong ilong. Ay, hinahinay lang. Hinahinay lang, mapugnan pa ni.
2: Zed, health testimonies. Health testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
3: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo kong tiil, maghigda rin yung gobyerno kay gitulog na ko, mahuhupong mo siya kumayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dadlan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. At nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
4: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yunra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam nakahanis siya. Niya na. Sugdan niyang adlaw with Colgate Fresh Confidence. Naay hundreds of cooling crystals. Namuhatag og instant jolt of freshness. Now na ang Colgate Freshness.
7: Start the day with a jolt of freshness.
6: Daog na sad si Katrin.
7: With Colgate Fresh Confidence.
8: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
9: Para sa malipyong adugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
10: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
9: TTX 500. Mabali sa mga butika.
11: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
12: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling-galing Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
15: Smart 2.
14: Pritong ulam na masebo. Mato ang kaldero.
15: Smart.
14: Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis pa. Plastic sa metal at plastic, number one ko to.
14: Tanggaling-galing mo,
15: Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
18: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
19: Charm, Fab,

0: Corporation, ISO certified world class quality. ACS
1: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
2: Ako di ay si Sandy Barok, taga Binali Uno, Cebu City. Osa ako ka field sales agent sa Globe. Naggamit ko sa Immuni Plus since 2020. Since nami sa field, nagtrabaho, gamit kayo siya na mulabi na kay prone kay Misa, obo, sipon, o sa mga kananghilan na. But pag suway na ko sa Immuni Plus, okay ra yun siya ang iyahang effect niya. Dili bitaw ka, gali na masakit. Immuni Plus, wellness everyday. Immuni

0: Plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit ang 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
3: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
4: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
9: Bilang kilos karne?
10: 500.
9: Hello.
10: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na!
12: Sarap magkasama!
13: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
14: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
15: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
16: Alco Plus, Alco Plus!
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
17: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanang awa ko kalibang.
18: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman og kaon.
14: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
19: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili po ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usa ka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
13: 93.9 IFM. Mapugnan

0: gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Be extraordinary with MX3.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
11: unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
10: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
13: Pawisano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
14: Ako di ay si Catherine P. Siroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambagdos nagstay. Ako di ay ang napilian sa Parafol, papremyo sa Hunyo ni Idol, nga 10 kilos nga bugas. Paminaw kamu permisa 93.9 IFM. Cebu, mapugnan pa ni eh.
15: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibig.
16: Ang Idol mo, DJ.
17: Ang tangis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
18: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
19: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
20: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boost Chaming Auntie Maria P.
21: Ang kiatan og sabaan, Idol Kula Sido.
22: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
23: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
24: Ang market man on the run, Idol B.
25: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
26: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
27: Ang idol nga white corona, inday na bina.
28: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
29: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: 99.9.
1: IFM-oy? Nga naman, maayo mo mix.
2: Og simento?
1: Hindi, oy. Og kanta ba? IFM, gusto na. Maglayat siya ta.
2: Taksit! Layat!
3: Puno!
4: IFM, gusto na. Maglayat na ta.
5: Maglayat na ta.
4: Sayaw na. Lingaw pa ka. May update pa sa mga balita.
6: Ang kiatan ug sabaan idol kun Lastido.
7: Ay, mga amigos, mga amigas, it's KULAS
6: kun Lastido.
7: Oh, are you ready to?
1: Laya!
7: Oras IFM. Alas 11:11 na.
8: IFM udto na. Manglayat na ta.
7: Right now, we've got Anjan Rigala ng Lapu-Lapu City. DJ Chris Khalifa on a Tuesday, last day sa bulan sa Hunyo, mga idol! Mr. Worldwide.

Mga idol, ugba mga idol, unang adlaw sa bulan sa Hulyo, mga idol. Kay, ato na i-turnover ato mga prizes, mga idol, sa tuwang ipahigayon nga raffle draw para sa tuwang papremyo sa Hunyo ni Idol, mga idol. So, ugma mga idol, at tangi mga idol ang ato mga winners. Kaya ato na siyang inabiyon on air sila, mga idol. Of course, ilan ang nawato ng ilang mga premium mga idol dahil nakadaog mountain bike, nakadaog o sigita kilos ng bugas, dahil nakadaog o dapo kilo ng bugas mga idol, o dapo nakadaog cash prizes mga idol. Busa! At tangin na, ugma naman na July 1 and then, ay mo kabalaka sa mga wala pa nakanabunutan sa tuwang raffle mga idol kay, at tangin mga idol, o unsa na sa rin pakulo at itong ipahigayan o buhaton mga idol, on air mga idol para mga

No. Dapat minum ya boleh mengaitul kayak. Ang arong July, bulan sa July mengaitul nada pun lain mengapa premium ipang sabwag mengaitul sekarang ini. Busa, busa banyak hiwat dia peminat.

Rena An, Arena niya si An-An, LC Bangkal, Ayan Bangkal, ika ni Mirna, mapugnan pa ni. Okay, salamat. Lagi na may buuwi na sa mga taga Mambaling, Paxi Tiretol.

0: Mga aerobalik, big kawin mo pahinom-dom. Puna siya sa madiha.
1: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: Bilang kilos kani?
5: 500.
4: Hulo.
5: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress.
7: Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
7: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
11: Keratin na may plus.
12: Keratin plus.
9: Ang keratin na may plus.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
13: Mga idol, sa mga mahiligon di online gaming, mga idol ha. Dala po yung lain nga or bago nga online gaming platform ang Winzier. So, bago na siya mga idol, yan na siya lisensya gikan sa Pagcore. So, no need to worry mga idol, legit ni, dili mo ni scam mga idol, tanhan ko mo kung bakadao mga idol. So, Winzier, pwede ka mo bet o mo pusta sa imo mga paborito mga sports like NBA, PBA, volleyball, football, tennis o guban pa. Pwede sad ka mo spin and win sa mga nagadaya mga slot games o ma-enjoy mga classic casino favorites online all in one place mga idol. Busa, sabay yung gihubat diha. Join the fun today. Register now at www.winzier.ph and start winning exciting prizes again. Join the fun today. Register now at www.winzier.ph and start winning exciting prizes. Winzier, win from within. Gaming strictly for 21 years old and above. Play responsibly. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
14: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
15: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
14: DTX 500!
16: Mapali ang mga butika.

0: Radio. Dari Report Line IFM buhay pa ni ito oras alas 11 siguro tayo na mga ito niya dahil siya na trivi pasyado ko class ang Lorega sila ang Lorega ni shoutout sa mga taga Lorega ha sila ni Edita Rulan Rolan Lucretia Gamboa Victor Briguli Grace Briguli Alvin Banteles Ma'am Bibi Banteles Feli Rosales Ma'am Verma Marilyn nga taga Bohol Mira gikan Mira gikan ni Mirna Medalye hello sa mga taga Lorega paksit paksit mga idol ya panginaboy si Kedi Kriskaliba ubalim ikaw ba rin mga pahinan ang siya sumundi ha
1: IFM udto na pahuway sa ta
2: 93.9 IFM
3: mapugnan pa ni
4: Mari Mari Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak. Umurag, dili komportable. Matag-adlaw.
5: Dugay na bitakong niingunin mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon magigamit.
4: Ha? Diaper? Unsa may labot taon, ana? Uy,
5: apat. Komportable si baby o easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent. Mega dry. Day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe. Baby skin friendly. Kay 100% cotton.
4: Mari, mantay usa si baby ha. Aris ako.
5: Hoy, asa man ka?
4: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
6: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
8: Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: sana tabay.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
1: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
4: Mga idol, daghan-daghan ano na yung ipamati ng mga balatian, mga idol, sama sa insomnia, constipation, hyperdiabetes. Kung ikaw na ni idol, ano na herbal nga food supplement para nimo? Ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement na ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa panaba, C para sa kamote, o D para sa duhat. Nga diin, gikan gyud sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tug o gitawag nila insomnia, constipation o makapugog sa pagsaka sa blood sugar level nga maoy mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama nako idol. Nagainom pud ko og Sugatrol kaduha o katulo sa kadlaw. Mao nga lagsi ka bumati maskin sa matag adlaw ug pagpanarbaho. Mao nga suwayin yung tumar matag adlaw idol ang Sugatrol.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus, Alco Plus!
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
9: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
10: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtimaya sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa Life Extension.
11: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural, at orihinal.
3: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
17: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional, o sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
18: Gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni Gimong anak!
19: Noel! Nasakita na ang bata ko! Agay, tay!
18: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
19: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
18: Haydi mayo! Kiliang amay ka ni mo!
17: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paguna-una nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
20: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity o Oxfam Pilipinas.
0: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Kining corned beef na lang usab, okay na?
22: Mami!
21: Angeline!
22: Di man sa'yo pang okay ra.
21: Pero,
22: sa Star Canada.

Naka, oy! Baby, sayawi, ada sebanti imo ako sa itong mga idol ng mga e-bike drivers. O tricycle drivers, hello, kumusta ko? Barong isa, sayawi, sabi, sayawi. Pero sa guwatag pasahero na sige!

0: mawa, kumusuway, relate ba ka kasa?
1: Hong-hong,
0: sa bayot, buwang.
2: Maayong utok na ito mga idol. Ano pa kayo mga idol sa Hong sa bayot di mga idol. Padong na dito kumani ito mga idol. Di tapag ito mga idol. Uy, kilawas sa gipuhunan mga idol. Sa akong imagine mga idol, no? Huwag ka alam po kung nilat ang baboy. Di at pinirito nga barilis mga idol. Huwag half-price. Half-price ka ayun, no? Half-price ako mga idol. Uy, na mo ito mabayad. Dapat dito ko sa akong lamig kay nga pagkaon mga idol, no? Ako yung bayaran pa rin mga idol, no? 160 pesos, yun mga idol.
3: 160 160 160 160
0: Idol, nakaigo ba?
4: Cebu's charming auntie, Idol Maria B. Ang idol nga bini, Idol Kenny. IFM ugto na, pahuway sa ta.
5: 93.9 IFM, pampugnan pa ni.
6: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, o saon man diba, haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Present stress. Ganda mo, stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si former governor Arturo Chumchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pirmi ka pangihi,
1: hanap ka paranaw,
0: ug pagpamhilod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-Detex 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-Detex 500.
1: Karun dayon.
2: Mabalik sa pinakadul ng butikis sa yunggan.
0: Detex 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
4: Sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit.
3: Dipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag
4: at tulog po kakapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala dyan ang sakit.
4: Kung nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
5: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
7: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
8: Find a way.

0: Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
2: Cut!
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspasang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Mepasalasalit ng toto kaverol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
10: Be an empress for impressive hair. Empress shampoo with regular use.
11: Empress shampoo for impressive hair.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus.
14: Keratin plus.
11: Ang keratin na may plus.
15: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
16: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
17: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
16: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
17: Nay, galang ni suggest sa ako og iBoy. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug pod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBoy Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBoy ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
20: Ayo, good guy, regimen ni Sir, no? Ma-recommended na kong isa nga sabon. It's because, gawas sa affordable na kayo siya, makita po gudin mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Busa kay sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano gud siya, makatabang gud siya sa inyo. Dili na rin nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmus siya, tapos busa maglugid ang inyong skin kung mo gamit kanis. Barato rin dyan kayo ni siya.
19: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
21: Pawisan o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
22: Ako na yung si Ophelia Omoso. Nagapilit ka Bangkalan, Mandawi City. Nakadaog na napulo kakilong bugas para sa ilang papemyo sa honyo ni Idol. Dagang salamat sa IFM o sa Dubai HP. Mapungan pa ni
23: Idol Mommy Jays.
24: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol Mommy Tik.
25: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
26: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
27: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boost Chaming Auntie Maria P.
28: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulasido.
29: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
30: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
31: Ang market man on the run, Idol B.
32: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
33: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
34: Ang idol nga white corona, inday na bina.
35: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
36: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: ang kiatan ug sabaan Idol Cool Lastino.
1: Mga idol, oras sa IFM alas 12:12 na.
2: IFM, udto na. Manglayat na ta.

0: mixing right now.
1: Kulas nilo.
2: By the way, by the way, maayo po minas na mga idol. Idol na mga driver sa El Pardo o Glatrasco. Musa mo mga idol at mga driver o conductor. Paksit!

0: 93.9 IFM. Apa kaya pandai atau korang salah 12.22 tak, my idol. And by the way, bayang peminau ni CJ Smart, Ronnie. Okay, thank you for tuning in, my idol. And then, my idol, dah kaya shoutout dia, Chris Khalifa. Okay, dah siya awal, shoutout dia. Ako na po, salamatan ng Creative Studio 87 ng Tata Sir Chris sa pagmahal. Salamat kayo, Creative Studio 87 sa pagmahal sa IFM, IFM Mixers o sa DYHP o kada ko. Okay, salamat kayo. Mga idol, ubalik din mga idol. Gawin mo mga pahinundong chill sa mudiha.
1: IFM, ugto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
3: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam nakahanis niya. Niya na. Sugdan niyang adlaw with Colgate Fresh Confidence. Na ay hundreds of cooling crystals. Namuhatag ug instant jolt of freshness. Now na ang Colgate Freshness.
4: Start the day with a jolt of freshness.
3: Daug na sad si Katrin.
4: With Colgate Fresh Confidence.
5: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling galing Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy-duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS. Ako si Leslie Sayago Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central. Sa ka-plain housewife, nakagamit ko aning Immune Plus mga 6 months ago na. Maayo gid ang Immune Plus labi na ting panahon sa ting uwan or dili lang panahon sa ting uwan. Every day, pwede raman bisag unsang panahon pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink raman sud siya na siya'y loya. Labi na ang loya makatabang gid sa lawas, makatabang gid sa imong panglawas labi na lakay bati unong sakit. Immune Plus, wellness every day.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: 93.9 IFM. Mabog ng
2: pane. Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
3: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
2: Bet 88, your ultimate playground.
4: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Isip po sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa suway ninyo ang MaxVit multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na huna ug sarambingan. Busa atang ninyo ang MaxVit usapang kargado para sa chance nga modaog og cash og product prizes.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Ako Plus, Alco Plus.
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
13: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag basta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
18: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
24: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
25: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
24: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
25: ECS.
26: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata ug problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka balaka. Ani ana ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap aduna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa panghagit sa kinabuhi, maski unsa pa kalisod imong ginagian ka makabuhay. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
0: Makabuhay.
1: May buhay sa makabuhay.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwak, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
4: Game ka, Idol?
5: Game sa Idol! Idol.
4: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at ang isad online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
6: Ang Idol kong FM
27: 93.9
6: IFM.
4: Ang kiatan ug sabaan, Idol kun lastido.
28: Mga idol, oras sa IFM. Alas 12:32 na.
29: IFM, ugto na. Manglayat na ta.

0: beat. Mga idol, alas 12:43 na mga may nabuhi sa Piccadilly, mga idol. Pabalik kumari mga pahinomdom. Pusa! Share sa madiha!
1: IFM, udto na! Pahuway sa ta!
2: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
4: Naka-empress.
3: Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
12: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
11: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus, Alco Plus.
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
2: 93.9 IFM. Mapugnan!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS. Sis, ganda ng hair.
3: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
3: Naka-Empress.
2: Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
6: Keratin Plus!
7: Keratin Plus! Ang keratin na may plus.
8: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
9: Jinjin, apo! Ayaw pagsigig huga-hugaw kay lagok na kaya ngayong sinina.
8: Ma! Si Lola!
10: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
9: Oy, ikaw po dahi inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
10: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
9: Sinuot yung kainday. Basta labaga, kasi laundry soap sa diyon ang masaligan.
11: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
12: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
13: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa buntag.
14: Duwa sa gabi.
13: 2 weeks pa lang.
14: May alibyo na.
13: Pag 1 month kape
14: na ayon na
11: ako. DTX 500 pabalik sa mga butika.
15: Game ka idol?
16: Game sa idol.
15: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atangisan online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
17: Ang idol ko FM
18: 93.9
17: IFM.
19: Ang kiatan ug sabaan idol ko lastido.
20: Mga idol oras sa IFM. Alas 12:48 na.
21: IFM udto na. Sexy dancing sa ta.

0: mural do.
1: Ano na siya todo mga tagaloon nga naminaw karon do sa tong programa do. Diya sa merkado ko no. Wala sa paibaw dili sa pailayangan. Sa tagaloon diya nga naminaw loon Bohol na magpapaminaw mga idol makalimot ha. Karon pizza 26 ug 27 kita kita diya sa
0: 25.
1: 25. Sayo pa siya do. Pasensya kayo. 25. Murag, oh, murag kwari di ba kanang lay-layo ko mga do.
0: Pailari ko yung mga sayra do.
1: Oh, lay-layo ko to kayo. Nakunak ko, magita po.
0: Sana all. Oh,
1: sana all na lang yung tani. Ang mga idol, magkalimot sa karoon. July 25 and 26, Sabado, Domingo, mga idol. Kita-kita diya sa Sitio Inamuan, Barangay Lutak, City of Dagak, powered by GBE Light and Sounds, owned and managed by Boss Jeremy Abilia. Kanala do.
0: Alright, mga idol, itong oras alas

0: FM 웃부나 파워이 샀다.
1: 93.9 IFM 반복 난파네.
2: Sis, gisapot lagi ka? Period ni mo sa?
3: Duh, I'm not in the mood.
2: Unsay gamit mo ng napkin?
3: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
2: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
3: Ha? Huh?
2: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
3: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
2: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
3: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
4: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
2: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
3: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginaminting ko.
2: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga
3: opo
2: products ng Life Extension sa inyo?
3: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
2: Uh-huh.
3: Nagtulong talaga.
2: Oh, hindi na sumasakit.
3: 100% to.
2: First name po ninyo,
3: Bernardo Bailoses.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. Sus!

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, one for the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: 93.9 IFM.

0: Taas pa ang imo blood sugar.
1: Ato na kamay diabetes?
0: Mag-DTX 500 ka!
1: Ang DTX 500
0: ato na kini anti-diabetic properties.
1: Samo sa
0: Charantine,
1: nagkapamubo sa glucose,
0: visine,
1: controls blood sugar,
0: at polypeptide,
1: nga parehong epekto sa insulin.
0: DTX 500
1: highly recommended
0: sa mga eksperto.
1: DTX 500
2: Kodesh
1: Mario,
2: na ako diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya nga akong hugang nga. Kayo yung BP, na ayos sa DTX 500.
3: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
2: After 3 weeks lang,
3: 100 na lang akong sugar.
2: Effective, wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500!
1: Pumali sa mga butika.
4: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay

0: og diri ra gyud ko sa NX3 ni Believe. Diri ra gyud ko sa NX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning NX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with NX3. NX3, diri ko Believe.
1: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
5: Maulan man? No worries, naamoy ko lubang damit.
6: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
9: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
13: Hala, luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika.
14: Super Fiber! Ang bago ang produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kadahuman og kaon. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
18: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
9: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas, kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
10: May buhay sa makabuhay!
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
19: Ang Idol mo, DJ.
20: Ang tamis na sila, Tik. O gila, Tik, Bugiti. Idol, Mami, Tik.
19: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
21: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
22: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
19: Ang kiatan o sabaan, Idol.

0: idol ko lagi do.
1: Ang lami sa radyo, idol ay ko.
2: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, idol Tony.
3: Ang market man on the run, idol B.
4: Ang chikadorang sexy, idol Chixie.
5: Ang idol nga bini, idol Kenny.
6: Ang idol nga white corona, dahi ba bina.
7: Ang laagan nga pretty, idol Tweety.
8: Ang bugoy nga good boy, idol Dubs.

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
4: This song is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
3: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo. Kulas ug Aiko.
6: I just realized
7: Naunsa?
6: That I don't like
7: You don't like?
6: A family.
7: Uy. You want to be a single?
6: No, I don't like a family. Nga na ay pebor-pebor.
7: Ah,
6: ay favoritism.
7: Dapat fair yun.
6: Dapat patas yun, di ba? Yes. Happy Tuesday, Idol.
7: Mga Idol, welcome mga Idol sa Dear IFM. Of course, kami ka po ng Kulay Duo, Kulasog Aiko. Mga Idol, nga maghatag o kulos yung kahaponon. Mga Idol, on a Tuesday, katapos ang adlaw sa bulan sa...
6: Hunyo. Choose to be fair today.
7: Yes.
6: Kuya Juan, udili patas, no? Alauna 17 na, Idol. Welcome sa Dear IFM.
7: And, mga Idol, we're live, mga Idol, sa Dear IFM Cebu ng Facebook page. Mga Idol, i-share na ito ang Facebook Live, mga Idol. Araw na mo, isa sa mga kadaog, 200 ka pa GCash. Very simple na yung buhaton, mga Idol. I-share ito ang Facebook Live niya, i-public. Yan dapat na ay pangalan, inyong kompletong pangalan o address. Dayon, putangan sa upat hashtags, hashtag, Dear IFM Dili Normal,
6: mm-hmm.
7: And then hashtag Dear IFM Cebu,
6: mm-hmm.
7: Hashtag IFM 939 Cebu,
6: mm-hmm.
7: Or hashtag Kulay Duo, mga Idol. Ano naka simple? Di ba, dear?
6: Yes.
7: Mm-hmm.
6: Nakagawas ka ganina?
7: YouTube?
6: Nalili ni mo ang panahon?
7: Ah, nalili ko.
6: Uwan pa ba?
7: Nag-uwan, day?
6: Nag-uwan.
7: Dagum-dagum naman lang?
6: Dagum-dagum na lang. Ay, nako. Naghangging ma-stress, no? Basta uwan. Ako, di dyan ko ginahag-uwan. Pero kung naara ko sa balay, unya mag-uwan, marag okay ra, madadara. Kaya marag mag-emot-emot kagamay. Ano ba? Yeah.
7: Wow,
6: kainundong kasi mo mga utang.
7: Ah.
6: Kainundong kasi mo mga obligasyon.
7: Yes.
6: Diba?
7: Mm-mm.
6: Unya, na-times ay doon bang, marag, amot lang. Kung ako ra ba, or basig ka mo po, mag-uwan dyan ko basta mag-uwan.
7: Ano mo?
6: May numdong magunaho itong mga times nga labi na katong bagyo gyud,
7: daghang
6: mga nabahaan, daghang nawadag pamilya.
7: Correct.
6: Unya, mga unprepared ba nga pagpangandam. Pagpangandam lagi pero dili gyud mao ng mga flood control projects.
7: Wala, hinumdum
6: ka.
7: Ipagrakot ba?
6: Gani, mga mahinumdum ka sa kakurap, sa nasud. Pero sakit ba? Sakit dughan.
7: Yes.
6: Tinud-anay lang, no?
7: Hi.
6: Just to stay positive lang gihapon ta idol. Bahala na lang.
7: Mm-hmm.
6: Pamahala na lang ni murag ina na usahay ba no.
7: Yes.
6: Bisag unsa na tog kanang bash diri, wa mo gihapon tay mabuhat.
7: Okay, wa gihapon. Wa bantay dili wala man tay igong tingog mga idol nga madunggan sa kadaghanan mga idol kay.
6: Diba?
7: Yes, gamay ra man ta.
6: Labi na og na fix na ilang una-una ba nga. Mao na gid ni. Wa kung kita, gusto ta nga madawat ang atong mga suggestion, atong mga gustong ipabuhat,
7: mm-hmm.
6: As ordinaryo nga tao, saon kay gamay rin po kayo na atong tingog. Diba? Di po
7: yes.
6: Madungog sa kauluhan.
7: Napay-uban po rin, reklamo niya kung hatagag-uan po, tagag-kwarta, mubali. Muna, diha.
6: Malimbing. Diba? Muna nakapait, same thing sa setup, like sa usa ka pamilya ba?
7: Diba,
6: for example, nakay gusto nga i-voice out unya ang imong habit ang gustong ipadayag nga di pagbati ay do.
7: Ah, sama.
6: Kanang gusto nimong madawat si mo pamilya unta dawaton pero dili dawaton kay lagi ikaw man na. Pero kung ngadto sa lain willing ka ayo mo dawat oy. Diba? Murag makaingon ta ba nga unfair. sometimes makaingon ta nga inana ang hustisya sa Pilipinas. Unfair. Inana ang sistema sa Pilipinas, unfair. Even gani usahay sa trabaho, usahay unfair. 'Di ba?
7: How much dili lang sa trabaho, unfair pag sa kinabuhi?
6: Gani, sa kinatibuk-an, especially sa life. Mm-hmm. Makaingon ta nga, unfair good usahay. Kaso, kita magod as Pinoy, as Cebuano, labi na mga Subuanon, naagid nato ba ang spirit of courage and bravery bitaw nga magpadayon lang goods unahan, bahalag kapoy, bahalag gikapoy ka sa sistema nga unfair. Diba? Ikapoy ka sa unfair nga treatment.
7: Unfair nga saman. Paghatag og pabor, unfair.
6: Lagi, naipabor-pabor ba? Kapoy bitaw kaayo sa tinuod lang. Kanang minana nga mga klase sa environment. Diba?
7: Yeah.
6: Pabor-pabor. Lisod kaayo nga mupadayon. Lisod kaayo mag-grow sa ingon ana nga klase nga environment. But, kung naa ka sa sud sa usa ka environment idol nga i-push ka to be better. Aw, nindot kaayo eh. Diba? Nga, tunduan ka, itukmod ka, dili itukmod kay para masukamod ka, itukmod ka, para mulupad ka.
7: Oh, diba? Itugpo, itugpo.
6: Oh, itugpo ka ba? Kay para mo grow ka as individual. Lami kay sa feeling kung naa kay mga inana nga kauban. 'Di ba? Inana nga pamilya, dawaton and sa pagtugpo, apil ana ang pagdawat kung si kinsa ka. Hmm. 'Di ba? Kay lahi mo gud ang feeling idol nga accepted bitaw ka, especially sa imong pamilya baron or sa imong higala, kung kinsa ka.
7: Wala ba kanang accepted bitaw ka kanang heartily ba? Na may usay nga accepted kay tungod kay ay kadi kin namo ko ni mag namo ni kwarta
6: ko. Ay, dawaton na ako ni kay ko ani ang status
7: sa. Oh. Kaju dawaton ka mga idol.
6: Tungod kay ikaw na.
7: Oo. Oh.
6: Tungod kay ingon anak ka.
7: Kinasing-kasing yung bitaw nga pagdawat ba?
6: No need ka magpretend ba ngayon anak ka.
7: Correct.
6: Pero accepted kanila.
7: Yes. Diba?
6: Muna yung nakanindot kung naingon anak nga environment nga atong madak-an na idol.
7: Yeah.
6: Or kung asa ta magtrabaho or sa circle of friends baro na to. Hopefully, kamo naamo sa inana nga environment nga itugpo mo para mo grow mo as individual nga para mas mo mature mo as usa ka tawo unya fully accepted mo as a person. Kay kani mo gud atong letter sender.
7: Ano man siya dear?
6: Si Peachy.
7: Peachy.
6: May
7: gani wala gi times to. Peachy.
6: Oh, wala pa man ako mano ang Pride Month kay June pa man. May pagka-related ani. So, member ni siya sa LGBTQIA+.
7: Mm-hmm.
6: Si Peachy. Unya, iyang i-share idol ang iyahang own version sa unfair nga treatment ngayang nadawat. So, kung sa unsa ni nga bahin, siya nalay bahala o storya ninyo.
7: Sige daw.
6: Ako, igo ra ko mubasa sa iyang letter. Niya igo tang maminaw idol, no? Sa iyahang storya sa kinabuhi.
7: Okay.
6: And kung kamo, nahitabo, nga mura mong si Peachy, makarelate mo sa iyahang story, make sure nga mo comment mo sa tong Facebook Live.
7: Mm-hmm.
6: Mo-send mo sa itong text line ng mga messages, idol. Again, that is 0923-112-8701. Stay put, ha? Karon ra ba, katapos ang adlaw nga atong promo sa kaning online.
7: Ah.
6: So, tomorrow, balik na ta sa atong text line.
7: Ah, okay.
6: Stay put mo, idol. Atong paminawan ang story ni Peachy. Again, kung nakarelate mo or makarelate mo sa story ni Peachy, text us or comment sa atong Facebook Live sa Dear IFM. Alauna 25 na, idol. And of course, kinibahin na hatod ka na to sa Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Labi na sa mga idol na itong giubo, gisipon, gilantan, gipanuhot, nangapagaw. At doon na gipamating over fatigue, lipong-lipong of vertigo, imni o Immuni Plus. Sus, kagali na buntag idol sa iyo kay ko nag-inom. Kung nakabantay mo, ambot, isigit siguro mo himantayo. Akong tingog karon kung di jud good.
7: Okay
6: in,
7: naman.
6: In good condition.
7: Pero di siya in good condition.
6: Yeah, di gid siya in good condition. Kaya akong tutunlan karas ka. Marag need kog kuan. Wala nung kuinom-inom o kog.
7: Wow!
6: Kaya na mabugnaw nga ilim nun. Okay. Ano ko inom-inom? Usa nakabuwan mo siguro ni Mita guro ni.
7: Okay.
6: Mabugnaw tubig. Ano ba? Charas. Bitaw. So, ato ni siyang timanan idol. Nga dako kay tabang ang Immuni Plus. Kay ura gabi action mo kong hilan na to. Tungod sa kanabitong. Basta magsakit akong tonsils ba?
8: Mm-hmm.
6: So, may gani, kaya na Immuni Plus. Ang akong ginom ganina is katong cacao flavor. Okay. Akong gisagulog init tubig. Kutawag maayo. Gitabangan ko ni mother. Kanang gawin ko sa mua.
7: Natural doon, ikaw ay presisa.
6: Giinitan kong tubig ko eh.
7: Ay, tugdo, karo kayo?
6: Yeah, gikutaw niya ako.
7: Ah, oh, bilang kong para kaligo.
6: Dili, sad.
7: Ah, okay.
6: Para inom ba?
7: Ah.
6: Thank you, ma. Safe at idol ha. Ito paminawan ang story ni Peachy. Of course, diri lang sa programa.
7: Dear IFM.
6: Alauna, 20 size na.
9: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
10: Ikaw ba? Sige, pangabit, pang chicks. Pakita na puglain, oy.
11: Wow, wapo.
10: Oy, pakita na palami ha, kung dagino tonta. Papungan ba ni?
12: Mga idol, bilip kay ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragod, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Lisod kayo ng ilang mga buluhaton unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naa na ang produkto sama sa Pride Bar Blue nga makatabang sa mga buluhaton sabay. Nanay friendly pa gyud kay mga idol, ang Pride Bar Blue dili sakit sa kamot ug usara kalaba ang tangdayon ang mantsa. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba para di na sakit sa ilang kamot ug para usab dali ra ang ilang pagpanglaba. Maong nga pagkahibaw na ko ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa akong mama sa pagpanglaba. Kaysa Pride Bar Blue, usara kalaba, tang-tang dayon ang mancha. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: Unsa man na? Balik ka gud ka isa? Di gud ko ganahan. Di gud makuha ang perfect shot mga idol? Kuwang ba usahay ang imong kumpiyansa sa kaugalingon kung tanaw ang imong panit sa pictures? Na, ingon ana sa ko sa una. Murag pirming gaog-ga ang panit bisag unsa pa nga lighting, bisag unsa pa nga filter, murag kuwang gihapon sa kahayag. Maayo na lang kay nigamit ko og bagong White Rose Papaya. Naay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, mauna niyang solusyon. Available kini sa mga grocery stores o supermarkets nationwide. Palit na og White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Salada. Max Protectado pa. Unique.
14: Max Salada. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
16: ACS. Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule. Dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Be extraordinary with MX3.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada.
20: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Pride. All you need is Pride.
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
23: Uy, Madir! Kusog ka! Mo mang laban, no?
24: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
23: Uy, correction! Dili na sa kadaghan sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabuti gamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ng iyang kahumot o labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ka labunom, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
0: Kasi Laundry Soap, ang rayna sa labada!
1: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.
2: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
8: Mari, mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigigila. Kumurag, dili komportable. Matag-adlaw.
25: Dugay na bit akong niingon ni mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
8: Ha? Diaper? Unsa may labot taon ana? Uy,
25: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
8: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
25: Hoy, asa man ka?
8: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
26: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
27: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
28: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
30: Life Extension Vitamin D3.
31: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
30: Life Extension Vitamin D3.
32: Ang Life Extension Vitamin D3 de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
33: Mabibili sa mga butika.
34: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
35: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
36: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at original.
37: Ang kinis na niya?
38: In fairness, nag-glow up.
39: May budget? So-so!

0: and polycoffin. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Uho, siksik sa sustansya at vitamina. Tuwak sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for for health. Go for life with EXL.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dear IFM, mayong adlaw sa tanang mga idol nga nagpaminaw karon. Tawagan ako sa pangalan nga Peachy, 35 years old ug nagpuyog nagtrabaho diri sa Karkar, Cebu. Daghan sa kog mga napaminaw nga sugilanon ni ining inyong programa. Pero ang pinakaduol gyud sa kong kasing-kasing kung bahina sa proud member sa LGBTQIA+. High school pa lang may si Kuya Aaron mga idol. Nahibawon ako nga usa siya kabayo. Di kay sa iya kong gisultihan, kundi ako mismo na kaibaw. One time ang good, nasakpan ako siya ng lipstick sa bago na kong pinalit. Ug kay nasakpan naman ako. Siyempre, wala siya makalimod. Mao ni ang sekreto nga dugay na namong gitago ni Papa namo Emilio. Kaming duha lang ang nagtago niini kay patay naman ang among mama nga pwede na unta namong kasultihan.
1: Pa, dara ang imong gipakuha o. Naa na dai dito sa pikas nga aisles, maong wa ta ka kita.
2: Ay, pirmi masab silang mag-usab-usab og aisle eh. Kalibog na hinuon. Ah, sige na. Ibutang na diha.
1: Sige pa.
2: Unsa pa may atong kinahanglan? Ay, time pa. Tanaw na ko ang akong listahan. Sabong panligo, shampoo, conditioner, toothpaste. Ah, naibaw na ko. Asa man din niyang para panglimpyo?
1: Nara sa Picas Isle.
2: Ah, sige. Ana. Oh, kitsar mo sana ang kachat ni mo diha. Ay kung ing na nga, mga barkada na sana ni mo. Gihagan na sa kagimik. Ing na nga, dili ka pwede ka manglimpyo pagkasbay. Humana to grocery.
1: Grabe sa ni mo pa, uy. Dagka na kay kagisulti. Si Kuya Aaron ang nagchat, nagpapalit og sabong pangkaligo.
2: Oo, oh, naana. Oo, oh, naana. Kadaghan, naana. Pego na naana tong tulos sa usa ka buwan.
1: Ay, lain mo good ang gusto ni Kuya Aaron. Kana ko nung makaputi.
2: Makaputi? Kanuman?
1: Ang buto, kay ba o? Mamayang imun.
2: Ah, sige. Mabalik taon niya. Anis ata. Ah, pagkuha di og sabong panglaba.
1: Opa. Oh, dara pa. Unom na kabuok.
2: Ah, sige. Ibutang diha. Og toothpaste today. Ah, hapit na tumahurot.
1: Asa may kuhaon ako ini pa?
2: Kanao. Unique toothpaste. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day.
1: Ah, sige, sige pa. Ah. Dara, ibutang ako ha.
2: Ah, Pichi. Doon ako ipangutana nimo. O gusto kong musulti ka sa tinuon.
1: Ang sama niya pa?
2: Bayot ba ang imong kuya?
1: Ha?
2: Nangutana lang ko kung bayot ba ang imong kuya.
1: Anong ako man ang imong gipangutana?
2: Ay kinsa man dayang igsuon. Di ba ikaw? Mong ikaw akong gipangutana. Upusa pa. Suod man mong duha, di ba? Mong naibaw kung kaibaw ka sa tinuon. Oh, unsa man? Bayot ba ang imong kuya? O dili?
1: Dili?
2: Kanang tinuod, Pichi.
1: Ay, basta akong naibawan pa, dili bayot si kuya. O kung panangit bayot si kuya, unsa may mong buhaton?
2: Ay, wa ko mahibaw. Ay, dabaw na bang kas panahon karon? Nibawaan lang gani nga bayot ang tao? Bastuson na dayon. Mong wa ko mahibaw kung unsay akong buhaton. Kung bayot bagyod siya. Pero sige. Mutuo ko sa imong gisulti. Basta dili bayot ang imong kuya, ha?
1: Opa. Basta, ang akong nahibawaan, dili. Mura mo sa gugdili, ha? Maskulado ba'y akaayot mo?
2: Mau gani. Ay, salamat kay Donagyoy makapadayon sa itong apelyeto. At dali na. Kay pangitawon pa rin natong naasa kong listahan.
1: Sige pa.

0: Mga idol, syempre, gawa sa kahadlok, ni sa mi gustong ma-disappoint si Papa ni Kuya Aaron kay mauni ang nibarog isip amahan o ginahan na mong managsuon. Gidungan ang pagtrabaho o pag-atiman na mong duha. Ang kutob sa mong mahimo, din mo gustong dungagan pa ang kaliso ni Papa. Aron lang nga matagan migdindot nga kinabuhi.
1: Ah, oo. Muna-muna. Tarong nga dayon, dali.
2: Perfect?
1: Perfect?
2: Sabi ni mo, excited. Nagiging kong mga graduate sa college. Aron makakita na kong trabaho. Makagunit akong kawali ko na kong kwarta.
1: Aron makapalita kag make-up?
2: Oo. Huwag aron gawas doon akong ipagawas ang tinuod akong pag-aakpo.
1: Di ba dahil ni mo pwedeng buhaton ka ron?
2: Hindi pwede ko eh. Di kali niyo pa ang dalon ko di pa pag-skwela. O saan na ko paghuman, di ba?
1: Sa akong tanaw, no, di mo sana buhato ni Papa. Siyempre, obligasyon ba yan niya isip ginikanan nga pahuman nun yung tagpa-eskwela, bisan unsa pa yung mahimong rason niya.
2: Ay, nahadlok ko, Pichi. Nakailabiya ka kung masamasukong si Papa, di ba? Maunang to ko nga, di ko niya magustuhan kung mahibaw siyang bayot ko.
1: Minuunsad, kung ako'y naa sa imong sitwasyon, madlok sa diyo ko eh.
2: Oh, di ba? Mao sekreto na ninyo na ito nga ko ang pagka Vicky Bells.
1: Pero kuya, sa kong tanaw ba, kinakailan na gin nga mangandam ka anytime soon.
2: Masa buti mong ipasabot?
1: Kay, ito bang isang adlaw ba?
2: Oh.
1: Kipangutana ko ni Papa kung bayot ba kuno ka.
2: Oh. Ha? Ano yan sa may mong isolte?
1: Oh, syempre, may ingon kong dili. O, maunay ako ni Bawan.
2: Agway. Sis, murang nakabantay na nas Papa na.
1: Ikaw, sad ba? Pagahia palagi na imong mga lihok. Eh, paglalay pala ni Lanay diha. Kanang aron di ka maklaro ba? Sobra asa kung kakaartian imong lahwas. Uy, doon na pa kay pinawaitin yung soap diha. Unya na nabuhata kung doon na nakikwarta ikapalit.
2: Uy, unsa man ka, uy. Mauna na ang pinaka-effort na ako, no? Ang usap pa, doon ka naman nakahibaw sa Papa nga may pagkapino o palanay kong mulihok. Pero never pa mangsut yun ang utang na.
1: Basta. Kung dili ka gustong mabuko ni Papa, tarungan na imong mga lihok.

0: Mga idol, naningkamot gud mi nga itago ang tinuod nga pagkatao ni Kuya Aaron ni Papa. Ang tuod nga usa ka adlaw ana, si Papa gud mismo ang nangutana ni Kuya. Ug tungod sa sobrang kahadlok, nakaangkon hinoon siya. Parehas ming managsuon nga nag-expect og grabing kulata ug sinangkitay. Ug siguro moawot pa tingalig palayaso ni Papa nga akong igsuon. Pero naibaw mo kung unsay nahitabo. Nagpakahilom lang si Papa ug pila ka adlaw. Ugya pa siya nakigsulti sa kong kuya. Gidawat niya sa tibuok niyang kasing-kasing ang pagkatao ni kuya. Nakakita gud ko nga naghinilakay silang duha. Ug hasta ko nalipay sa akong nakita mga idol. Ug tungod kay hanap nang makaapo si Papa ni kuya, nabalhin diri na ako ang paglaom nga makaapo dihang itungtong nako sa edad nga 30 anyos. Pareha sila ni Kuya Aaron nga gipadali ko nga magbinyo na. Maong bisan kinsa na lang ang gipadate nila nako.
1: Ay, kapoy! Sakit kaya akong tiil tungod ni sandal, eh.
2: Oh, anak! Naaman day ka. Unsa naman? Kumusta ang imong date?
1: Ay, pa. Ay nalagpangutana.
2: Huwag mo mag-click ni Edward. Pero, ano? Gwapo man siya. Bright. Buutan. Gentleman. Husband material.
1: Di ko garahan niya pa, uy. Maong ayaw kong ipugos ni Edward. Kay bisag na po pagkahiga yun ni mag-date, dili o dili dun mahimong kami.
3: Uy, my dear sister! Sa'yo lagi ka ron. Anyari sa date.
1: Hi.
2: Ay, wala siya makauyon silang date.
3: Ay, kabala ka, my dear sister. Doon ako ipalaila ni mong bagong Prince Charming.
1: Kuya, pwede ba? Undangin ako nung kuninyo anang mga inaan na, bi? Feeling noon ako, no? Inyo kong gibugaw sa mga dato ng lalaki.
2: Ay, dili man sad sa ingon ana, anak. Nabalaka naman mi nga imong pamilya. Tanawal ko doon. 30 anyos na ka. Pero bisan ka usa, wa pagyud kay gipailaila namong imong boyfriend. Puro ra manguyab. Pero wa yud kay gisugot nila.
1: Tidili man ko ganahan nila. Tingnan na ra na ka simple. Og usa pa, usa pagoy na ana kun 30 na ko. Kadaghan diha, 35 years old na, pero single lang gihapon. Malipayon ra man sab na sila.
3: So, say gusto ni mo, ha? Matigwang daga ka, sis. Uy, pichi. Una-una, ah. Babay ka. Kanang ibong matres di, ha? Happy na nabadunot. Masige na, anak, ang gamitan ng mani mo.
2: Gusto na sad kong makaapo, oy, anak. Wala ako'y paglaom, ani, ni Kuya Nemo. Eh, naibawa naman bitaw ka nga mas babae pa mangga nang ginihokan kay Nemo.
3: Ay, paan?
2: Maong ikaw na lang ang akong lauman, ana.
3: Oh! Ah, grabe sa kay Kodrina ako. Oy. Pwede ba kong makaano?
1: Oh? Mauyab na ka, kuya? Doon na kay girlfriend? Uy, ninduta ng balita agod.
3: Makalok ka. Di, no? Ang bot ang iba sa bot. Managot ko, baby.
2: Ah, dili ko, ana.
3: Ay?
1: Anong dili? Masab ka, ana, pa. Nindut man na ang idea ni Kuya Aaron.
2: Ang akong gusto, kadugo na to ang mamahimo na akong apo. Maong ikaw na lang. Dili di ka gustong makaangkon og kaugalingong pamilya?
1: Gusto man ko pa. Pero inyo masagod kong dali-daliun. Relax lang gud ta.
3: Ay, ang di ka na mo dali-daliun. Pusa ka to ignalasis. Wala na kas kalendaryo, ha? Habit na ka mulapas. Una-una ako nun ang imong kaugalingon. Basin ba ya kung gusto na kang makajunakis? Wahi ng tanong!
2: Ayaw sa ding naan na imo igsuon, oy, Aaron. Nasubraan lang yun siguro ni siya kapilian og lalaki.
3: Huwag yun gano'y inay nagustuhan sa mga lalaki. Nga kung di pa date niya.
1: Ay, di masagod ka kamaong pili. Baka kay bawo sa akong taste.
2: Pichi, anak. Wani na mo buhata para sa among kaugalingon. Para naman sabdi di mo. Dili man ang good ko gusto nga mahimo mong makaluluoy kung mawa na ko. Kinsa naman na'y mag-atiman ninyo? Gusto naman sa unta na akong makauban ang mamahimo na akong apo sa dili pa ko mawa. Gusto kong makakita nimong ikasal. Pero unsao may paghimo nako kung hangtod karon, wa ka pa'y planong magminyo.
1: Ay, naipaw na ko pa. Buhato na lang ka na ako ang gibuha sa ubang babae nga, way ba na?
3: Ang unsa man, managop. Ah, di ka ni ganoon papon.
1: Ay, dali, uy. Kanaganing, doon na kay sperm donor, kunya i-inject na ko, aron ko mamabdos. Pwede kayo na.
2: Adele, pwede.
1: Ano man pa, anak man gihapon anak ko.
2: Dili ko gustong mapareho ka ng uban nga nakaanak, pero way amahan ng bata. Unsa na malay kasulti sa ubang tao nimo? Disgrasyada? Dele.
1: Ay, unsa may gusto nimong buhaton ako?
2: Makig-date ka. Pagkakita na lagi kag lalaki para nimo. Ah, Aaron.
3: Pa?
2: Pangita paglain. Tarungas at pagpili, ha? Gusto na ako kanang siya ang mubuhi ni Pitchy. Kanang buutan og responsable.
3: Ay, sure, sure ba? Oh, pag ready na sad sis, ha? Doon ako ipa-date ni mo. For sure, magkagusto na ka ini.
1: Ahay, kinabuhi.

0: Mga idol, gipadayon na gid nako ang pagtago sa tinuod na akong pagkatao kay di pa ko andam nga moangkon sa akong pamilya. Di ko kasabot sa akong kaugalingon kung ano di ko makahimo sa pag-angkon nga nadawat raman unta ni Papa si Kuya Aaron.
1: Ah! Oh, ang sanay balita si Mang Date?
2: Bagsak.
1: Naset? Nanuman!
2: Namili naman lang kagka-date na ako. Wa pa kini mo klaro ha? Bayot mag-o si Randy?
1: Unsa sis? Bayot? Bayot si Randy?
2: Oo, oh, no. Actually, mao yung nasulti na ako kay ako mag-o siyang giingnan nga di ko ganang makig-date niya. Mao yung imbes na romantic date, nahimo na lang friendly date na mo. Pero, thank you ni mo ha. At least, napunan ako mga friends.
1: Hey, abi din mo, bihanakad, no? Wanagid ko, makasabot ko nun sa imong gipambuhat. Aron, dili mo, yun ni mo ang panahon na mag-work ang tanan na kung gipadate ni mo.
2: Oh, ano rin mo kamasukun ako? Dili man na ako sa nga bayot siya. Ko ako pa ikaw, no? Undangan na lang pag-set ni mo na ako sa lain-laing lalaki. Ikaw na lang yung pakig-date kung ganahan ka.
1: Nga? At saan naman lang si Papa, abe? Magdrama na sa to for sure. Feeling hopeless nga, makaapos yan mo.
2: Ah, bahala na, uy. Masagdi na lang lagi ko ninyo sa akong kinabuhi. Ang importante ramang good, wa ko'y giyatakan laing tao. Malipayon ko, nakatabang ko sa atong pamilya. Period.

0: Mga idol, bisan pa man, nilaom gihapon ko nga pasin o doon ako'y makitaan nga lalaki nga makapausap na ako. Aron sa ingon, di na kinahanglan nga itago pa na ako ang tinuod kong pag-ako. Pero nibaw ko nga imposible na nga mahita po.
1: Unsa ba nang imong isulti, anak? Nga imong maming gitapok din, he?
2: Oh, bitawd! Doon na po ko'y tabaho, ugma.
3: Kuan mong good ka ng... Pa, kuya. Nibawag ko nga makalitan mo sa akong isulti ninyo. Pero wala naman ko'y mahimo. Basta na lang ganyan nahita po.
2: Ay, ang sa pana, oy. Isulti na lang ko doon, no?
1: Pitche? Ay, kung ina nga, di mabdos ka sa bisang kinsa na lang.
3: Dili ko mabdos. Doon namang goy, kuhan.
2: Ah, unsa gani? No, dugay o.
3: May gimahal ako karon.
1: Tinood nak? Ay, nindot nga balita da. Ikaw yung bataa ka. Ikulbaan ko ni mo da. Kana ra di ay?
2: Ay sus! Gilisod-lisod ako ni mo ang set up sa uban. Doon naman di kay gimahal. Ay, unsa ko niya sis?
3: Jessica?
1: Ha? Jessica?
2: Oh, ano? Wala ka rin ako kadungog. Ang lalaki nga na Jessica, da?
3: Dili siya lalaki. Babae siya pa. Kuya, lesbian ko.
1: Kung sa'yo mag-isulti?
3: Lesbian ko. Nakagusto ko sa usaka babae. Munang di ko ganahan makig-date sa mga lalaki kay babae nga akong gusto. O doon na ako'y girlfriend ron.
1: Kernos ala na ang imong desisyon. Ha?
3: Niaging tuig pa.
1: Usa ka tuig na minimong gibawang?
3: Pa, umanin ako tuyo ah. Nadok lang ko nga akong sultihan kasi tinuod dili ko ni mo madawat. Lain na unya imo pagtanaw na ako.
1: Tigid na ako madawat. Pasalamat ka! Wa din hiyang imong inahan. Kay kundi, wa ko maibaw kung unsa iyang mabuhat nimo. Paminong na ko, Pitche. Makigbuwag ka anang Jessica nga imong giingon. Og muuli ka din eh, aron matulid na to ang imong pagkatao.
2: Pa, gusto na ana.
3: Kaliron ha? Tingano pa? Kanus anay mong ngilad og daotan nga makaangkon og ingon ini klase sa pagkatao?
1: Sayop ng imong pagbate! Ginoo ko, Pitche! Pareho mong babay! Masa naman ay kasulti sa abang tao?
3: Mas importante pa bang ikasulti sa abang tao kaysa akong kalipay? Pampasadoy! Padawatan na lang ko kung unsa ko. Ako ramang gagihapon eh. Ako paghihapon ang Pitche nga gipadako o gimahal ni mo.
1: Kung mahalit ko ni mo, o importante ni mo kining pamilya, usba ng imong kaugalingon, makauuaw!
3: Pa! Pa!
2: Sis!
3: Kuya, tuwagi ko!
2: Sis! Pasagitin lang na sa papa, ha? Nakalitan na to sa imong gisulti. Ako ang palabyan ng una ang adlaw. Sige lang, ikasulti ragyapon ni mo siyang tarong.

0: Ayokay. Wa ko madawat ni Papa, sama sa iyang pagdawat ni Kuya Aaron kani adto. Wa manong tami kalainan ni Kuya, kay pareho rami nga dili straight nga babae o lalaki. Pero bisan pa man ini, nasukog maayo na ako ang akong amahan.
1: Ah! Unsa? Sagrado na gan, ha?
2: Oh, gamayng tigom na lang. Mahimo rin yung namo ni Jessica.
1: Oh, wait, sis. Kadiyot lang. Kinalaban ako yung sink ang imong gisolti. Oh, wait. Seryoso ka, Pichi?
2: Oh, lagi. Anong kulit mong kay ka? Isidido na ako sa akong buhaton. Mahal na ako si Jessica. Ugway usan ninyo nga makapugong na ako.
3: Mo ba na hinungdan? Kung anong bianhin na kasabay?
2: Opa, gusto kong makaangkon og kaugaling mong pamilya. Ug buhaton na ako kauban si Jessica.
3: Ug unsa ra ninyo paghimo ana? Ha? Sa imong tan-aw, makaangkon mo og normal nga kinabuhi? Dili.
2: Nganong imong anak mangyud mo? Permi ra mo moingon nga dili man mahimong normal lang akong kinabuhi. Kay gipili na kong mahigugma sa parehas na kong babae? Ngano? Kay dili lalaki ang kauban nako sa kama? Mao ba? Dili lalaki ang akong kahok, mao dili normal para ninyo?
1: Pichi, basta na.
2: Kana siya! Tanawa si Kuya! Payot man na siya, di ba? Pero nakahimo ka sa pagdawat niya. Ganong dili man ani mo mahimo nako? Humugyog ka! Permi na lang si Kuya ang maing laki sa imo pananaw.
3: Unsa imong sulti? Ha?
2: Kay sakto masab ko, di ba? Sukad bata pa lang ko. Pirmi kong mauhay na mong duha. Pirmi ako ang madlungon. Dili ko gihan sa pag-eskwela. Dili masaligan. Unyo katong niangkon siya ni mo nga bayot siya. Nadawat na ni mo. Ngano? Tungod kay mahas ni mo siya?
3: Dili ka na tinuod. Parihas tamong mahal.
2: Ngano dili magkamakay mo sa pagdawat na ako kung unsa og ginsa ko? Okay rin ako nga tumayon ko sa ubang tao. Sawayon sa ubang tao kung unsa ko. Pero naibaw baka kung unsa pinakasakit pa. Kanangasa ka o galingon imong pamilya at sama sa nila. Oo, saman. Nahilom mo niya. Sakit ba pa? Sakit ba ang akong gisulti? Masakit ang inyong gibuhat nako. Ikaw ang tawo ng tawo nga akong gilauman nga makadawat nako. Nga makasabot sa akong giagian. Pero dili man di ay. Ikaw ang unang tawo nga mitalikod nako. O kana mo'y pinakasakit nga nahitabo sa akong kinabuhi.
3: Pichi, anak. Sabta sad me.
2: Kaya nga nung gisabot ninyo ang akong gibati? Nga matagos na ako isulti sa uban kung unsa gyud ko, pungan ko ninyo? Nibawa ka ba kung diin ko nasakitan ang bayo? Ganang ignon ko nimong nagpakauwaw. Tingali nakalimot ka nga anak ang inyong ikasulti. Dili kay si Kinsa lang.
3: Nahibaw kong dunasad ko'y saan ang nahitabo karon. Pero nagunahuna lang ko sa ikasulti sa ubang tao. Dili ko gustong pasakitan ka sa ubang tao tungod sa imong pagkatao. Nahunahuna na ko nga pwede pa na itong tarungon.
2: Way ang ang tarungon! Kay way sayop na ako!
1: Pichi, saan na sa si Papa? Uy, ay puro na lang ikaw!
2: O sa pa ka! Di ba ang ngayong tangay mo kong labanan? Kay ko naanisag ka, di ba? Priorat ako yoy! Pero imong ipabati na ako nga managlahi kita.
1: Di na tinuod!
2: Mauna'y tinuod! Sige, iwanay nila lang. Kung dili nyo ko ninyo madawat, okay lang. Huwag naman sabyo ko'y mahibong anak. Pero ayaw mo pagdahom nga usbon ako ang akong pagkatao sa mga taong gitalikdan.

ko. Buhato na ako kung unsa may ako gusto. O wa na ko'y pakialam kung unsa may sulti ninyo. Dili mo pasabot na gibaliwa na lang na ako unsa nang nabuhat ninyo na ako. Ako din kinabuhi. Dili inyo. Mauwa mo'y katungod na kontrolon ko.

0: Mga idol, hangtod karon, wa paghihapon may magkauli ni Papa. Wa na lang sana ako ipugos ang akong kaugalingon, kaya nahibang ko nga mas musamot pa hinuon ang problema. Sa pagkakaroon, kauban paghihapon may sa akong girlfriend. Wa ko'y ideya kung unsay mahitabo na mo sa umaabot ng mga adlaw, pero malipayon na lang sad ko kay at last, di na ko kinahanglan nga magpakaroon ingnon. Dini na lang ko ito mga idol, og daghang salamat. Yours truly, Peachy.
1: I Hugot.
2: May mga pagbati nga dili masabot. Maong gustuhon manimong muangkon apan naglikay ka aron dili na mo magubot. Apan, wala na'y mas labi pang nindot nga bation kung may kagawasan ka nga magmatinud-anon. The Pitchy Story. Gihatagan ang kinabuhi ning musunod. Sa papel ni Pitchy, Ingrid Vertodaso, Aaron, Jeffrey Gabunada, Papa Emilio, Jomel Arizo. Sa panulat nila ni Arlene Bilarmino og Ingrid Vertodaso, sa direksyon ni Teresa Terol. Music and sound effects, Run Tracks. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Graphic design, Kenneth Remulano. Dear IFM.
3: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
4: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
5: Ikaw ba, inhaler-inhaler man ka? Mulis nga, yun ang samot imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa di.
6: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang life extension vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Bilang kilos karne?
8: 500. Hala. Ma'am, bagsak presyo na gani sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: Mayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabi?
11: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang unang sakit.
14: Kung kay balo ka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
15: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
16: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 꼭난 뻔해.
1: 빠르서 올림픽가 두고 DTX 500 빠르서 힘수가타 DTX 500 수도 수망 엑스퍼트 앙 DTX 500 앙 아두나의 피나카타스가 안테 옥스나 여마카 아유 옥마가 림표사타 DTX 500 나포마 뚜다나 수망 엑스퍼트 테스팅이니요 DTX 500
2: 마발릭 사 피나카 돌게 보티게
1: 선율가 DTX 500
3: 아고 시제 시긴 가 사킷 앙 아홍 리콧 옥 나이 스토리 앙 아몽 파밀리아 앙 나이 사킷 사킷
4: 마카둥옥 나코 사라디오
3: 나이 DTX 500
4: 아고 기트라요 기도
3: 마카 캡슐라 사 오사카 아드라우
4: after 2 weeks
3: Ayan, nakaya kong pamati.
4: Epektibo kayo ang
1: DTX 500. DTX 500!
2: Mapali sa mga butika.
5: Tuhod! Siko! Hawa!
6: Agay!
5: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante ka pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: Ako si Monet Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa ko ka service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamaura jud ako madali-dali og kuha ipinom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawa nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness everyday.

0: 20-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PagCore.ph.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: Isip usa ka lalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa suway ninyo ang MaxVit multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit adunay 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na huna og sa lambingan. Busa atang ninyo ang MaxVit usapang kargado para sa chance nga modaog og gas og product prizes.
5: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
6: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Dr. Limuel Espedal, 2 days taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa OLGO. At the end of the day, kapuin akong lawas. So wala na kaya ko itayin mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Dinitin lang siya sa tiyan, hindi siya acidic. Ibinahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang nakakal kaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Bilang kilos kani?
10: 500.
9: Hello.
10: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
11: Sarap magkasama.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Tagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
15: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
16: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom ang PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika. TTX 500.
17: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Halos tanan na akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
16: TTX 500.
18: Mabalit ang mga butika.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
3: Idol, suertres results. Alas dos,
4: cuatro, ocho, zero. Idol, nakaigo ba?

0: 93.9.
1: Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
2: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko.
3: Oras sa IFM, alas 2.23 na.
4: And madal, kami gapon may lang Kulay Duo, Kulas ug Aiko, mga idol, para sa programang Dear IFM, mga idol, on a Tuesday.
3: Welcome back, idols, sa Dear IFM. Yeah. And, nadungog ninyo, idol, ang story ni Peachy. Maudi ay nakaingon siya nga unfair ang iyang life.
4: Okay, gilabanan ang kuya nga.
3: Gilabanan ang kuya.
4: Ang kuya po nilaban niya.
3: Pero siya, wala labani.
4: Yay ka.
3: Wala siya kakuha og suporta.
4: Basi di ka na niya papa o tumboy na niya o bayot.
3: Dili sa gyud.
4: Aw.
3: Wala naman siya chance sa iyang anak nga laki nga makaapo.
4: Ah.
3: Unya.
4: Pwede naman makaapo, makaapo sila tumboy o bayot, di ba?
3: Pwede naman gihapon nga. Ay, nako. Kani magong papa sa ni Peachy. Sorry kay Peachy ha, kay... Murag siya gyud mabirahan ako. Kuan sa kay bang? Sige gunahuna sa unsa isulti sa uban.
4: Correct.
3: Mo-matter ba gyud din na idol ang isulti sa uban?
4: Na magay uban na gyud nga grabe ka.
3: Isang grabe kay mo atiman sa ilang.
4: Grabe ka konservative ba? Sila dungog.
3: Grabe kay care sa ilang dungog.
4: Yeah, grabe.
3: Unya usaw man ang dungog, kay mong anak diha. Diba?
4: Oh, yes.
3: Wag gihapon. Sayo man gud. I mean, normal man siguro, idol, no? Kung kita as tao, ganahan kita ang atong dungog, kay kuan kita, kanang prim and proper, ang ilahang nakita na to la, mauman na si kuan, katong sikat nga, mauni mo na. Dapat naagyoy, sumpay ba nga label? Alam, mauman na si kuan, katong bago lang ni Pasar sa board. Alam, mauman na katong anak ni kuan nga doktor.
4: Mauman na siya katong anak nga. Sa gwapo niya ang amahan. Pwede
3: okay, rin. Okay, ano?
4: Ala,
3: mauman na ka tong, ala, mauman na ka tong, uy, kanindot nila. Uy, diba? May nanak pa. Pero what if ang other side of the world? What if ang negative? Ala, mauman na siya ka, katunay anak, ka-addict?
4: Ala, kung saan mo na yung mga gilikanana, huwag mo yung kapitol sila mga anak. Uy, ang babae, nahimtumboy, ang lalaki na yung bayot. Ay,
3: diba? Alam, mauman na siya katong, alam, mauman na siya katong nai anak nga kuan. Oh, katong giga na priso kay kuan, mani maun.
4: Hala, ito naman tayo, bahala, hala. Pagrabaho dito ba, sige mo antay, diha. O, diba?
3: Pwede pa lang, no? Pwede pa lang, kalami ni mo. Ay, nako.
4: Yes.
3: Given, wag na idol. Maski, kinsa pa ka, ha? Bisan pag tarong imong reputasyon, or baski, bati imo reputasyon. Tanang tao sa tong palibot na agi na isulti.
4: Correct.
3: Diba? Maski magbinuotan ka diha karon. Wata kay ba igtalikod nimo wa na ikaw na ilahang sumsuman. Diba?
4: Correct.
3: Bisag unsay atong buhaton idol, tanang tao na agi day kasulti. Pero balikan ta, no, sa maubang utana ba nga. Unsa man gyud ay mas importante nimo? Ang imuhang dungog or ang kalipay sa imong anak? Or ang kalipay sa imong pamilya? Di ba?
4: Mao para na kay ilahang dungog.
3: Syempre, nung papa ni Peachy ay
4: selfish ra ba, selfish lang.
3: Ang the way masad gud pagkastorya ni Peachy gud ang iyahang si tawag ana.
4: Pinaka wala mo sa wala mo gud
3: wala gi briefing
4: wala gi ko ba wala bitaw gi hanay-han gi pa wala bitaw sibigan ang gradual bitaw bitso man sad.
3: Di pareha sa kuya ba kay murag iyang papa nakabantay na murag may pagkababay may gani akong anak o mo to kadugayan si inay nang utan na. May ta to ginana ba gi inanay bitaw.
4: Kabo kana dear. Si Pichi gud di ba? Tumboy. Dili ba gawa sa kuya kay inanay gito kay girly
3: okay, ba girl man,
4: so of course karon kay tumboy bisan oh yeah pina isugay pina maskilin pa yung style di man og silbi
3: di jud
4: dol kay like man
3: kay usahay man gud kita sad kani poy sayop nato no kay usahay kita pod kanang feeling nato kita ra poy maayo ba
4: yeah.
3: No sa usa ka butang for example nate expert kita na butangan ya feeling nato pag kita moy kumbaga mo ingon sa mga tao nga, uy, nani ba ako, kuan, nanana. Lainon ginagsabot sa uban. Pero sa imo hagod, wala ra, mo dili, kalma lang ka, dili gid kaingon nga, hambog ka ayo, sa kampitsi man good. Iya sa tatunggi ko, an? Gika na gradual nga.
4: Hinay ba? Hinay ba?
3: Hinay.
4: Idali po niya. Idali sa dispisyo. Wala po yung ano. Ika na wala. O sa bago, wala build up ba?
3: Wala may sayo, Pichi, no? Ngayon, anak ka, wag ginay sayo. Kay, karong, labi na karong panahon na, kay open na kayong kalibutan sa inyo, ha? Diba? Sa mga naa sa LGBTQIA+. Abli kayong kalibutan ninyo. Welcome pa ayo mo. Kaso lang, sometimes mong good, kani atong mga ginikanan, kay nana sila'y mindset ba nga, nakaset nga, mauni ang sakto, kung mo kuan ka ani, mo liko ka gamay, wa na, wrong na din ka. Diba?
4: Yes.
3: Since nakaibaw man ka, kung unsa nga klase nga ginikanan, ang imuhang papa, may tatog imong giinanay bitaw, pero wala naman, human naman.
4: Daog naman.
3: Karun, di mo sad pwede nga, forever mo nga di magtingganay, tungod lang ana.
4: Yes.
3: Nga, murag imuhan lang sad ipa. Kana bitong patuyang lang pugos imuhang garbo. Diba? Makaya sad ini man pangutan na makaya ba nimo? Kay ana ra ba ka nga wa moy katungod?
4: Nga kuan.
3: Oh, nga magbuot sa akong kinabuhi.
4: Okay.
3: Sakto man na usahay no nga wa gi katungod ang uban. Kaso murag naabot sad ka sa point nga wa na pugay respeto sa imong papa.
4: Yes.
3: Diba? Kay lagi imo sang gipuy-an nga ikaw sakto kay lagi inana. Nadawat man kay imong kuya, ikaw pa kaha, mga inanay mong thinking ba?
4: Kanang bro, inanay ba? Dili mo guna mo, inanay, dulo kay, dili mo guna normal sa ato maginikanan, dulo ba, dulo kay, ala ha, ang, parang ka baga story, ang normal pa yun kay babae, rin pa yung laki. Ang uban mga, dili pa yung inanay, bito kayo ka, open-minded ba? So, dapat, imos nang i, ikaw ba, i-recibe, gradual ba, or rabbit take, kung ito, step by step ba?
3: No, ang sa side po sa papa ni, Pichi, sa imong papa Pichi, warabag, nawad-an nga siya paglaom sa inyong kuya, sa imong kuya. Na, di gid malimod, nga naasayahang kasing-kasing ang disappointment.
4: Oo.
3: Kumbaga, ikaw na lang yung tayo paglaom ba nga, maka-apo or unsa.
4: Kaya wala pero, mga ginana nga magiging ka na, so, minita dear niya, dapat itong anak kay bayot.
3: Oo.
4: Di ba, wala mga ginana.
3: Di ba sila kabuot po?
4: Yes.
3: Honestly, madawat naman gitunta ka. Kaso, murag ang pamaagi bitaw, sa imong pag-ingon, murag...
4: Preschool kayo ba?
3: Oo, murag ang dating ba kay... Sorry kay Pichino. Murag hampong na po kaayo ba?
4: Yes,
3: sana nga, ba? Imuha po nag-claim nga, giditso na po ni mo nga, ako geng kuya, nadawat gani. Dapat ako sad, dawaton sad ko. Kay murag, okay. Entitled kita usahay ba? Diba?
4: Yes.
3: Which is really dapat imong ana. Kay, oh my gani, kay way sakit imong papa.
4: Correct.
3: Diba? Ang ending, kay ikaw naghihapoy, ma-blame. Wala may sayop nga ma-reveal tanong nga kung kinsa ta, unsa gitong tinuod nga kolor, unsa gitong tinuod nga pagkatao, wala may sayop, ana. I mean, that's really okay. Pero ang pamaagi, kung giunsa na to na pag-reveal kung kinsa ta, naabay respeto nga nahabilin.
4: Correct.
3: Diba?
4: Diha na akong pangutana. Dol, diha.
3: Kay, di mo sad pwede, idol, nga imo na lang unaw naon pirmi ba nga? Umuingon ka, ana, maunay mo i-reveal si mong ginikanan or si mong pamilya or si mong friends. Dapat, imo sila i-condition po ba nga? Dapat, dawaton ko ninyo ha? Kaya dawat mag ininyo akong kuya?
4: Oo, oh, ana ba?
3: So, wak mo yung katungod nga di ko dawaton. Wow. Kaya dawat ba ninyo akong kuya?
4: Wow, mandatory na kayo.
3: Mura magkaan ba?
4: Demandi na kayo ba?
3: Military na kayo dating ba?
4: Demandi na kayo sa taan ng mga idol. Hindi na ba? Hindi na pwede.
3: Di sad ba ayo? Nawa man ko ng respeto. Nawala ang respeto. O niya, naapagin sila expectation nga magminyo ka kay ni kuan pag yung kaatong mga dates or sa panadiha. Ni ikaw mismo naa kay acknowledgement ba nga may tag basin di ay makita kaglaki nga makapausab ni mo. Or pag na makakpod kasi mga galingon ba?
4: Correct. Diba?
3: So, sila pod, sila ha. Kay, syempre, masyak gid. Uy, nga imong ingnan o tayo sa babae, di mong huyaw. Nakigdate pa kay kaglaki and to.
4: Yes.
3: So, mga good, nganong na yung mga ginikanan? Nani nga, scenario. Nganong na yung mga ginikanan nga makadawat sila ng ilang anak na buntis og sayo.
4: Kaya daw, wala may mahimo.
3: Nasa uban nga, nakasabot sila.
4: Ah.
3: Pero ngano na'y maginikan nga di kadawat nga ilang anak na buntis og sayo? Tungod kay naapod siguro na buhat ang anak.
4: O ba si na-disappoint yung maayo ang ilang ginikanan mo? Sa tantong pagpaningka mo sa ginikanan, dugug luha ay singot ang gaabot mga idol.
3: Same ragi hapon. Karon dili gini pwede nga forever mo nga di magtingganay si mong papa.
4: Yes.
3: Kinahanglan, although moingon ka nga, wala sila katungod, nga mupuot si mong kinabuhi, mo ni mauna, nang gawas na ng mga linya. Kaya of course, nasakitan man ka. Gi-expect mangod ka nga, accepted ka, gi-expect mga, mostly nakapait na kung natin mga expectations sa kinabuhi ba. Nga dili na tumamit, mangluo din ta. Feeling na to, di ta pinangga. Malain din ta. Correct. Feeling na to, sila rey, atiman, sila rey pinangga, kita dili, di ba? Labi na rin natin expectation from our families. Yes. Di ba yun ay nana-idol? Basta hay, kaya ito sang hinuktukan ba? Basin, huwag naas na tayo nabuhat.
4: Correct.
3: Di ba?
4: Mugin. Dili lang sa'yo ba nga, pinamira ba itong imuha pabor ba? Dapat mga idol, imu pong i-analyze ba? Nasakto ba po na imong gibuhat? Dili pwede nga, pinamira imuha mo sakto para nimo, wala rato, pero sa uban ng tao, kay lain rito niya. Ikaw, mangisod yung kagay tungkol ibo yung iinsis ang imuha.
3: Kanaging usahay sa kinabuhi bitaw idol nga. Feeling na to, kay wala ta nakapasakit sa uban. Pinaagi sa itong mga lihok, pero nakapasakit na data. Murag, kung ano kayta ba? Kanang blind ra kayta ba?
4: Yes.
3: Kaya minana bitaw, sensitive enough po dun ta. Usahay.
4: Correct.
3: So karon pichi, dili ni pwede, nga imo na ipatuyang, patuyangan mo yung nga, murag, taas kay kastanan. Kinanglan, nga ikaw mismo ang reach out sa imong papa. Although, niingon ka nga dili ni mo ipamugos, di man na sa ingon nga imong ipamugos. Kay ikaw, kay bawa na ka kung gisikinsa ka. Ang imuha, dili mawala ang imong respeto sa imong papa.
4: Correct.
3: Dili sa ingon nga ipamugos, gini mo idol, nga muni mo na. Kay ang ginikanan, sus, pabawal lang mo sa mga sakripisyos ginikanan, idol. Maskig sakit na para nila, ilan na agwantahon.
4: Yes, sakto.
3: Maskig dili nila kayang tunlon, ilan ang tunlon. Tungod kay pinangga ta nila. Diba? Eventually, madawat man gid kasi muhang papa. Pero maglisod ka, ana, kung hangtod ka ron, taas kay kagarbo. Diba?
4: Sakto. Correct.
3: Real talk.
4: Prank ka pagkastorya.
3: Ana lang dol, pichi. Yes. So, naunaag maayo. Okay? Mm-hmm. Okay, dogs?
4: Yes.
3: Okay, aris ito, swear 3. Sabihin sa gito, swear 3.
4: 480.
3: 480.
4: 480.
3: Swear 3, 480.
4: Ato, i-double check ba? Yes, 480 lagi.
3: Masin makatapal mi ba?
4: 480 again.
3: 480 again.
4: Yeah, 480.
3: 480. Alas 2:35, idol. And kining bahina idol hatod kanato sa Fast Clean detergent powder. Kusog kini mubuwa idol, nya baratog di kalidad. Fast cleaning gyud sa di color unya samot na puti. Pwedeng hand wash, pwede pod washing machine. Ako sa una kahilig ko kanang mag Fabcon bitaw. Pero tungod ni gamit ko og Fast Clean detergent powder idol, no need na nga mag-fabcon. Okay, pa naman. We're 2-in-1 na siya. Papalit ni sa mga grocery supermarkets, mga pharmacies, drugstores, mga butika idol. Naapod ni sa mga tindahan sa inyong silingan. Naapod ni online, Shopee, Lazada, TikTok. Naapod ni idol ang Fast Clean Detergent Powder by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. And also, sa mga idol na to diha nga sus, galisod in town o kalibang, ganahan nga maminos-minosan ang timbang, malikayan ang colon problems o colon cancer. Anong mahinloan na itong tinai, idol? Imni o super fiber. Imura isago lang usa ka sachet sa usa ka basong tubig. Tatawo ni og maayo. Imna ni mo 30 minutes na di pa man, ihapon. And then after dinner, mas maayo mo ino mag life extension vitamin D3. Alas 2:37, atangi ang atong kolor.
4: O, oh, swerte yung mananaog mga idol sa itong Dear FM pa Gcash, mga idol. Yes. Ibalik yung mga idol, ha?
3: Atangi, idari lang sa
4: Dear IFM.
0: Dear IFM, kinilang ang akong gusto. Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
6: Welcome to our reunion.
7: Uy, dai, ni-doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
8: Tungod na sa Super Fiber.
7: Unsa?
8: Super Fiber.
9: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkaliban. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

Ako di ay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak San Nicolas ko. Dahan ako ka buwan na gamit sa Immuniplus. Maayo din siya ang Immuniplus kahit mawaan mo karat sa tutunlan na bugnaw siya. Hindi din siya ganito. Ang Immuniplus, nagkagid ka ay tabang sa ako. Kaya suka nag-inom ko sa Immuniplus. Ba't siya ganito na ako nga? Ako, dili na kayo sakit akong likod, sa akong panglabada. Gaan ako paminaw sa akong lawas, dili na ko kayo kapoy. Ma-recommender ko sa Immuniplus, ako mga higala, mga parente, mga kaibigan. Ilan ako nga inom mo sa Immuniplus kay dako siya og mahatag na kaayuhan sa imong lawas. Immuniplus.

0: Life Extension, Vitamin D3.
1: Ako si Manuel Saet, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
2: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
0: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
4: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
3: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus, Alco Plus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
0: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
8: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay nga pagpamuhi. Super Fiber, bakal sa mga butika.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: 93.9 IFM.
11: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Lila Intinado, Pro Patrol, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, pura ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Mata akong sinuro na, dinuot ito ikong kung sa akong anay, ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa akuha nga interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
13: Makabuhay! Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
14: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
15: Ganyan ang Pinoy!
16: Ang Pilipino may isang salita.
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: MX3. Dito ako, believe.
19: Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
21: May budget? Sus!

0: playing live baccarat with real live dealers at Bet 88.
1: Place your bets, player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
0: Bet 88, your ultimate playground.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
3: Bilang kilos karne?
4: 500.
3: Hello?
4: Ma'am, bag sa presyo na ganimi sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga apaghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress.
9: Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
9: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi. Ang idol kong FM
12: 93.9.
11: IFM.
13: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko.

0: Oras IFM, alas 2:49 na.
1: And welcome back mga idol sa Dear IFM. Mga idol, of course, kapag nyo pa ng Kulay Duo, Kulas o Iko, mga idol, on a Tuesday.
0: Okay. Yes. And idol, congratulations ha sa tarang mga idol na itong nag-share.
1: Yes.
0: And feeling ako ganahan ko manghatag og more than
1: one. More than one, so one and a half? Also ba?
0: More than one winner.
1: Alo, sigo, lahos.
0: Okay, last day ron na idol sa atong online pa-promo.
1: Yes.
0: So tomorrow, balik na tanga text
1: sa text line. Yeah.
0: Yes. Hindi lang ako ganahan ko magpadaw og more
1: sige
0: than one. By the way, congratulations sa atong mananaog kagahapon nga si LV Basale from Tisa, Cebu City. And congratulations sa atong winner. Be ako ning ako na lang ni padagon tanan nag-share oi.
1: Sana all lahi ra dato yung dear oi.
0: Lahi ko ayong mega song.
1: Sana all kayo ay go.
0: Dato kay IFM.
1: Ah, buna lagi lahos.
0: Congratulations sa atong first winner. Da, daghan gyud padagon day. Be wait sabi sa mani. Dara. Congratulations sa atong first winner. Nga si Michael Nayon from San Fernando, Cebu.
1: Congrats daw, nakadawal. Old Conrad ka pa GCash daw. Nga, pala yun.
0: Yes, congrats as well ni Melita Lanias. Congratulations.
1: Pwede Conrad, di ko na. And then, sunod. Oh.
0: As taga sa manis Melita, be wait lang. Ato i-check. Si Melita kay taga Mambaling.
1: Okay. Congrats daw.
0: And Cherry Dinglasa from Viram. Congratulations. Sana all. Paldo.
1: Sana all.
0: Congrats, idol. Nakadaog mo og tag 1 million pesos.
1: Wow, sana all.
0: Kanindot, no? 200 pesos GCash each.
1: Hatog ka mga sa IFM sa Mega Soft Doll.
0: Special run kay last man.
1: Yes. Okay.
0: Tomorrow, balik ta sa tong text line nga naatay mga pangutana. So, atangin ninyo, idol, ha? Again, isave na daan atong text line 0923-112-8701. Hi, ni Cel sa Cordova. Naminaw siya ron. Daghan kayong salamat. Hi po ni Floor Basok, may pagpaminaw. Alas 12:51 and ani atong color, idol?
1: Ang atong color, malo kay blue-white.
0: Blue-white.
1: Nagsimbolo, mga idol, o patience o humility, mga idol. Dapat malo natin igong pasensya, mga idol, especially kung inaanap ito ng mga ipahibalo bito sa itong pamilya, mga idol, ng mga major-major bito, mga idol, ng mga
0: revelation.
1: O, ano, malo dapat nataigong pasensya mga idol, may tatas sa saktong timing mga idol ba para dili kay ka makuan ba di ibita sila makuratag maayo mga idol ba o basi niya lahi ano ng ilang mariak mga idol ba mas dapat imuhang basahon ang kahimtang mga idol mo nang nakasaktong ipasensya o niya ang humility mo na siya ay white mga idol dapat kay bawas ito mga idol magpaubos ba o dili tungod kay sa imong pagtuo sakto, sakto ka dapat na jud ka nga ikaw gibatuman mga idol. Dapat mga idol kay bawta nga mo paubos, mo sabot mga idol sa sitwasyon mga idol. Di pirmi ikaw pirmi ang nasa ibabaw.
0: That's right. Alright. And salamat kay sinyong pagpakiguban idol. Musunod na idol boy key.
1: Para sa IFM balita sa hapon mga idol sa kasa sa IFM and then 5 to 6 idol chicksy para sa Bisaya pa imo and then Haros Kamunga siya 6 to 9 para sa gabi na I and then 9 to 12 Idol Dubs para sa IFM Kumbati sa gabi featuring What's the Style sa IFM.
0: Alas 2:53 ang pintakanunay idol and see you tomorrow alang sa tong Happy Idol Day.
1: Yay, Wednesday.
0: Basin ugma kay lima ka buka tong
1: palabas. Sana all.
0: Basin, diba?
1: Basin, basin ra.
0: We'll see.
1: Okay.
0: So lima, tag 200, 1,000. Alam sana all. Basin, kasunod ugma kay na po ka buka.
1: Ah!
0: We don't know. So always dapat naka-tune in, idol.
1: Yes.
0: Basin, usa mo sa mga maswerteng makadaog moving forward. And of course, nindot po ka itong mga drama, uy, diba? Care of RM and Drama Productions.
1: Yes.
0: Daghang salamat mga idol sa inyong pagpakiguban and mo iskelda na mi.
1: Aha, mubalik mi mayro ugma sa alauna gyapon mayro until yes. 3 p.m.
0: Amping kanunay and happy Tuesday everyone.
1: Bye.
2: Oras hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
3: This time check is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
5: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus.
8: Keratin Plus.
4: Ang keratin na may plus.
9: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sis, ganda ng hair.
13: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
14: With regular use.
15: Naka-empress. Nakaka-impress.
16: Try mo na, sis.
17: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
18: Empress Shampoo. For impressive hair.
19: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Para sa masanagon, hinsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
22: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
23: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
24: Tuhod. Siko. Hawa.
25: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine.
26: May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw.
27: Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
28: 93.9 IFM! Mampugnan pa ni!
29: Bilang kilos kani?
30: 500.
29: Hello?
30: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
29: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apagyapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
31: Sarap magkasama.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus.
8: Keratin Plus.
4: Ang keratin na may plus.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
32: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
32: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi
33: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
11: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
28: 93.9 IFM.
34: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
0: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Protection at tulong sa atay.
2: Liver Aid Pro.
1: May Silymarin. May multivitamins pa.
2: Liver up na tayo
1: with Liver Aid Pro.
3: Bilang kilos karne?
30: 500.
3: Tulo.
30: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
29: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D o gamit na ako, magi-magic sarap. All-in-one sa panakot. Fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, magi-magic sarap. Palit na.
3: Sarap magkasama.
5: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
10: Isip ko sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa sa way ninyo, ang MaxVit Multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit, adunay 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na huna o sarambingan. Busa at tangin ninyo ang MaxVit. Usapang kargado para sa chance nga mudaog o gas o product prices.
12: Pirmi ka pangihi,
13: hanap ka paranaw
12: o pagpamilod sa mga tiil.
13: Basin aduna kay diabetes.
12: Mag-Detex 500.
13: Epektibo sa pagpamubo
12: sa blood sugar level.
13: Di kaya
12: ang diabetes.
13: Mag-Detex 500.
12: Karun dayon.
13: Sa pinakadulong butike sa Yunga.
12: TTX 500.
13: TTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
15: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
14: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
15: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
14: Sima na lang nawala jud ang sakit.
15: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
14: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
13: TTX 500.
16: Pabali sa mga butika.
17: Bawi sano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
18: Ako di ay si Rony Buboy Diba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Paprimio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa ni.
17: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabit.
19: Ang Idol mo, DJ.
31: Ang tangis na sila, tig. O gabi mo, gitig.
35: Idol, mami, tig.
36: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
37: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
38: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
39: Ang kiatan o sabaan, idol, kulatido.
40: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
41: Ang tangis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
42: Ang market man on the run, Idol, B.
43: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
44: Ang idol nga Beanie. Idol Kenny.
45: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
46: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
47: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: Pare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na ta-gradyo na.
1: Ay, naunsa. Katihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mao ba? Sugay ba o naka sa latest songs?
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o the grandpa.
0: Lo, uy. Giguto mong kumari, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asaga. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon.
3: IFM Balita sa Hapon.
2: Lunes hangtod sa Sabado.
4: IFM Balita.
5: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,

Idol, alas 3, sa 14 na sa hapon. Katapusang adlaw karon sa Hunyo 2026. Martes, Dol. Happy Martes ka na tong tanan. On a beautiful Martes. One init, libog tas panahon. Pero kaliwa sa to ang kalibog sa panahon. O sahay, di ta kasabot mo init, mo taligsik, mo bundak. Ang importante nga himsog ta dol o niya. Ang importante nga andam ta. No, kanang pagpangandam, dako kay nga butang. Alang ka na tong tanan, na hinaot pa nga mamahimo na tong habit. Atong i-practice idol nga mangandam. Sabi sa unsa nga panahon, init man, unos man, uwan man. No, mo pahimangno, rasad minin yung mga suking tigpaminaw. 3:15, standby, karong taon-taon ang atuang headlines, uluhang tudling sa tuang mga balita. Sa ngalan ni Tony, ako si Buiki. Alang sa programang IFM, balita sa hapon, alas 3 sa 15 na.

0: FM Balita.
1: Pizza 30 sa buwan sa Hunyo 2026. Katapusang adlaw sa buwan sa Hunyo o katapusang adlaw sa tibuok nga unang semester sa tuig 2026.
0: IFM Balita.
1: O kini ang uluhang tudling sa ito mga balita karong hapuna. We are live sa ito ang official Facebook page, IFM 93.9 Cebu. I-share po din nato sa ito ang account or Facebook account, Buiki IFM. Pakilili lang mga suking tigpaminaw.
0: IFM Balita.
1: Arita una sa ito ang mga balitang nasyonal.
0: IFM Balita.
1: Philippine National Police kung PNP naka full alert status sa tibok Pilipinas human sa INC nga rally.
0: IFM.
1: Vice President Sara Duterte may pagawas og pamahayag gakabahin sa rally sa INC.
0: IFM.
1: Senador Sherwin Gatchalian nagpahigayon og room to room nga inspeksyon agi og pangandam sa pagsugod sa impeachment trial batok ni VP Sara karong Hulyo 6.
0: IFM Balita.
1: Samtang sa mga balitang lokal,
0: IFM Balita.
1: Role model na himong bad influence sa mga kabatanunan, labi na sa iyahang mga tinunan.
0: IFM Balita.
1: Samtang kapindusintos ka mga benepisyaryo dito sa lungsod sa Tabugon, amihan ng bahin sa lalawigan sa Sugbo ang naka-redeem o nakakuha na sa DSWD ng mga hinabang pinaagi sa walang gutom 2027.
0: IFM.
1: Idol, ang detalye sa ito ang mga balita at ang ikarong taon-taon. Onya live town Facebook Idol, IFM 93.9 Cebu. Akong balikon, IFM 93.9 Cebu. Onya naka-Facebook live Sunday sa Buiki IFM. Paki-share lang Idol para mas daghan pa ang makakita niini Idol. Onya mapagya pa diya sa social media, sa online, ang ato ang pagsibya, paghatod sa balita karong hapuna. Alas 3:19. Detalye sa itong mga balita at tangi karong taod-taodol o ni ayaw kalimot 0923-112-8701. Pahibaw lang mo asa bundapita naka-tune in. O niya, kay matapos naman ang buwan sa Hunyo dol, mga adlawa ato nang i-turn over ang mga prizes alang sa papremyo sa Hunyo ni Idol nga ikaduhang hugna.
2: Wow!
1: 50 kilo bugas humay. Tagda po ka kilo bugas humay. Ang ato ang tag 500 pesos sa cash.
2: Wow!
1: And of course, Idol, ang brand new mountain bike. Po sa Ayog City. Alas 3:19. Programang IFM Balita sa hapon na sa ngalan ni Idol Tony, kini si Buiki, ikapungan sa pagkatod sa nag-unang balita. Ayon ng balita, alas 3:20 na.
3: Oras, gipag ka rin sa Liveride Pro. Proteksyon sa atay. Liveride Pro. Naisilima rin. Napag-i-multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
4: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
0: IFM Balita.
5: Ikaw ba ah? Coffee lab, mali ay ka? Pwes, regalawan siya ng thermos. Mapungay ba ni?
6: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
7: Gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ni Gimong anak!
8: Nobel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
7: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa atwa!
8: Nobel! Dili na maayon ang imong gimo!
7: Haydi mayo! Kini ang alay ka ni mo!
6: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
2: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
9: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Alco Plus, Alco Plus.
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
14: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural, at original.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
17: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
9: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
20: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
21: Ang galing-galing mo. Smart 2 Smart Dishwashing Paste ko.
22: Smart 2
21: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
22: Smart.
21: Tanggaling for everyday.
20: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
22: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
21: Tanggaling-galing mo.
22: Smart Dishwashing Paste.
20: Heavy duty linis bawat pahit.
23: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
22: ACS.
24: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule.
25: Basta Lagundi, Plemex. Easy.
26: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
28: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
29: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
30: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
31: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
29: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
30: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
31: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
29: ACS.
32: Life Extension Vitamin D3.
33: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rascate, 15 years bedridden.
34: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
35: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasyok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag-gamot hirap na nag-extension. Minsan nga, sabi na, eh, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
32: Life extension, vitamin D3. For longer life.
9: 93.9 IFM. Pampugnan pa na eh.
0: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
1: Idol, suertres result. Alas dos, cuatro, ocho, zero. Idol, nakaigo ba?
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako Plus, Alco Plus.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
11: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
12: Pagutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike? Tubag! Adto na sa kasaligan ug pangmasa! Ang City Avenue Bike, located along 193 Manalili Street, Cebu City, duol sa Colonnade Mall Colon at sa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories, and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanailain pa! For orders, visit their Facebook page, City Avenue Bike, or cityavenuebike.com, or call 254-5287. Pwede po tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!

si Riza Loren S. Manolong, taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pang-adlaw o nakoy lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni A!

0: 93.9
1: IFM. Balita.
2: Ang Bossman Cute Gihan Idol Boyki.
1: IFM. Balita.
3: Lokal ug nasyonal.
4: Atong oras sa IFM. Alas 3:30 na, mao kini ang detalye sa itong mga balita karong hapuna.
1: IFM Balita.

0: sa katapusang balita o balitang lokal. Ipahigayon karong adlawa, Hunyo 30 sa Tabugon Sports Complex sa lungsod sa Tabugon, amihanang bahin sa Lalawigan sa Sugbo, ang Redemption o paglukat na o pagkuha sa Walang Gutom 2027 program na gidumala sa Department of Social Welfare and Development o DSWD uban sa pagkikoordinar sa LGU Tabugon. Kapin sa 271 kaberipikadong benepisyaryo ang nakabenepisyo ni ining kalihukan kung diin ilahang na-avail ang lain-lain nga mga grocery items o tanon, mga prutas, bugas, lakip na gani ang mga karne kung aduna po'y ipilang mga frozen products. Human sa maampingong pre-verification o screening isip kabayan sa padayon nga paningkamot sa DSWD sa pagpakunod sa kagutom o paghatag tabang sa mga pamilyang nanginahanglan na apod-apod na gyud ang mga grocery items alang sa mga benepisyaryo. Ibisita gyud sa maong lungsod ang makawani sa DSWD. Nauban ang LGU Tabugon nga mga personnel o mga lokal nga opisyal aron motabang sa nga masiguro ang hapsay, organisado o malinawong pagpatuman sa maong Redemption.
1: Ayat balita!
0: Atong oras sa IFM, alas 3:39. O kanto ang naglangkob sa itong mga balita karong hapuna. Unya naman tayo report ganiha gud mga wapay udtudol nga dili passable no ang may kanabang mambaling underpass or kanang naay murag pailawm sa may mambaling area kanang Shopwise Idol apan sa ako ang pakighinabi sa taga Cebu City Transportation Office kung CCTO as of 3 PM passable na ang mambaling underpass. Alas 3:39. Live from Facebook Dol, IFM 93.9 Cebu. Naka-share po ni sa Buiki IFM si Brad EJ Kanin na watching while nag-away ang driver sa modern jeep. Ako isa, Ken Brad. Roy Basok, hello. Again Dol, ayaw kalimot, IFM 93.9 Cebu and Buiki IFM. We're live on Facebook Dol, pakilili lang. Unya, paki-comment lang mga sukintig paminaw. Text pod mo, Idol. Balikon na ko, 0923-112-8701. Balikon ko, Dol, 0923-112-8701. Hello to Ryan Palak, ang atong higala diya sa Valencia, Bohol. Nagpaminaw karon. Salamat ka, Idol. Alas 3:40 na.
1: Oras, hatod ka ninyo sa Camel Sukang Puti.
2: That time check was brought to you by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

Idol, alas stress 47 na. Nalingaw lang ko sa ato ang RMN o IFM Iloilo. Bakita ko dol nga adunay. Ito nag-viral gani ng mga masayista nagsinukmagay no ilang giimbitar sa ato ang sibianan dito sa RMN at IFM Iloilo. Mga sukitig paminaw, gisungog sa RMN station manager nga nag-abot na no ang kato nag-viral nga mga masayista nga nagsinukmagay dito sa barangay Bulilaw, Mandurriao, Iloilo City. Itong adlang Domingo, Hunyo 28, unya orang gasmile-smile naman ang duha doon. Mga tatuan na ba ng duha? As pila ng higala. Nag-abot ka sa tong sibianan. Hello to Simon Russell Kaka. Idol, maayong hapon all the way from Hagpa, Impasugong, Bukidnon. Bantay lang kag mag-ara lagi ko na. Bantay lang mo diha doon. Unya, Idol, pinaagi sa ito ang Idol Chixie. Ang Taal Volcano, mga sukintig paminaw, adunay minor eruption, no? Na anasinati diha, gipagawa sa FIVOX sa ang video nga nagpakita sa usa ka minor cryptomagmatic eruption sa Taal Volcano main crater karong adlaw, Hunyo 30, rasado ni alas 2:34 sa hapon. Na tungod ni ini, adunay mga abo og steam rich plumes nga misaka ngadto sa 1200 metros ang gihabugon ibabaw sa baba sa maong vulkan or crater. Subay ni ini padayon gipaubos sa alert level 1 ang bulkang Taal. Amping-amping in town diha dol unya kay murag gindot man kay manghatag og GCash or hindi pa GCash pa dol 200 pesos sa GCash. Ari ko no be pa ginagmay lang gud mga sukitig paminaw kay pasalamat taron. Katapusang adlaw sa buwan ron nga Hunyo, June 30, at the same time ang Hunyo, ikaunong nga buwan, so katapusang adlaw sa unang semester sa tuig. Inigtungtong ugma, unang adlaw sa ikaduhang semester sa tuig doon. Ikapito na nga buwan, paspasa. Uy. Idol! Ania-ania mga sukintig paminaw. Text me sa tuang text line. Uy, si Sir Pani, diha sa Argao, naka-tune in. Text me doll sa 0923-112-870-1. Idol, text me ha. Pangan, address, og tubag sa to ang simpleng pangutana dol. Unsa may gisundan nga programa sa IFM Balita sa Hapon? Unsa may title sa programang gisundan sa IFM Balita sa Hapon? Letter A, Dear IFM.

0: Dear Maleta. Ala taxi ko sa itong text line, Dol. For 200 pesos sa GCash, sa pangan, address, o tubag. Name, address, o tubag for 200 pesos sa GCash.
1: Wow.
0: Inagmay lang ko, Dol. Ang exercise lang sa brain, Dol. Unsay gisundan, no, nga drama program sa IFM Balita sa hapon. Alauna to dala stress ganin na, Dol. Letter A, Dear IFM. Or letter B, Dear Maleta. Pangan, address og tubag sa 0923-112-8701. Kung wala mo'y load, Dol, pwede rasag kaayong i-message sa IFM 93.9 Cebu. IFM 93.9 Cebu. Pangan, address og tubag. Unsay title sa program nga gisundan sa IFM Balita sa hapon. Letter A, Dear IFM. Or letter B, Dear Maleta. So line mo eh. Text me, Dol, 0923-112-8701. Pangan, address og tubag. May hapon, alas stress, 51 na.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest present stress. Ganda mo, stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay
6: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ACS 93.9 IFM. Mapugnan pa ne?
9: Maulan man? No worries, naamoy ko lang ang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
14: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
13: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
9: Maulan man, no worries. Na amoy ko lang ang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
15: Bilang kilo sa karne?
16: 500.
15: Hello?
16: Ma'am, bagsak presyo na ganibin sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
15: Out of control man ang presyo sa pamaliton nga apaghihapon sa akong kamot ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
12: Sarap magkasama.
8: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
17: IFM. Balita sa hapon.
18: Said. Health Report. Health Report.
19: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina nakainom ko aning sig panyawan, coffee mix. Tawa ko kabtag os kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin sig panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
20: Sis, ganda ng hair.
21: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
20: With regular use.
21: Naka-Empress. Nakaka-impress.
20: Try mo na, sis.
21: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
22: Empress Shampoo. For impressive hair.
23: Ang idol kong FM
24: 93.9.
25: IFM.
17: IFM, balita sa hapon.
18: IFM, balita.
26: Ang bossman cute gihan. Idol Boyki.
18: IFM, balita.
27: Weather.
0: idol, ato ang susihon, ang lakat sa ato ang panahon. Ning adlaw nga Martes, katapos ang adlaw sa buwan sa Hunyo.
18: IFM.
0: Kung nga atong hibaw-o, no? Kung kumusta naman ang maong LPA, unsa na may kalabutan karon. Sa ikas din niya atong higala sa Pag-asa, Visayas, si Sir Manny Agbay. Hello, Sir Manny. May hapon, sir.
1: Yes, may hapon, sir. This is Wiki. Huwag sa mga sukinting paminaw. Ako na ito ang latest weather update para sa aong hapuna. As of 3 p.m. ganina, ang sentro sa itong gibantayan nga low pressure area kay nasigpatan kini nga naana sa kadagatan sa Gasan, Marindoki. Kini nga low pressure area sa bakaroon na si high chance na mahimong sa kabagyo sa sunod na 24 oras. And if mahimong ni siyang bagyo, pangalan na ito na siya o Henry na mo ika balong bagyo sa ito ang sa karong tuig. Sa bahay ng Southwest Monsoon, ang kinabagat ang mokro na kapresyo sa may western section sa Mindanao. Ang tungod aning low pressure area, ang Tibok Visayas, karon hantod na ugma, ay makas na kita o managungon nga kagintan ngayong mga sansagya po sa mga katagatag ng mga pugulan o mga panulog kilat, labi na sa hapon o gabi. So, simbiga po ng mga flash flood o landslide, labi na sa mga highly vulnerable area. So, padayin lang ang mag-monitor sa mga gipang isyo na, mga thunderstorm advisory. Kung para sa yan, pasangin ang katuwang karagatan din sa Sugbo, so far wala tayong isyo ang gale warning sa lahat ng party sa tuwang sa Visayas. Samtang hinay nga doon sa kasarangan ng hangin na nagagalitan sa bagatang gasadpan nga doon sa bagatang silangan ang Mutasalabi din sa Tibok Visayas, dinabalod sa tuwang karagatan, hinay nga doon sa kasarangan ang mga pagbalod. Din sa Sugbo, sa niplanong dagat sa karong gabi una, muna sa itong dagat, karong alas 5:21 sa akon. Ang muna sa akong tayo, karong alas 10:21 sa akon. Gabi, temperatura karong lawa, 6:31°C. Sunset na ito, karong alas 5:20 sa akon. Ang muna ka na itong latest, with update, kinisim manager ng bahay, may akon.
0: Okay, Sir Manny, sa mga naminaw karon, no, sayog tang adunay LPA, Sir Bata. At sa may ato nakitaan nga posibleng itabuan ni Sir, makagawasan ni sa ito ang PER or ang chance nga mahimo gining bagyo sulod sa PER, Sir Manny?
1: Sa karon, no, na siya high chance nga may isa ka bagyo. And once nga magawas na ni siya dito sa may South China Sea, makaipon ni siya og kusog and muna na siya dakong chance nga may mong siyang bagyo. Ika karon aw kalugma sa hapon or sa buntag, and if may mga siyang bagyo pangandani sa Henry and gawas sa pudin siya dayon ugma sa gabi. So there is sa Metro Cebu direktong apektan sa bagyo, no, or may mga siyang bagyo ugma mag-improve na itong weather condition and nang nagin po na chances ng mga ulan pero mas mag-improve na lang o press na naging adlaw.
0: Dagang salamat, Sir Manny. Amping mo sa Pag-asa, Visayas, Sir Maying Hapon. Atong oras sa IFM, alas 4:03 na sa hapon. O nang amping takanunay, unya stay put, standby mo dol. Ayaw kalimutan natay pa 200 pesos sa GCash. Mga sukinting paminaw, pa 200 pesos sa GCash. Kaganihang alauna to dala stress kauban si Aiko ug Kulas. Moto akong gisundan nga programa. Ang ato pangutana unsa may pangan sa programa nga gisundan sa ato ang balita karon, IFM balita sa hapon, letter A, Dear IFM, or letter B, Dear Maleta. Sige, taxi ko ha, 0923-112-8701. 0923-112-8701. Pwede sad, mo message sa IFM 93.9 Cebu kung wala mo'y load doll. Alas 4:04 na.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
18: IFM Balita.
24: Ikaw pa. Sige lang kag ingon nga mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Bitaw eh.
5: Dungan ta, mapugnan ta ni.
6: Ah. Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti.

0: Nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
1: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
3: Ang galing-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo,
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May budget.
10: So-so.

0: Coffin, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Zed, health testimonies.
3: Health testimonies.
2: Ma'am Jean Fuentes, at dunay hyperthyroidism.
4: Namangog ko'y hyperthyroidism. Basta sa kong heartbeat ba? Nga ka nang mag-permente, kumadunlan, higaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take na itong si Panyawan Capsule. Kaya karoon, hindi na kayo kumag-palpitate. Ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
2: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pag-inis sa pag-protektar sa atong kalawasan.

0: Bold, believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
5: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang durakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yan ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
6: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
5: DTX 500!
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio,
7: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
8: duwa sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month kape na ayaw na ako.
6: DTX 500! Pumali sa mga butika.
9: Tuhod! Siko! Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
10: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
11: Hi, this is Dr. Edwin Bien.

0: Niniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano ano sa ating mukha, kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. At may alpha, beta, at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage dun sa binabanggit nating telomere. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Isano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Quetpardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog kong usa ka sa akong bugas. O may nalang tao ni Consumo sa Oscar Buwan. Mapungan pa ni, eh.

0: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Ganihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. So, kay Paul naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
0: Lo, uy. Giguto mong kumari, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon.
3: IFM Balita sa Hapon.
2: Lunes hangtod sa Sabado.
4: IFM Balita.
5: Ang bossman cute gihan. Idol Boyki.

0: kailangan narinig. Di na tumagandain nagsama-sama sa bulsaka ng aning isang bibig. Mag-ingating at tangan, baka masinda, sapagkat nandito lang si Chito at si Kiko at si Jack.
1: Idol, alas 4, day si sa isda. Ayaw kalimot ha, mag-uban-uban ta sa programang IFM Balita sa hapon. Wa tayo nakaschedule karon nga gasa sa IFM. Pero stay tuned, dere lang sa IFM.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
3: Pampugnan pa ni!
4: Hi! Balita! Suwertres ug Lotto Results!
5: Idol! Suwertres Result! Alas dos! Cuatro! Ocho! Zero! Idol! Nakaigo ba?
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hello?
8: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: Isip po sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa sa way ninyo, ang MaxVit Multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit, aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng, o royal jelly. Makatabag kini sa kusog sa lawas, lantip no nahuna, o sa lambingan. Busa atang ninyo ang MaxVit. Usapang kargado para sa chance mga mudaog o gas o product prices.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
18: Mas klaro na ba bisang gabi?
17: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
19: Sulay po ang bagong produkto. Ay, very good!
20: Idol, alas 4.29 na. Standby lang una ha. Ako i-check gamay lang kaayong mga sukitig paminaw. Kay aduna tay technical difficulty. Gamay lang kaayong mga idol. Stay put, standby. Una ayaw kalimot. 0923-112-8701-0923-112-8701. Mga idol, alang sa inyo ha mga request. Alang sa inyuhang mga paboritong sonata, unya balikon ko 0923-112-8701. Mary Jean Canyete na minaw diha sa may Biasong Talisay. Idol Buiki sa Barangay Basak sa Nicolas. Uy, naka-tune in karon. Hi to Seb. To, unsay tawag ani, ato ang higala diha si Baby Seb. Salamat kaayo ni, unsabay tawag na to ani ni Baby Doll. Salamat Baby Doll. Salamat kaayo mga suking tigpaminaw. Atong oras sa IFM Doll, alas 4:30 na sa hapon. Unya inyuhang mga paboritong sonata Doll, pwede rin yung kaayong ipadangat. Dari sa 0923-112-8701-0923. 0923-112-8701. Paibaw lang muhaw sa inyong mga favorite songs sa ato ng taga-agpagtagad na programang IFM Balita sa hapon.

Idol Boyki, namina me all the way from Negros. Lanog kay Moderidol, silang Nestor, Gerson, Oliver, og Melanie, gikan ni Nanay Tindira. Lanog kay mo asa sa Negros Dol, unya naka-tune in sa Day Karon na from Davao City via Zeno Radio, Zeno App. No? Pagkita niya ang IFM Cebu. Baby Hangad, salamat from Ipil Zamboanga Cebugay, naka-tune in via Facebook Live. Salamat Dol. And here is a requested song from Eraserheads, ang kantang Ang Huling Il Bimbo Dol. Dali sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni, alas 4:40 na!

0: life.
1: Aminaw na maderan silang Miss Julieta, si Boss Ian, si Ate Rowena, no? Silang Annalyn, ang ato ang mga higala from George and Barbecue diya sa Vira Maguadalupe dol at mga ragina sa Casamira Towers. Dami kina silang mga sundaan. Daghan kayo magapilian. Huwag ilang barbecue. Ayaw kalimot, ha? George and Barbecue, tapad na gina sa Julie's Bake Shop diya sa may Vira Maguadalupe. Naunahan ragamay sa may Pure Gold. May hapon ninyo diha, dol. So Tristan, Gulay, salamat kaayo, Idol Buiki, sa Calatrava Negros Occidental, abot ang IFM. Naminaw mo sa radio, dol. Salamat kaayo, dol. Haamping mo diha, dol. Idol Buiki, salamat gyud na dungga na mo nako. From Kyle Braza sa Davao City, naminaw via Zeno Radio App. Salamat kaayo, Kyle. Idol Rafi Cleno, from Bulacaw, naka-tune in sad. Salamat, idol. Ayaw kalimot, 0923-112-8701. Comment down sa tuang Facebook Live, IFM 93.9 Cebu, alas 4:44 na.

0: FM
1: 만복 난다네.
2: 마리 마리 나 온사람 링 안악 나고 오이 막 세기 길라 그브럭 딜리 콤포이 타블레 마타 갓라우
3: 누가이 나 비타 콩 니 잉오니 모 nga ilis din na ang baby diaper nga mo gigamit
2: ha diaper unsa may labot taw na
3: uy apat komportable si baby ug easy life para ni mommy switch na to Lumpin Pants baby diaper mega absorbent mega dry day or night last up to 12 hours hygienic safe baby skin friendly kay 100% cotton
2: mari mari mantay usa si baby ha ari sakto
3: hoy asa man ka
2: mamalit ko og daghang Lumpin Pants baby diaper mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto
4: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Ate Girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
1: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
0: Ratio to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako Plus, Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.

0: Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
2: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget? So

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
4: Ako di ay si Rony Buboy Diba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Kaprimio, sa Hunyo ni Idol. Daghang kang salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa niya.

Gamay lang kayo idol ha, kaya doon ako giasikaso sa dinhino ang ato ang kinibang paningkamot mga sukintig paminaw sa ato ang ipahigayon o plantabang no alang sa ato ang mga kaigsuunan dito sa kanabang Mindanao no naami ginagmay nga gihanay lang so nanawag ang ato ang usa ka co-manager pod dito sa RMN at IFM Jensen may hapon ninyo din ha alas 4:54 sa hapon Hunyo 30 Martes mga suking tigpaminaw unya si naka-tune in day karon si Dr. Rowel Dihanyo hala na alagi kas hapon ayo ana doc Dr. Tony on maternity leave man sa Cebu City ona doc may nga hapon diha Dr. Rowel Dihanyo ang ato ang pangono sa Cebu City Sports Commission og sa Cebu nga province nga sports commission may hapon diha doc unya kumusta man doc no ang inyong pagpangandam alang sa dagat nga gipanguluhan sad sa ato ang Cebu Provincial Government. Kumusta man Doc? Unsa na may mga detalye ani Doc? Salamat kaayo ha. Unya again sa ato ang mga sukintig paminaw. Magpasalamat lang may sa tanan-tanan nga mga nitabang kagahapon alang sa ato ang kinibang gasa sa IFM sa mga litunol para ni Sir Dennis. Ato ang natunulan gito o 1,300. Unya na pwede dugang. Natay mga naka-standby 600 pesos ato ang giredi. Unya na po ito ilaing pledge idol. Ari na lang inigbalik niya karong Agosto pohon, Agosto 1. No, so salamat kaayo ninyong tanan. Nakahatag ato bugas, grocery. Nanitabo manggudol, breast cancer patient, 48 years old, June 29 ang schedule gahapon pero sadly, wala siya kaabot sa kagahapon, italiwan ang pasyente, so ang ihang paris mo ay nianhi, kauban na ilang tulog ka mga anak. Bugat kesa dughan, in fairness, ako nabugatan kay ko nga, kanang inaanabang, kita gani ang mo atubang in taon nila, pastilan mga higala, sakit kayong pamalandungon. Alas 4:56 sa padagan sa kong usa kasunata do, requested song from Moonstar 88, ang kantang Migraine. Standby sa kong pagbalik, tawagan na ito ang winner sa 200 pesos sa GCash. Pangan, address o tubag. Unsa may programa sa dili pang IFM Balita sa hapon. Unsa may programa anang alaunan to dala stress. Letter A, Dear IFM. O letter B, Dol, Dear Maleta. Pangan, address o tubag for 200 pesos GCash. May hapon, Cebu!

0: Idol, alas 4:59 na. Hibong ko ba ako na ako nakita nun si Monitor Roy. Hindi na pala switch doon. Pero naanatay winner. Ang ato ang mananaog, ato ang tawagan mga suking tigpaminaw. For 200 pesos sa GCash. Ang ato pangutana sa iyo, nagyod Idol, on sa programa sa Dili Pa ang IFM Balita sa Hapon with Idol Buiki. Sa ngalan ni Tony Idol.
1: Hello?
0: Wa na di araw, may hapon, Dol.
1: May hapon.
0: Idol, kisa ni Dol.
1: Si Maya Christine Abalo.
0: Maya Christine Abalo, mura galanog-landog itong radio di ba?
1: Agyot.
0: Idol, asa ang kompleto ninyong address, Dol? Naaman din sa text center, pero kanang ikaw, game mo bat-bat, Dol.
1: Aw, sa kuan, Philip Galion. Kabantalan, Mandawi City.
0: Ayay, ang tubag sa wapa ang IFM Balita sa hapon sa may title sa programa, alauna to dala stress.
1: Kuan, dear IFM.
0: Sure na doon, nilay, dear Maleta.
1: Sure na doon.
0: Or dear BBM.
1: Ha? Dili.
0: Idol, congratulations, dawatang imuha ang 200 pesos sa GCash.
1: Salamat kayo.
0: Idol.
1: Oh.
0: Himuon na na kong 400 pesos sa kung imuhang mabatbat ang slogan, ang tagline sa IFM, kanigan ang bata ang mutingog doon. Ah, wala na, mutahan na. Sige na ba? Kasi isultis bata doon?
1: Ay, katong mapugnan pa ni.
0: Congratulations sa 400 pesos sa GCash! Salamat kay Idol, ha?
1: Salamat kayo, Idol!
0: Idol, i-text sa imong GCash number. Maura ni Idol or nakaila yung GCash number, Idol?
1: Mauni siya.
0: Ang sige, bati ni mo nga naka 400 pesos GCash yung karun.
1: Nalibo yung magayo, kaya nanok ay kapalit ang bugas.
0: Ayay, padungga ko sa imuhang mapugnan pa ni... Oh.
1: Mapugnan pa ni... Ah?
0: Congrats, Dol! Happy, happy, yeah, happy Martes! Amping mo diha sa Kabangkalan, Mandawi City. Salamat, Dol!
1: Oh, salamat!
0: Diba, ingunan na rakadali, Dol? Minaw rakag IFM. Unya, salamat kaayo. Unya, pag-aatgan po ninyo kay daghantag mga events for July. Huma naman ang ato ang papremyo sa Hunyo ni Idol. Ugbang adlawa, mag-turnover ta sa tag 500, sa tag na po ka kilo, sa tag 50 kilo bugas, o sa brand new mountain bike. Pag-aatgan ninyo, Idol, unsa na po ipakulo na to sa buwan sa Hulyo. At today, greet si kamahalan, si Mark Anthony Navales. May hapon ni kamahalan, gabi ka sa kamahalan ni Idol. Congratulations ni Christine, Maria Cristina Abalo, dili sa tuang text line. Salamat, salamat sa pakiguban, Idol, and God bless. Ayaw kalimot, Idol Chicksy, musunod na sa programang Bisaya Pay Ibo. I'm leaving you with a song from Up Dharma Down, ang kantang Yun Lang. Amping kanunay musunod, Chicksy, programang Bisaya Pay Imo. And at 9 o'clock, Idol Dabs sa IFM Kumbati sa gabi. Standby, Dol!

0: ba? Coffee lang ba di ay ka? Pwes, ay galawahan din ang termos. Mapungan ba ni?
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugat roll ang hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapangunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metlasalasalate mantho to Clavulo Acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda na.
6: Ang keratin na may plus! Keratin plus!
7: Ang keratin na may plus!
8: Bawi sa noo pero tuloy pa rin lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
9: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kitpardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas o may nalang tao ni konsumo sa Oskabuan. Mapugnan pa ni eh.
10: Idol
11: Ang tamis na sila tig o glami bugitig. Idol Mami Tig.
12: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
13: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
14: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
15: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasyo.
16: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
17: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
18: Ang market man on the run, Idol B.
19: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
2: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
10: Ang idol nga White Corona, Inday Bambina.
1: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
9: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: Ani ang ginoo kong paboritong bisrak?
1: Ni ana pud gani akong Cebu Pop, Viz Pop ug mga original Bisaya music.
0: Mao nang ganahan jugok IFM.
1: Kay sila mi preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura ug kasinatian.
0: Ganahan jugko nimo IFM.
1: Mapugngan pa ni Bisaya ko. Bisaya may imo. Sound trip ug naa pa jud tay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta. PM our FB page. Bisaya pay imo.
2: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya pay imo. Bisaya pay imo.
3: Ang chikadorang sexy idol chiksi.

0: Au, au, au, lai, quay cá rú đi ơi. Idol! Mayong, mayong, mayong, mayong hapon! Kanin yung tanahan na minamo si 93.9 IFM. Mapungan pa ni Idol Chixi. Kasi apay imo! Hisgutan na itong best long word of the day sa letrang B, Idol. Unsama ni Idol! Ang ato ang hisgutan nga pinulungang Bisaya Idol nga nagpasabot sa pinulungang Ingles nga sun rays or to give light Idol or ray of sunlight na oy ray of light dala oy kasi shine ray of light Idol unsa man ning ray of light Idol no sa pinulungang Bisaya Idol sa letrang B ayan no. Example ani Idol is makaingon ta nga ang letter B sa adlaw. Ha? Ang letter B sa adlaw nakahatag og gamay nga silaw sa atong mga mata. Unsa man ning letter B Idol, palihog kog send sa atong text line sa inyong letter B, ray of sunlight or ray of light, 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. Stand by Idol! Ang atong gisnong word of the day! Tag-ana na! Ipadayag sa atong text line. Basahan ta na yung shoutout to things to bag sa programa na itong Bisaya pa imo dere lang sa 93.9 IFM. Idol Chicks, hindi ito lang ito na size na yung programa ha. Oras sa IFM, alas 5.22 na Idol! Mukaon sa
1: kokay go. Timplang Bisaya! Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya Pay Imo! Bisaya Pay Imo!
2: Ikaw ba? Sige nga naman tatik ka. Ano nga, guardian angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ipantayan man na ikon ni Musa. Yun ana na ka. Taroon! Mapungan ba ni?
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress.
3: Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
3: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: mula sa Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
2: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests with stress. Ganda mo, stress tabs!
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Jing Jing, apo! Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lago na kaya ngayon mo sinina.
5: Ma! Si Lola!
6: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na nga akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
4: Oy, ikaw po dai inday, nagkasi laundry soap na kakaron.
6: Siyempre, asa man ko pa ulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
4: Sinuot yung kaingay. Basta labaga, kasi laundry soap sa doon ang masaligan.
7: Ay, balita! Swertres ug Lotto Results!
8: Idol! Swertres Result, alas 5!
9: Idol! Nakaigo ba?
10: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!

0: para sa malimpyong adugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sunod sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500.
1: Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar.
0: TTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa klaka. Dungog na ako sa radyo. Naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
0: TTX 500.
1: Mabalik sa mga butika.
3: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
5: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. And maaari nating isabay ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay. Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen.
6: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
5: Na tumutulong to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Let us all stay healthy.
4: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
7: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
8: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Ako Plus, Alco Plus!
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
12: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako bilib.
15: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumakabloom sa Charm!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS!
18: Ako di ay si Joanna Rose Heredia Borres na taga Lower Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City. 30 years old, isa ko ka housewife. Nakagamit ko aning Immuniplus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak na amjit time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapi sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Muna, everyday buntag, muna imno na ko siya. Na-amjit time na mo active tagdaod, iginom na ko anak. Na-adjo siya ma-improve sa imuhang diritutunlan. Na-amagod siya vitamin C. Immuniplus will

0: 93.9
1: IFM. Karbo sa Bisaya, timplang Bisaya. Bisaya pay Imo. Bisaya pay Imo.
2: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

nagkaroon ng gibati na ako timada. Ang mubali ka sa akong piliran mo, rag matawag nga na himala. Waka na luoy na imo kong kipiyaan, bisag wako'y nahimong asa. Kaya no nato bisag unsang apagsuway, kahinumdumba ka ang alin.

Gikan pa sa high school, suod na tang duha. Dako kong kalipay kay nagka

0: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni Adol Chicks, sini Dolce Cador, ang sexy. It's a 30 sa buwan sa hunyo, 2026 sa letrang B, Ray of Light. Ang atong ipangita sa bislong word of the day, bidlisiw ko na ang tubag ni Rafi Clinwar. Diha sa may habig sa Bulacaw, uy, idol, request kog song, pag-ibig ko sa iyo'y di magbabago. Uy, mga bisaya pa man itong kuanron, Rafi Clinwar. Shout out ni Riza Seriales, Ate Tina, Uyen, Uga, sa tanang naminaw diri sa Bulacaw, waiting sa bugas og chorizo from Baby Combat. Hello, hello! Banaag ang tubagi ka ni, or banaag tuloy, kung saan ni? Banag-banag di ay banag-banag from Marites Morris sa Bula sa Argao. Banag-banag. Akong tubag idol, bidlisiyo, gikan ni Lito Ugabang sa B. Rodriguez. Hi Lito sa B. Rodriguez. Si Jess Maroney, may hapon akong tubag idol kay Banwag. Murag sakto, murag dili, God bless. Bidlisiyo idol, Chicksy. Oo, muna akong tubagi ka ni 1538. Request ko, idol, gugmang gi. Gi ka ni Payi sa CCC Branch Tabunok. Hi, Payi! Sa mga taga-Tabunok, shout out ninyong tanan. Sa letrang B, unsak ha sa atong pagbalik, atong masayran, mga idol, standby, oras sa IFM. Alas 5.44 na, kini ang Bisaya Pay Imo. Dari lang sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni
1: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
2: That time check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: Timplang Bisaya, mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
5: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Oh.
7: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
8: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
9: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: Bilang kilos karne?
14: 500.
13: Hello.
14: Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All in one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
15: Sarap magkasama!
16: Sis, ganda ng hair.
17: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
16: With regular use.
17: Naka-empress. Nakaka-impress.
16: Try mo na, sis.
17: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
18: Empress Shampoo. For impressive hair.
19: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa ni.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
8: Ang keratin na may plus.
13: Keratin Plus.
15: ang keratin na may plus.
19: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
20: Ganun po?
19: Na! Oh, laing pose na po.
20: Okay po.
19: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
21: Dugay naming nag-ilis, direct.
22: Get to sa Rice Energy Pop in grape flavor. Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
23: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Set up mag-rice, rice, energy pop.
24: Lami mag-rice, energy pop.
25: Lami mag-Rice Energy Pop, ang bagong fruity surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sa Rizari stores.
26: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
27: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
26: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
27: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
28: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
29: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
30: isip o sa kalalaki. Importante nga mo inom kita og vitamins sa busa sa way ninyo ang MaxVit multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit adunay 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na hunahuna ug sa lambingan. Busa at tangin ninyo ang MaxVit usa pang kargado para sa chance nga modaog og gas ug product prices.

0: 93.9.
1: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya Pai Imo. Bisaya Pai Imo.
2: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

Nakakuyog ba mo, Dol, ha? 93.9 na FM. Mapugan pa ni Idol Chicks in it over down sa atong last gap sa programang Bisaya Pay Imo. Sa letrang B, daghan ng mga nitag-an ganina na yung mga ningon Bidlisi o Badagbanag. Sa letrang B, nagpasabot nga Ray of Light or pag-usbong sa adlaw, Idol. Nagpasabot kini, Idol, nga kanabitaw nga kanang ray of sunlight, o mula gito, sunlight, ray of light, ana, Idol, no? Sa pinulungang Bisaya, Idol, nga kanabitawng mahayagan ta sa ray of sunlight, or gleam, or first light of the dawn, no? Atong pinulungan, Idol, nakita ni John Ray, ang banaag sa adlaw. Banaag na, Idol, ha? Banaag sa letrang B. Banaag. Mo na, ha? Nainingon, banag-banag. Duduol na po, Dol. Bidlisiyo. Pero more on, banaag, Idol. No? Sa letrang B. Hinapantang alayang adlaw, laing nakatunan sa itong Martes episode sa Bisaya Pay Imo. Idol Check Sini, Dol. Musunod na programa, Gabi Ina Ay. At ang ito ang Gabi Ina Ay request segment. Tuman pang segment balita, hisgutanan. Siyempre, kauban ko, Idol Check Si. Dari lang sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni. Mga idol, nagang salamat mo na ang ito ang Bisaya Pay Imo. Hang tunog mapuhon. Same time. Dari lang sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.

0: ang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo. Bisaya by Imo.
1: Ikaw ba? Isin ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon. Puwerte mong kaha. Nagkorea lawas mo. Ang potente. Happy ka. Habungan ba niya?

0: FM.
1: Mambungan pa ni.
2: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, maapektuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride. All you need is Pride.
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
14: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality.
12: ACS
1: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
16: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
17: Pilang kilo sa karne?
18: 500.
17: Hello?
18: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
17: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naa sa all-in-one Maggi

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako di ay si Rizal Aren S. Manolong, taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naasla yung ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugman pa ni eh!

0: 93.9.
1: Mapugan pa ni kay bad trip kay Kurupre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igor pag inusuldo.
2: Aani na lang. Di ay baso.
1: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di uy. Iinom na tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka, pre na. Pranko na.
3: Gabi na ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: This song is brought to you by Rice Energy Pop. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
1: Ah! IFM, balita!
2: Weather.
3: Maayong gabi isug buwan nila itong IFM Balitang Weather Pit sa 30 karon sa buwan sa Hunyo to Igusmil, 26 adlaw karon nga Martes Idol. Ug na sa pikas linya itong higala gikan sa pag-asa maktan. Sir Manny dyan agbay para sa paghataw latest update sa lakad sa panahon. May gabi i, Sir Manny, unsay latest.
4: Yes, may gabi sa DJ Tiki o sinong mga kalimping kuminaw. Mga kanya ito ang latest news update para karong gabi. Una, pasok 3 PM ganiha ang atong gumantayan ng local share area kay nasipatan ganiha nga naana sa kadagatan sa Gasan, Marindoke. Kini nga lupa siya area na nisay na konsensya ngayon mo sa Kabagyo and posibli ugma sa buntag ngayon mo siya sa Kabagyo and pangalan ni siya o Henry. And once may mo siya Kabagyo, posibli sa nga mo exit na po niya sa part ugma sa gabi or Thursday na sa Kadlaon. Sa laing bahay ng Southwest Monsoon o kining habagat ang mawag na pinapapektor sa mga western section sa Mindanao. Ugtungod aning lupa siya area na itong gabantayan ang Timbuk Visayas, Imaropa, Bicolidion o Metro Manila ay makasnati o madag-umon nga kalimitan nga mga katag-katag ng mga pulan o mga panagdugilat. So, din sa Metro Cebu, posible ang mga flash flood, mga urban flooding o mga landslide, labi na kung mga moderate to heavy ng mga pag-ulan. So, padayon lang ang mag-monitor sa mga ipang-issue na mo ng mga thunderstorm advisory. Samtang hinahingad po na sa kasarangan ng hangin, yan nagkaitan sa Bagatang Kasadpan at sa Bagatang Silangan, ang mukaslabi ni sa Tibuk Visayas, binabalot sa tuwang karagatan, hinay nga ito na sarasarat ang mga pagbalot. So, para pala tayo isyo ang giluan din sa Subo. At ang dagat, muna sa karong alasay, 21 sa gabi, yung mutaw ba laon na 3 sa kadlawan. Temperatura karong adlawa, musibli mabo sa 26 to 31 degrees Celsius. Sunset na ito, ganyan, alasay, 9 sa gabi, sunrise na ito, malasing, ganyan sa buntag. Kung mawalang ka na itong latest weather update, hindi si manager nagbayang, maayang gabi.
3: Sir, ato lang klaruhan no, ang direction sa umaabot nga bagyo, sir, asa man ni, ma-affected ba dayon ta directly diri sa Visayas or sa Visayas, to be specific?
4: Dili rin siya makapekto, no, sa part sa Visayas. Dili rin siya sa may Coron o Occidental Mindoro area ang iyang directly nga maapektuhan. So, once nga mo gawas na siya sa Mindoro, and gawas na matun siya sa South China Sea, iyan na siya mo form o bagyo, and makes it abo dayon sa part.
3: Okay, daghang salamat Sir Manny dyan. Thank you Sir sa mga live update. Idol mo ka to atong IFM Balitang Weather. Mahatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Idol, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng ang asagana sa antioxidants nga napamatudan sab sa pagtuon nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, ingon man sa blood sugar control o guban pa. Maka-increase sab kini sa energy level maong dili na makaluya or dili ka magluya. Gawa sa ginseng, doon na sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Dili basta-basta nga kape, diba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free kini, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Mukad to atong IFM Balitang Weather, kini si Idol Chick si Tata IFM Balita. Maayong gabi isugbo! Ano na ang naginusaran Tam Chicks, Tambok Pero Chicks! Ang chikadorang sexy idol chicksy programang gabi na ay mga idol. Aba, hinatuanta nga okay na ang inyuhang mga nagkadaiyang kanabitang sitwasyon karon sa adlaw nga Martes. Ganina, pagpadong nako diri sa tuwang Sibianan, idol, ay, one again, nabunukan gamay do gamay. Nakarinkot yun in town ang idol chicksy kayon sa ontaman idol nga kanabang na kuan man ginato na sinati man ginato nakaakita man gitang pirte man yung bagaas dagom ganinang udto idol oy nya mo lagi na careful lang pud gihapon ta no sa mga nasinati nato nga mga nagkadaiyang kanang weather no systems na weather system na tuloy weather kuan idol weather conditions idol no rather no get rather pero anyway highway my maayong gabi sa tanan natong mga idol nga naka-tune in karon sa may habig sa Lapu-Lapu City, sa mga taga-Pusok, Lapu-Lapu, may gabi sa mga idol po nato nga naka-tune in sa adito sa ato ang Dakbayan sa Mandawi idol, mga naka-tune in sa sentro Mandawi, maayong gabi ninyo sa may Mantuyong area. Kumusta man mo idol? Mapadayon ta sonahan no, dayon man sa atong programa gabi na ay request. Nanay ni request ganina sa kanang kuan idol, gabi na ay request unta siguro to. Pero wrong format maghapon dol oy. Not following instruction gihapon dol. Again, ang ato ang gabi na ay request idol, kung gusto mo mapadangat og requested song plus mensahe nga gusto ninyo nga i-share no, pwede mo mag-greet og birthday nga gusto ninyo isulti nga greetings para niya or gikan sa inyuhang kinalagman sa inyong kasing-kasing, pwede na natong hisgutan sa gabi na ay request. So simple lagi kay mga idol para kagahapon kay giyang gihisgutan ang iyang ex kay hantud karo wa gyapon siya nakalimot sa iyang ex live-in partner mo tang hinungdan nga na siya mensahe mo to iyang kanta para sa yung ex-live-in partner. So, kamo idol, very simple lang, no? Message lang mo sa kuha, inyong ipadangat sa kuha ang inyohang letter or storya. And then, ang inyohang storya behind the song para kang kinsa ninyo gi-dedicate. Pwede sa yung kaugalingon. Oo, wala yung problema. And isend lang sa ato ang text line idol. Lakip na ang requested song para sa gabi na i-request. 0923-112-8701. Again, that's 0923-112-8701. Oras sa IFM, alas 6:23 na. Duga mga sunata, uban pang hisgutanan sa itong pagbalik, standby. Dari lang si 93.9 IFM. Mapugngan pa ni eh.
2: Oras, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
5: Ba, anak-anak pagka nga save Mother Earth, pero kung makaputol ang tamunggay, huwag as kurang mupatay, huwag tanom. Huwag nga ka ni.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Ako Plus, Alco Plus!
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
14: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag. Murag na blaka. Constipation na, pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot, made with Sinalef extracts, all natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Bilang kilo sa karne?
3: 500. Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay suot sa walang kauras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salonpas. Methylsalicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
9: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
9: Be an Empress for impressive hair. Empress Shampoo with regular use.
10: Empress Shampoo for impressive hair.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
12: Ang keratin na may plus.
13: Keratin plus.
14: Ang keratin na may plus.
15: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
16: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og said liniment oil.
15: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
16: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
15: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
16: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
17: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar roll ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar roll, tabang sa mga senior citizen.
18: Mahalagang paalala, ang sugar roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

0: 93.9 IFM.
1: Hapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM. Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Mapugnan pa ni.
5: Hoy, madir! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
6: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
5: Hoy, koreksyon! Dili na sa kadaghan sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon ang binukit ng labhon nun, don't worry, madir! Kay niya na ang...
7: coffee, laundry soap! Aray na sa labada!
8: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.

0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Kay halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500!
2: Mapali ang mga butika.
3: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante ka pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at healthy. So, MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart 2.
10: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS. Maulan man? No worries, naamoy ko lang ang damit.
14: Charm, tap, con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong.
15: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
14: Pangdong kumakabloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
16: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni
17: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
18: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
19: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
20: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
21: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay?
22: Liveraid Pro.
2: May Silymarin. May multivitamins pa.
22: Liver up na tayo
2: with Liveraid Pro.
16: 93.9 IFM. Pampugnan pa na eh.
23: Bilang kilos karne?
24: 500.
23: Hello?
24: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
23: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
25: Sarap magkasama.
26: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
27: Ganun po.
26: Ana. Oh, lying pose na po.
27: Okay po.
26: Lying emotions. Nice. Oh, karon, ilis mong ilim nun.
28: Dugay naming nag-ilis, direct.
29: Get to sa Rice Energy Pop in grape flavor.
30: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
31: Refresh your rice. Yum the rice. Invigorize. Set up mag-rice, rice, energy pop.
32: Labi mag-rice, energy pop.
33: Lami mag-Rice Energy Pop, ang bagong fruity surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sari-sari stores.
34: Isip usa ka lalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa suway ninyo ang MaxVit multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng ug royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na huna ug sa lambingan. Busa atang ninyo ang MaxVit usapang kargado para sa chance nga modaog og cash ug product prizes.
35: Ay, balita. Suertres ug Lotto Results.
36: Idol, Suertres Result, alas 5, 3, 8, 6. Idol, nakaigo ba?

0: ng gaga yon, ikaw ang pinagisinggan para sa akin ay FM number 1.
1: Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM
2: 93.9. Oras na sa panihapon. Oras na sad para kami paminawon.
3: Gabi na ay!
2: Gabi na ay!
4: Ang Chikadorang Sexy Idol Chixie.

0: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Mga idol, naminagya po mo sa programang Gabi Ina Ay. Kauban ko, Idol Chick, si Chikadorang Sexy. At dyan ka paning kamutan, Idol, nga makontak ang Cebu City Transportation Office. However, wala nakalusot ang atong tawag. Bisan pa man ang atong pahimangno sa tanang mga motorista to drive safely. Ingon man, reminder ni sa tanang mga pasahero, Dol, no? Nga, kaniha, paminawon dyan ninyo dapat, Idol. Dili lang responsable sa mga motorista or mag-drive, Idol, ang atong safety. Lakip na sab kita. Dili ta magpatuyang sa itong gibati nga muraga nirampatas kadalanan sa itong pagtabok, Idol. Kailangan nga ato ta matabok sa sakto ng mga tabukanan o kung libre magani ang kadalanan, magmatngon ta left and right, dili mag-cellphone, dili mag-headset to prevent nga dili ta ma-aksidente, ha? Muna itong IFM Balitang Traffic and Reminders, Idol. Diri sa 93.9 IFM. Speaking of, na naka-tune in sa itong programang IFM M Idol na. Ato ning i-shout out, Idol, kay nasakpan ning Idol Buiki. Shout out ni sa Terra Ruel sa Iyarma Taxi na sakpan nga naka-tune in sa IFM. Sa Terra Ruel sa Iyarma Taxi, daghang salamat sa imong pagmahal ug suporta sa 93.9 IFM. Mapadayon sa nahan, Idol, oras sa IFM alas 5:55 na, dugang sa nata sa atong pagpalik ni si Idol Sexy. Mapugngan pa ni eh.
4: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
5: Ikaw ba? Coffee lab, mati ay ka. Wes, ay galawahan di kang termos. Mapungay ba ni?
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus, Alco Plus.
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
9: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinuside sinukot. Para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinuside sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa palaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: 93.9 IFM, mabugnan pa na eh!
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
5: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man di ba? How guard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, next stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest with stress. Ganda mo! Stress tabs!
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
12: Bilang kilo sa karne?
13: 500. Hello. Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
12: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
14: Sarap magkasama.
15: Sis, ganda ng hair.
16: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
15: With regular use.
16: Naka-empress.
15: Nakaka-impress.
16: Try mo na, sis.
15: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
17: Empress Shampoo. For impressive hair.
18: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
19: Keratin na may plus! Keratin Plus!
17: Ang keratin na may plus.
4: 93.9 IFM! Pampugnan!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Way mawa, kumusuway. Relate ba ka ka sa
4: Hong
3: sa Bayo Duwang?
5: Maayong gabi ka mga idol. Ano naman po ngayon sa Hong sa Bayo at binagplano siya kung mga idol ka mo. At tumitaw ka ng lugar. Tapos po sa'yo mga idol. Mga narito ang little cute to mga idol. Bakay mag-video-video ko mga idol. Ay mag-costume kong Japanese mga idol na akong background ng music mga idol. No, og big in Japan. Di ba? Pag-gay mo kong wheels to mga idol. Dapat ang wheels mo kabatog 1 minute and 28 seconds.
3: Idol! Nakaigo ba?
6: Pawisano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
7: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city. Akong edad nga, taga Quitpardo, Cebu. Ako upasalamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas. O may nalang tao ni konsumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni hey.
8: Pugan pa ni kay bad trip kay Krupre.
9: Sa trabaho?
8: Lagi. Igo-igor pag ito sweldo.
9: Aani na lang. Di ay baso.
8: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
9: Di, uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
8: Ayaw si Kapre na. Prank pa na.
10: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
11: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

But have you ever met

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS 93.9 FM, mapugungan pa ni Idol Chicks ni Don. Programang gabi na ay gihapon sus na namoy pipila ka minutos kan habilin. Para sa itong gabi na ay request, ipadayag ang inyong request pinaagi sa pag-text at on text line. Simple ragi kayang buhaton. Una, ang syempre ikaw pa ilaila sa tadol kay kuya sa pag-ibitong ilaila. Unya ang imuhang kuan idol no mensahe para sa usa ka individual na gusto nimong halaran og kanta no mensahe gidul ha oo pwedeng taas-taas pwedeng mubo basta mensahe dili lang greetings dili lang shout out unya ipadayag ang mensahe dayon after ang requested song para kaniya para sa atong gabi na I request pwedeng sa usa ka individual group of people barkada higala pwedeng ex pwedeng umaabot pa pwede sab na sa imong kaugalingon kung nganong ka na imong gusto nga awit idol isend lang na sa to ang text line idol ha kaya nanay mga ni-request but again katungong giingon ang format na to doon na to kalimtan 0923-112-8701 kung mauwaw pwede sab mo direct message sa DJ Chixi page DJ Chixie mga idol speaking of mga mensahe. Uy, mga idol, kada Sabado na ate programa nga kusina sa IFM. So, sa mga idol nato din hanga gusto mo paambit sa ilang mga kusina recipes, may it be pagkaon or drinks, basta related to food. Kung ganahan mo ma-feature on air, idol, pwede mo nga mo-message na ko DJ Chixie on Facebook para sa kusina sa IFM. Very simple lagi kaya ang kailangan buhaton mga idol, ha? Igol lang dyan mo nga mo-message, no? And then, of course, mo-share mo sa inyo mga kusina tips, mo share mo sa inyong food na gusto ninyong mailan, no? Ang yung products and inyong food business, mga DIY mo na mong i-encourage kani mga small time or startup business kay para makatabang ta for free. So asa mo ana libre na nga promosyon on air and online para sa inyong food business. So kung naamoy food business 0923112870 pwede mo text or baka ha diretso na mo na ko idol ha DJ Chixie on Facebook. Para ato na ma-schedule para sa kusina sa IFM matag Sabado sa buntag sa IFM balita sa buntag. Okay? Alright, nanay ni request ay Idol Chixie, okay lang dili lang ko mo-request ha total na ka-request na sad bitaw ko sa atong asa ato ang programa dili na ka makamahay nako. Ha? Dili na jud ko magmahay ni udol ha. Sige. Again, 0923112-8701 for gabi na I request. Muna nga to ang text line. Baka ha, diretso muna ako sa DJ Chixie page. At ang unsa na sa ka-istorya, kagahapon raba ko ano ba to para sa iyang ex, ang iyang gihalad kay dahil mahal na mahal kita. Dahil mahal! Ayawan. Mawag sa mo, Chixie, kay mukanta. Mahal na mahal kita. Hindi ako matatakot. Mahihiya. Ay, sayop di ay. Ang kanta rin kay Bakit Nga Mamahal Kita? Bakit Nga Mamahal Kita, nano? Awara na rong. Ang sabi ng DJ, kalimtan nun, manoy. Makalimtan man ako ang tanan. Basta di lang ikaw ang akong kalimtan doon. Ah! Nasot. Parang nasunahan, Idol Oras sa IFM na 7.19 na Idol Chicks, sige hapon hangtod sa alas 9 para sa programang gabi na ay dari lang sa 93.9 IFM, mapugngan pa ni A.
2: Ang oras, getod ka ninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay, Liveride Pro. Na isilima rin, napag-i multivitamins, mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
3: Ikaw ba ang coffee lab, madi ka? Pwes, regalaw ka di kang termos. Mapugay ba ni?
4: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
7: Ang Plemex Forte Lagoon D Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Ako Plus, Alco Plus!
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus!
12: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
13: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina ra ako ni imong anak!
14: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay tay! Agay tay! Tay! Agay!
13: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae ra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
14: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
13: Haydi mayo! Kiniang angay ka ni mo!
12: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung nakinibalaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
15: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
16: Ang kinis na niya?
17: In fairness, nag-glow up.
18: May budget? So

0: times two. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Grow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
2: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ne.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress.
4: Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
4: Naka-empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
4: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
8: Keratin Plus!
9: Keratin Plus!
6: Ang keratin na may plus.
10: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
11: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Yo!

0: 能干没有你高，比较低心干，巴拉塞那也分不到不落。
1: 萨瓦迪达阿杜杜干爱豆哥 on IFM
2: 93.9。Madrama usahay ang kinabuhi Lodi. Chillax, tungod adunay
3: gabi na ay,
2: gabi na ay.
4: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

93.9 FM. Mapugan pa ni Idol. Oras na para sa tanggabi na ay requesting ang imuhang requested song. Lakip na ang imuhang mensahe. Alang sa usaka individual o higala baka ha. Nga, espesyal si mo kasing-kasing atong taga-agpagtagad o ato ang i-play karong gabi una. Simple. Pero igo ang mensaheng atong nadawat, Idol, para kini sa gitawag nga panagbalik sa relasyon. Ato na basahon ang mensahe nga gipadangan sa atua sa atong text line gikan ni Harvey. Good evening, DJ Chixie. Gusto lang day ko nga request og kanta nga akong ihalad para sa ako ang ex kaniadto ug akong ipanguyaban pagbalik karon. Siya si Rose, ako ang first love. Nagauyab mi college, pero tungod sa managlahi na nga direksyon sa kinabuhi, ako nga ni abroad ug siya nga nagpabilin diri sa Pilipinas. Nagkabuwag mi. Abi na ako nga mauna gitoy katapusan sa amo ang relasyon. To be exact, 10 years. Nakarelasyon siya glain, nakarelasyon pud ko foreigner. Pero pareho nga wala ni success ang among relasyon sa managlahi nga individual. Munang karon sa akong pag-uli. Amot, pero tinuod gyud siguro nga kung kamo-kamo. Nagtagbo mig balik, and to cut the long story short, ako nasab siyang gipanguyaban pagbalik. Pareho ming single, timing kay pareho sa ming dili minyo. Ug nang hinaot ko nga maybe this time, panahon na. Panahon na unta, Chixing, ang kung unsa may natapos na mo kani adto, amo ang ipadayon. Siguro mas bag-o nga kinaiya nga mong posibleng ilailahon tungod kay lagi nang mature na sabi. Muna nga gusto kong ma-request ang kanta nga maybe this time para sa iya ha. Para kang Rose, kay walo ka nga dili jud ni dali para nako kay mawawen ko. Apan pagkadungog nato sa radyo, marag nakapil ko nga panahon na para masayod pud ka. Nga seryoso jud ko. Ug naglaom ko nga siguro maybe this time imo kong sugton o basic maybe this time kita na gyud hangtod sa hangtod. Daghang salamat sa pagtagad, Chixie, gikan sa imutik paminaw, Harvey. O para kang Harvey o kang Rose, nanginaot po ko nga unta, maunagid ni. Maunagid po ni ang time. Para ka muna gyud hangtod sa hangtod. Ani anang imong request? Maybe this time, sa gabi in I request. Para ni mo Harvey, request granted.

0: Hello, wait. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Ikaw bang, may kay kamo pakilig, no? May kay kamo pakilig, pero dili ni mo tiwason. Kula tahon, tanon ka sa kong gugma. Mapungin pa ni.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka paranaw,
3: ug pagpamhinod sa mga tiil.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-detex 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar level.
4: Di kaya
3: ang diabetes.
4: Mag-detex 500.
3: Karun dayon.
5: Babalik sa pinakabulong butike sa Yunga.
3: Detex 500. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yapuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
3: Tuhod. Siko. Hawa.
7: Aga.
3: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, imailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS 93.9 IFM.
14: Mapugnan pa ni.
15: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
16: Charm, Fab, Con. Pambong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong.
17: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
19: Kodi si Marites, more than 1 year na ko nagamitan aning Immuni Plus. Ang Immuni Plus kay nindot jud siya kakuan sa imong lawas, pwede ra ka bisag pila imong imnon. Maayo sad siya kay makawala po siya panuho tungod sa kay naa siya ginger, daghan siya kanang kuan turmeric, makadaghan jud siya kuan ba maigo nga kuan sa imong lawas. Herbal siya, wala siya side effects sa atong lawas. Pwede siya mainom sa mga bata, hamtong og mga tiguang. Maayo kayo ang Immuni Plus. Ma-feel na jud nimo ang kalami og kanindot sa Immuni Plus. No need na ka mag-ngita pa kag tubig. Yan na, okay kayo. Immuni Plus!

0: Plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit ang 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
3: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
4: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
6: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. May silima rin na. May multivitamins pa. Ang Liveraid Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Naay sa limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
7: Isip usa ka lalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa suway ninyo ang MaxVit multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng ug royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na huna ug sa lambingan. Busa atang ninyo ang MaxVit usa pang kargado para sa chance nga modaog og cash ug product prizes.
8: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
9: Idol, suertres result alas 5, 3, 8, 6. Idol, nakaigo ba?
10: Sabali.

0: 93.9 IFM.
1: Di ka po'y nabaka sa trabaho. Masahiyon ka sa mga kantang feel na feel ni mo.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: Ang Chikadorang Sexy Idol Chixie.

0: IFM Balita,
1: lokal ug nasyonal. Mao kini ang IFM.
0: IFM. IFM Balita. IFM Balita.
2: Maayong gabi, Sugbo. Pit sa 30 karon sa buwan sa Hunyo 2026. Adlaw Martes, Idol. Ano yan ang detalye sa itong mga balita? Sugda na to sa balitang lokal, Idol.
0: IFM Balita.
2: Himpit ang i-turnover sa lokal ng agamhanan sa Dakbayan sa Mandawi. Ang nasa 5,000 ka mga safety hard hats sa unang pito ka mga eskwelahan sa Maong Dakbayan. Kabahin kini sa pagpalig-on pa sa disaster preparedness sa mga tunghaan ug magamit usab kini sa mga tinun-an ug magtutudlo sa Maong Dakbayan sa oras sa emerhensiya.
0: IFM Balita.
2: Ang 5,000 nga mga hard hats kabahin lang sa 15,000 ka mga units nga paliton sa lokal nga kagamhanan sa Maong syudad aron maapod-apod ngadto sa mga public schools subay sa pakigkoordinasyon sa Department of Education Mandawi City Division.
0: IFM Balita.
2: Samtang sa laing bahin, Idol, ay tadiri sa ato ang IFM Balitang Nasyonal.
0: IFM Balita.
2: Madayon gyud ang biyahe ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug mga adlaw Hulyo 1 paingon sa nasod nga Canada alang sa iyang official visit. Kini talawala sa gihimong lihok protesta sa Iglesia ni Cristo kon INC. Matud pa ni PCO Secretary Dave Gomez nga why mahitabong kausaban sa schedule sa presidente. Una, nang gipamahayag sa Malacañang nga bisita si PBBM sa Canada gikan sa Hulyo 1 hangtod sa 4 sa imbitasyon usab ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Tumong sab sa maong biyahe ang pagpalig-on ug pagpalapad pa sa relasyon tali sa Pilipinas ug sa nasod sa Canada.
0: IFM Balita.
2: Idol, mo kato itong IFM Balitang Lokal ug Nasyonal News Bites nga hatod ka nato sa DTX 500. Idol, ang DTX 500 na kini sharantin nga nagikan sa Palia. Ang sharantin, Idol, mo ni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutabang usab kini aron nga ma-stabilize ang blood sugar level sa lawas. Likaya nato, Idol, ang diabetes pinaagi sa saktong diet ug exercise o pag-inom o DTX 500. Busa ato na sa pinakaduol nga drugstore o butika sa inyong mga lugar o pag DTX 500 na. Oras sa IFM Idol. Alas 7:57 na. Dugang sonata sa pagbalik sa programang Gabi Ina Ay. Kini si Idol Chixie. Di kapugan sa paghatod sa nagunang balita. Tataka FM Balita.
1: Ug mao kadto ang
0: IFM Balita
1: sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
3: Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.
4: This time check is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
5: Ikaw bang, maikay ka mo pakilig, no? Maikay ka mo pakilig, pero dili ni mo tiwason. Pula tahon, tanon ka sa kong gugma. Mapungin pa ni.
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
7: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
6: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako Plus, Alco Plus.
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
13: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
14: ACS.
15: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga bulo hatun, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
16: 93.9 IFM, mapugnan pa ni!
14: Sis, ganda ng hair.
16: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
14: Naka-Empress. Nakaka-impress.
16: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
17: Empress Shampoo. For impressive hair.
18: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
19: Ang keratin na may plus.
20: Keratin Plus.
21: Ang keratin na may plus.
22: Yo!

0: 93.9.
1: IFM. Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay,
2: gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol! Naapaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basins yan na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills ug determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig

0: libre ang uniformed school kits. Busa ayo paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's run for the take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
1: Bawisano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
2: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city. Akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas o may nilang tao ni Consumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni eh.
3: Mapungan pa ni kay Madrip kay Krumpre.
4: Sa trabaho?
3: Lagi? Igo-igor pag ito sweldo?
4: Ani na lang. Di ay baso.
3: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
4: Di, uy. Iinom ng tubig. Tas paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
3: Ayos ka, pre na. Prangko na.
5: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
6: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: 93.9 IFM. 반복 난파네.
1: Yeah, Ursha baby.

0: 93.9 AFM. Mapugnan pa ni mga idol. Naka-Facebook Live na punta sa itong official Facebook page. IFM 93.9 Cebu. So, idol, ito ning hisgutan ning IFM Balitang Showbiz. Aba, murag ready na magigay sa nga tanang kasado na ang mga bida, no, sa teleserye nga bidahan sa real-life couple nga si Jericho Rosales ingon man si Janine Gutierrez, mga idol. Ang maong series naguluhang The Loyalty Game sa kinika thriller series, mga idol. Ug sa usa ka special screening, managlahi nga klase-klase nga mga experience ang nasinati sa mga fans. Di na dunay suspense, mystery ug medyo emotional ang dagan sa initial nga salida, no, or gipakitang salida sa maong special nga kanabitang kuan, idol, no. Special nga pagpasundayag sa maong serye, no. Ang bida ni ini once again si Jericho Rosales ug Janine Gutierrez, kauban si Charlie Dizon, Yasi Pressman ingon man si Carmina Villaruel, ug ang maong salida ubos sa direksyon ni May Cruz Alviar, no. Matud palagi kanang intense kay ang mga character, samtang si Carmina Villaruel ningon nga nag-enjoy gid siya sa iyahang character sa maong serye. Grabe ug excited po ang mga bida ni ini, dili lamang si Jericho o si Janine na sanglit lain na po din nilang bidahan, no, nya so far baya sa ilahang mga salida nga nag-work with together silang duha. Kon ba gid kay to intense mga idol. So malipayon ang duha nga ni bida aning ilahang serye nga The Loyalty Game. Congratulations Jericho, Janine, og sa kinitibuk-an ng mga kuana nino abida sa maong serye. Samtang mga idol, uy, good news sabta idol, no. Labi na sa mga idol nato din ha, nga nanginahanglan gyud itong ekstrang vitamina sa inyo ha, mga panglawas, mga idol. Sus mo na gini yung dapat nga kanunay nga imno, no, tumaron, mga idol, no. Kining EXL Makabuhay Plus Capsule. Uy, mga idol, langita ba mo nga mamahimo ninyong kasama sa pag-atiman sa ato ang panglawas, syempre, no. Ani ang EXL Makabuhay Plus Capsule kay atong maangkon ni ini ang Optimum Health and Wellness. Pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini, mga idol. Sa kantidad nga 20 pesos lang, matag-kapsula na ni idol ha, maangkon na nimo ang benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, nem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium, ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas, tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Muna itong IFM Balitang Showbiz. Oras sa IFM, alas 8.29 na. Dugang sa natin sa itong pagbalik, standby. Dari lang sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni A.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality. ACS.
2: Ikaw ba? Hilak-hilak ka, basa og sad story nga English? Nga English man na, kasabot na ikaw. If I know ni hilak ka, kay wa ka kasabot. Mabungan pa ni.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
5: Pagkadungog na ko sa radio,
4: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
5: duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month kape
5: na ayo na ako.
3: DTX 500. Pabali sa mga butika.
6: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
7: Da, I'm not in the mood.
6: Unsay gamit ni mga napkin?
7: Ha? Why man, unsay labot?
6: Sis, kita ka nga stress-free ko if na period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
7: Ha?
6: Short or long period, night use or overnight use, pwede po for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
7: Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow natong mga girls?
6: Kaya kaayo. Para po sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
7: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister Snapkin, raman din tubag sa ko ang sapot, oy. Aris ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay, Sister Snapkin.
8: Sisters Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores sa supermarkets and grocery stores.
9: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
10: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
11: Doc, pa-check up ko. Mga usa na mag-ugasimana nga wako kalibang.
12: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human o kaon.
9: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
13: May budget. So.

0: 93.9. Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Idol, oras sa IFM. Oras sa FM, alas 8.48 na standby. Dugang sa nata sa atong pagbalik. Dari lang si 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
3: Ikaw pa mo rin chugkag. Si Kinsa, oy, di managad. Lingi sa diri, oy. Classmate ba ta sa una. Bayo ka kay straight-straight lang pananaw. Aw. Mapungan ba di?
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus Alco Plus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
7: Kalamri na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang mo ni siyang laag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsao na laman ko, aniwa pa man ko'y nakabuot.
8: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
9: May buhay sa makabuhay.
10: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
11: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
12: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
11: Bet 88, your ultimate playground. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
13: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
16: Liver up na tayo
15: with Liveraid Pro.
17: Isip o sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa suway ninyo ang MaxVit multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na huna og sarambingan. Busa atang ninyo ang MaxVit usapang kargado para sa chance nga modaog og gas o product prizes.
18: Ay, balita. Suertres ug Lotto Results.
19: Idol, Suertres Result alas 5, 3, 8, 6. Idol, nakaigo ba?
6: Mas interesting pa sa shoutout nimo sa Twitter o status sa FB.
1: Gabi na ay!
6: Gabi na ay!
7: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: This song is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: FM, mapungan pa ni Idol. Wala na kita igong oras sa itong programa, no? But of course, manamili ito pinaagi sa pagpamalandong Idol. Again, maulan nung gabi, hindi mo din na Michael Bintoy sa tanang mga nakasyon ninda sa Basak Dungguan. Sa Jess Maroney, thank you so much sa pagpadayang suporta sa itong programa. Idol, manamili ito pinaagi sa pagpamalandong. Dagan karon ang syempre Idol, no, mga kahigayunan nga mura taga ma-discourage, mura taga paglaom, daghan tag mga gihuna-huna, daghan tag problema, no, but of course ang kailangan gyud nato karon is mupadayon, no. Daghan kay mga issues ang nasud nato Idol, daghan kay mga issues ang giatubang sa pipila, no, but of course ang ato ang prayer karon is we seek for God's guidance, for hope, no. Importante kay ang paglaom, Idol. Uy, kay kana bang mubayan niya itong kuptan, labi na sa mga kahigayunan nga naghuwat pata o nagpaabot pata nga grasyaan tas kahitasan o nagpaabot pata nga matubag atong mga pamalando. So join me as we pray for hope. Karong gabi una, Idol, hope for the future, hope for the students. Labi na karon niya daghang kahit agmadunggan ng mga insidente sa mga tunghaan, no, and hope for a better future. No, generic prayer, hopefully kitantanan mag-uban sa itong pagpamalandong karong gabi una. Daghang salamat o hangtod ugma puhan after the prayer mo sunod, Idol Dabs. Daghang nakay ko kita, B Idol, nakalimot ko live man dito social media, Idol. So again, atong prayer is for hope again. So para sa tanan, especially sa mga students, labi na karon nga daghan kay mga issues sa atong mga estudyante. And so after this, ay nyo kalimti human sa atong prayer time, no, padayon ta sa mga leksyon, sa mga stories kinabuhi sa mosuring programa kauban si Idol Dabs, kumbate sa gabi, mga idol, coming right up. Kini si Idol Chick si manamilit pilagi sa pagpamalandong. Daghang salamat sa pagiguban gikan sa alas 5 hangtod karon sa atong programang gabi na ay mga idol. Ini anatong evening prayer, mga idol.

0: Halawe, naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
4: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
2: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtimer sa aton higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber.
8: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
9: 93

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Pagbasa sa ikalawang kabanata ng aklat ni Juan, ang unang himala ni Jesus. Pagkalipas ng dalawang araw, may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ng handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, naubusan na sila ng alak." Sinabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang tamang panahon." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May anim na banga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinunungan nila mga banga. Pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at tinikman nito ang tubig na naging alak. Di niya alam kung saan ang galing yun, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli niyo inilabas ang masarap."

0: na nito'y inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Kapernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa, kalapati at mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding matindi sa aking kalooban." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain niyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy na Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus. Nang pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus, maraming sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ito ang salita ng Diyos.
1: Pampugnan pa ni
2: Idol, amayong gabi kaninyong tanan, adlaw karon nga Martes, sa Pizza 30 na mga idol, sa bulan sa Hunyo tuig 2026, amayong ning adlaw adol no, kay Pizza 30 man yun, maugin ni ang adlaw sa atuang kalipay, adlaw sa kalipay sa atuang mga minahal sa kinabuhi mga idol, ilabi na yun sa atuang mga kapikas, tungod kay maupon ni siya ang adlaw mga idol, diin naatay sa tawagan ning atuang i-surrender ngadto sa atuang mga minahal sa kinabuhi mga idol. Kanabang atuang yung siguraduhon nga kanang atuang minahal sa kinabuhi yun ang atuang nasurindiran. Dili kaya atong nahatagan ang dili sakto nga tao, di ba? Dapat ang atuang surindiran sa atuang mga sweldo mga idol. Katog yung atong kapikas o dili tong tuas pikas. Kumusta mong tanan? Kumusta inyo nga adlaw nga Martes? Kumusta inyo panisikay-sikay sa dili madugay mga idol? Pagkasugda ng ato ang programa, karong gabi yun ang IFM, kumbati sa gabi. Ikaw man ang yapon ninyo ang naginusarang bugoy nga good boy. Wala yung mga idol, idol dogs. Ang ato ang text line nga abli sa kanunay 0923-112-8701. Oras sa IFM, alas 9:12 na mga idol.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.
4: Game ka, Idol?
5: Game sa to, Idol!
4: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at nangisad online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni?
6: Pawisano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
7: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kitpardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas o may nanantaw ni konsumo sa usapabuhan. Mapungan pa ni, hey!
8: Idol Mommy
9: J. Ang tamis na sila tig o glami mo gitig. Idol Mommy T.
10: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
11: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
12: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost Chaming Auntie Maria P.
13: Ang kiatan o sabaan. Idol

0: Kulasyo.
1: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
2: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
3: Ang market man on the run, Idol B.
4: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
5: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
6: Ang idol nga white corona, hindi na bina.
7: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
8: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
1: Maujud, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
0: Maunang ako, di na dyan mubalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa gani ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
1: IFM, kumbati sa gapi-i. Featuring, What's the Style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: 93.9 IFM. Mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 9.28 na itong oras, mga idol. Welcome. Nini nga ito ang programang IFM. Kumbati sa gabi. Kumbati, idol. Kumusta mo na nalang kalun nga Martes? Pizza 20. Pizza 30 na yun, mga idol. No? Pizza 30 naman. Sa pipila ka mga adlaw na itong pagpaabot ni ining pizza, ha? Nakita makasweldo na. Niya na gayod, mga idol. Niabot na gayod ang adlaw. Nga kita makadawat na sa atuang mga gipanghaguan. Maginaot ang mga idol, ha? Nga nining atuang pagdawat sa atuang sweldo. At gining magasto sa insakto. Huwag ato pong mahatag sa insakto nga tao. Kumusta mong tanan? Ato ang text line 0923112-8701. Maayong gabi diha sa mga nagpaminaw karon gikan sa mga nagadaiyang lugar. Ang ato ang mga idol nga nagmaniho diha karon nga nagpaminaw sa ato ang programa Matag Adlaw. Maayong gabi kaninyo mga idol. Welcome. Nining ato ang programang IFM Kumbati sa Gabi. Luzon, Visayas, and Mindanao. Ato ang mga pinalangga diyan ng mga OFWs nga always yung nagpaminaw tanaw sa tuang programa sa tuang Facebook Live sa IFM 93.9 Cebu. Maayong gabi kaninyo diyan mga idol. Welcome nining ato ang programa karong gabi una. Maayong gabi ni mga idol. Ronnie Sigismar. Always nagpaminaw diyan sa may Minglanilya. Idol Dam, sa request ko og song When I'm Gone from Albert Hammond. Sige, idol, ito na i-play later on dula sa itong programang IFM ES Extra Session. Again, itong text line dula 0923112-8701 para sa mga gusto mo padangat sa ilahang mga gipangbati. Ito ang swertres result. Ano mga idol, ito ang resulta sa swertres karong gabi una. Pizza 30 sa bulan sa Hunyo, alas 9 nga draw. 3-1-8. Ang atuang swertres result dula. 3-1-8 ang atuang swertres result, mga idol. Maginaot ang anay na karga di abis gamay lang dula. Siguraduha nga naagyo ni karga di abis masinuga. Wani na karga di abis. Lagi na atuang swertres result. 3-1-8 karong gabi una, mga idol. Ako balikon dula. Live na live kita sa tuang official nga Facebook page. Maayong gabi ni mo di idol Ma'am Nini Velasco. And shout out sa tanang mga na diha sa may guba. Salamat kayo Ilay Boy. Maayong gabi ni mo di Ilay Boy. And also to Idol Floor Basok na always yung nagpaminaw tanaw sa tuang programa. Maayong gabi ni mo di idol. And also to Langga Vlogger. Good evening, idol. Dabs, shoutout ko sa kuang guwapang kaoban diri sa work nga si DJ Golden Girl. Request ko og song, idol, Palagi by PJ Monterde. Palagi. Sige, dula ito na i-play later dula sa itong programang IFM ES. Ang balik ko dula itong text line 0923112-8701 para sa mga gusto mapadayag sa ilang ipangbati diha sa kahanginan. Kumusta mong tanan, mga idol? Kumusta man ang inyuhang maulan nun nga kagabion? Kumusta man ang tuang mga kalsada diha? Sa tuang mga idol diha, ang mga drivers, no? Murag pamati na ako, no? Kay ulan-ulan man yun. Kasagaran sa mga ulan-ulan or kay mga dunay tulo taligsik, no? Naagyo ning pag-huot sa kadalanan. O nang atuag yung, sa tuang pagbiyahe, atuag yung balunan. Magbaon yun da og mga pasensya. Inubanan diha sa tuang pagpaubos, no? Kay lisod kayo nga magpahitas unta diha sa kalsada. Ibalunan yun ang mga idol ini mga orasa, no? Labi na yun sa mga late kung nanihapon. Kung gutomon rabata, grabe rabata ka iso. Mao na nga mag-amping yun daog, magdalapod daog, binandol yun nga mga pasensya. Para dili ta makig-away diha sa kadalanan. Sa may ato ang mabuhat ana atong mahimo ana, makig-away ta sa kadalanan, wala ba yung mahatag na itong kwarta? Kita makig-away diha, perminti mga idol, unya maabot ang panahon, kung maunsa manggaling ta simbako, diha na siguro ta makakwarta kay mga yun mag-jika. Mao na nga mag-amping ta ha, simba ko lang unsay atuang madangatan, inanglan doon na yun mga pag-ampo pangaliya sa tuang Ginoo, mga idol. Sa dili madugay, ato ng pag-asugdan ang pagbasa nato sa tuang kaagi sa kinabuhi, pangutana sa kinabuhi, nagipadala sa tuang usas mga idol do ha, mga idol do ha, nga naa siya yung mga kalibog sa iya, sa iyang pagpuyo diha sa iyang partner no. Usa ni siya kaasawa nga naa siya pangutana ngadto sa iyang pinalangga nga bana. Sa may nahitabo nila ani diay mga idol. Kasagaran gyud sa mga problema karong panahon na, no, gumikan gyud ining kinibitaw nga mga kaminyo no, daghan kayog mga challenge no, mga challenges nga ato ang masinati labi na gyud sa kinabuhing minyo. Daghan kayong mga pagsulay kung unsa ka kinibitong pirmi og ulan-ulan ning atoang panahon karon, kun ana pod ang mga relasyon no, perti nang danguga kaayos mga relasyon. Daghan kayong mahitumpawak, daghan kayo og mga madakinas, niyan ang gitawag nato og mga pagsulay. Mauna ako ni ikaw karon, naay mga daghang mga pagsulay diha sa imuhang mga kiliran, naay daghang mga kaning matawag nato og mga nanintal sa imuhang kinabuhi. Ayaw yun na ito, buti idol ha, nga kanabitaw nga ang imuhang pagsulay mamahimo ng babag diha sa inyuhang pagkabot, pagtuman sa inyuhang mga pasalig, ngadto sa inyuhang mga pinilangga sa kinabuhi. Okay. Lisod kayo karong panahon ha, dangog kayo ang panahon. Pero kini nagpadala karon sa iyahang pangutana idol, lahi ni siya kay dili ni siya mahitungod sa kanang mga tentasyon. No? Mahitungod ni sa ilahang pagpuyo diha sa ilahang panimalay. Nagbulag baka ni sila or unsa may nahitabuan ni nila. Tabangi ko ninyo pagsulbad ni ining problema ha. Tabangi ko ninyo og hatag og lamdag sa nagpadala sa iyahang pangutana sa iyahang kaagi sa kinabuhi karong gabi una mga idol. Aron kitang tanan no, sulbaron taning problema ha. Atong hatagan og maayong kanang lamdag sa ang iyahang mga nangitngitan nga mga galamhan, ang iyahang kasing-kasing nga nasakitan og ato siyang magiyahan ngadto sa kalipay na dili na siya mag-agad sa ubang mga tao kung dili na po ang iyang bana mo'y hinungdan. Kaya ang problema ni Manggod mga idol no, murag naa sa iyahang bana or naabaka po ni siya'y problema ani sa iyahang kaugalingon. No? Okay. Lisod magkayo ning sabto ng iyang pangutana pero ato ang sutaon dul ha, unsa jud kaha ang nagpaloyo ni ining tanan, unsa makihinungdan ning tanan, ganong ingon ani ang nahitabo, ganong ingon ani ang sitwasyon nga iyang nasinati diha sa ilahang pagpuyo nga malinaw, diha sa ilahang panaghigugma ay nawala ba ka ang gugma or ang gugma na alang nagpawala-wala lang tanan. Alas 9:35 na itong oras mga idol, dito magdugay, dito maglangan. Ato na niyong basahon ang kining kaagi, kining pangutana sa tuang idol nga gipadala ka na ito karong gabi o na niyong ato ang programa nga IFM. Kumbati sa gabi nga kauban lang gihapon ninyo ang nag-inusara nga bugoy nga good boy mga idol. Well, hain, siyempre si idol dahil. At kung balik kong doon ito ang text line 0923112871 para sa mga gustong mupaambit, mupadangat sa ilahang mga panlantaw, sa ilahang mga kasinatian usab, kung galing doon na ni kalabutan usab sa inyuhang mga naagian. Unsa kaya'y posible nga solusyon, niining pangutana, niining sitwasyon nga atuang nga basahon na karong gabi una mga idol. Kita maglangay, kita magdugay, ania na mga idol ang kaagi sa tuwala ng tawagon og Miss M. Di na ito tiwason niyang pangalan, basta kay iyang pangalan kay si Miss M. Ato ning basahon doon laki na minor ba yung taong di siya. Idol Dubs, dili ko magsaba nga naminaw ko pero nagpaminaw, baya gyud ko nimo karon. Kano saan na nimo na basahon, ganihara man kasig ingon nga hapit. Di na ito maglagay Miss M. Ato na ning basahon, ang imuhang kaagi karong gabi una sa tuang programa. Mayong gabi ni mo Idol Dubs og sa imuhang mga suki kayo nga taga subaybay sa imuhang programa matag gabi. Naa joy lucky nga walay pagsabot idol no. Akong pares Idol Dubs gusto niya nga atimanon nako siya sa kanunay. Pero Idol Dubs kay baho siya nga naa koy mga anak. Naami bata gamay. Og syempre, dili jud ko makaatiman niya tungod sa mga bata. dapat man gani unta idol dubs no nga siya mo pasabot nga siya mo sabot unsa ako ang sitwasyon karon. Ilabi na gyud nga na ako'y gipang alimahan nga mga gagmay paintawong mga bata. Kay bao ba ka idol, dili siya muhatag o kwarta nako tungod daw wala nako siya giatiman. Gusto niya muhatag siya o kwarta nako atimanon usa daw nako siya. Kay wala daw ko mag-alima o mag-atiman niya bisan og nakahibalo gyud na siya nga naa ko'y mga gipang-alimahan nga among mga anak ug naa po'y bata pa kaayo. Wala nako kaagwanta idol, ako siyang gibuwagan. Tungod sa iyang kagarbuso o kanang maghunahuna lamang sa iyang kaugalingon, nakadesider ko nga ako siyang buwagan. Sa imong paminaw, Idol Dubs, sakto ba ka siya nga dili siya muhatag o kuwarta kung dili nako siya alimahan? Kompleto man siya og mga kamot, nganong magpaalima pa man siya nako? Unsa di ay iyang gipangita, Idol Dubs, maid? Unta idol, matubag nimo ako ang hinanakit. Sakto ba nga ako na lang siyang gibuwagan? Ang imong suking tigpaminaw, Miss M. Ay, naku, Ginoo ko inta. Maayong gabi ni mga idol, Miss M. Salamat kay sa imuhang pagpadala sa imuhang mensahe, idol ha. Nakabalo dyan ko, idol, no, nga naa dyan kay kanabitaw nga matawag na tuog mga hinanakit diha, no. Ilabi na yun, no, kanang naara sa panimalay ba? Usahe manggod mga idol, no, kanabitaw nga makaingon ta nga nung naingon ani nga mga bana nga dili bitaw kabalo mo huna-huna pod sa unsa may sitwasyon sa ilang mga asawa. Atong pirminom dumandol, magpasalamat gani tano nga kung ugaling na amoy mga bana diha, no, nga grabe kabuutan, grabe kagugugihan, na mapasalamaton ta. Ilabi na yun po, og naatay mga buutan o kugihan kayo o kining responsable nga mga asawa, tungod kay, kabalo ba mo mga idol na kining ato ang mga asawa, wala yun ni sila'y mga day off sa ilahang pagpanrabaho diha sa tagstagsa nato ka mga panimalay. May magganit adol no nga naatay day off na kita mga bana no kung natrabaho ta naatay mga day off. Pero kini nga mga asawa dol wa gyud na sila day off silang kinabuhi, tibuok adlaw, tibuok gabi nagtrabaho na sila unya ini uli sa bana trabahoon pagani usahay. Idol, may gabi ni mga idol. Kumusta idol?
1: May gabi idol da.
0: Salamat kayo idol Benedict. Idol Benedict sakto no.
1: Masipol ang kabadol na sa sinigtawan
0: ninyo. Why problema? Why problema idol? Okay ra jud kay na. Unsa may imuhang kumusta man imo kagabi unya idol?
1: Mabugno idol, hindi ra pa pagkatawo kanayon kay bugno wala imo kayo.
0: Kana.
1: Hindi kay bugno. Mukhang mukadayo ni siya pero dili lang kay gusto kong basa para di lang magbaha.
0: Kana. Kana igo-igo lang yun nga ulan. Idol, last, unsa may imuhang masulti nining ato ang nagpadala kayo karon sa iyang pangutana, Dol?
1: Kini no, nindot na iyang sigilanon karon no, kayo yung pagkid sa pamilya, makarilip dito gamayan. Kini dito ang nato sa usa ka panimay na mga obligasyon pa sa tabisa. Dapat dili na ang tata magpa itawagan niya ganun, magpagamba. At unta na ba tinabangay? Tinabangay na lang unta ba? Dili lang kayo magkita eh. Nga ang nalain na nakuha niya ay kung kining laki, eh di mo hatag yung kwarta.
0: Correct. Ano, dili siya mo surrender sa iyahang sweldo kay wala daw siya alimahe. O sa may ganahan niya din magpapuno siya kalima.
1: Mura niya siya kuha na idol daw kini, ano, irresponsable ba na nga tao na? O, irresponsable. Irresponsable niya siya pagkaamahan. Eh ano, nagoy bata. May pakauna na niya. Katakabaw, nagtutoy pa niya ang anak nga gamay.
0: Unya, kuan pa kita idol? Sa tawag aning, kanabitaw nga, iyabi ng trabaho po sa banang manrabaho yun. Kaya siya bigay mabuhi sa pamilya. Gano'ng itong gidaghan? Gano'ng itong gidaghan niya, gana?
1: Oh, Brad, ayaw gusto ang image na itong mga laki, Brad.
0: Kana. Muramang inanay, manimong giguba ito ang imahe na niya. Oh.
1: O, nakabaw, Brad. Doon na lang mapaming nagbilin.
0: Ayay.
1: Edul dagdok ako.
0: Kana.
1: Ito, dito ang gupo ng image na itong mga laki. Kung nata... Nisood ka sa kami nyo kung kailangan tinabangay. Wala na na mausurong ija-ija o aho.
0: Kana, no? Maumalig, ingon doon nga magtinabangay. Gita sa sakusano ka na bitaw nga limuhang. Mabito na inikasal doon. Naay kanang bilo ba? Kanay bilo.
1: Kasakit o kalipay.
0: Ang bilo, ibutang sa ulo, sa babay. Unya ka doon sa pikas. Ang bilo, ibutang diri sa abaga, sa lalaki. Gano man, dapat lukduhon sa babay ang mga responsibilidad o abagahon usab sa bana ang mga responsibilidad niya diha sa iyang pamilya.
1: Kung maaw naman ang ganin, naman ito, sutla na lang kagkamot.
0: Kuyawan, kung si iputlon ba?
1: Putlan ang kamot.
0: Putlan niya kamot. Kadi naman siya, kapdili naman siya mo trabaho, kaya ganahan man siyang servisyuhan siya, alagaran siya.
1: Mura ni siya ko, ano tayo, mid na lang imong ipangita, sa puli ko siya, mid.
0: Ito ay, ganahan daw siya, ngita siya mid, kay...
1: Oh.
0: Alagaran pa siya, naunsa naman yung kinabuhi ang taon aning ito ang
1: bana sa napalala. Ang gusto mangudana sa pagkakaroon na gina generation kay ano sinabangay na tao, si mo gani sa una, anong sa una, jay babae nga manarbaho, edad, di ba?
0: Narigin na sa balay,
1: tulungan nga nagmahal na ang palituno, nagmahal na ka ng, basta babae manarbaho na, manuhula lang gani, maniligyo na lang gani, mo na nga, ako, tinabangay lang yun ba kayo, ano, mabadsya ko sa ganing nakihan na giguba man niya ang image ng lalaki.
0: Mapang guba na daan, guba ka pa yung samot.
1: Mapang guba na daan, yun mo yung mana nga. Kana sa... Weta, dahil ka na imong na desisyonan karon makaingon sa kong hindi sa tamang dali-dali ito. Ato sang ipaagyo ang istorya ito.
0: Correct. Kaya naarabay ko andol, no? Naarabay mga anak.
1: O na ko may anak niya, magkasal man siguro sa ni sila. Magkasal man gani mo. Bisa dili patasal ang yung istorya ko kaya nga no, mapagan man ko ng mga anak ani Luoy Gallo.
0: Okay. Magsakripisyo ang mga bata.
1: Oo, oh, may isyo niya. Na naroon, wala sa iyo trabaho. Natay pakaon sa itong anak. No, nang, nakaingasad ko nga, na, nandiyo sa takamahay ni mo, kay, nga nung nadisi, nakadisisyon kayo ng anak, pero, ang ka-istorya ko lang, dapat istorya ko, gusto ka ka nang istorya lang sa siya on sayang sa iyo. Ang kamura yun, makasulba na yun.
0: Correct. Okay. Sila naman ang pamilya, no? Sila rin nasayo na aning tanan.
1: Kailangan kuwang siguro ni istorya ni Matya, kuwang dukol ni.
0: Kuwang siguro ni Sdulog.
1: Oo, no. Kaktos para.
0: Or nasubraan Sdulog.
1: Kuwang sa tog, sakto mas dog.
0: Ayay.
1: Pwede sa kuwang sa dog, pero sakto sa tog.
0: Ayay.
1: Ito ka na, istoryahin lang din niya. Ayaw sa isamput sa kanang panagbuwag ito kay Lois at ang mga anak. Dili man pa gusto nga mag-broken family. Pero kundi ko siya madali istorya, gusto kong magpagam, gigiya. Hindi naman sa naingin nga magkuhan ng tagmin para
0: magkagami mo. Basin, kuhan na si Idol. Basin, nung nagparahig ba?
1: Basin nangita. Basin na anak siya ni si Idol dahil sa wala kay anak lang din.
0: Basin, ganahan siyang manghuran.
1: Pwede sad na amis niya ang wala sa wala pa sila yung anak mga mati man pa dito siya.
0: Naman
1: yun na naman yun nga babae o lalaki nang buot naman niya po pero ilang masabot sa buot ilang yung istorya ilang yun yung taro sa malinaw no mabugnaw ang utok ba
0: kana mawala gina yung sakto idol no para yun masuta yun unsa mangi problema dapat ang problema i-identify ila-ilahon yun sa dili pa sa baron dili pwede nga ilimud-limud lang ang mga problema
1: kini pa nagdesisyon nga panagbuwag o dali ra maganda na pamalistok pero samtang masitol pa si tulo na to kaya na to eh.
0: Kay maapektuhan man gyud ana ang mga bata idol no basta gyud na ang mga bulag-bulag na
1: mga bata man gyud moro gyud ako isa ka advice nga istoryahe sa ninyo ayaw sa isampot sa panagbuwag o kaya gyud lang istorya ra man gyud kuha ani
0: correct
1: ang istorya ra man gyud na kay gusto kayo na puro sila dili ko makatas og garbo ha. Oh, nagin naman kita'y garbo. Ang kita'y garbo yun.
0: Correct.
1: May pride na dinigin na tumasabitan nila. Ano nga, istorya lang ninyong karong kay...
0: Correct.
1: Loyang mga anak.
0: Salamat kay Idol Ben. Sakto Ben.
1: Benedict.
0: God bless you, Idol. Salamat kasi mo ang nindot kayo ng paghatag og gamdag.
1: Ako ang ibon na lang ako kung shout out, Idol. Good dance group. May gabi ang tanan ni Nelson sa kung mga kaanak na namino gini mo karon, Idol.
0: Hey, shout out niyo diha mga kinalangga ni mong mga anak.
1: Kung nakabog anak, Idol, lads, niya nagtanid na yung tao ni. Ay, kanak. Conception family Agbon Agnigana Idol.
0: Salamat Idol. God bless you. May kapi ni mo na Idol.
1: God bless you.
0: God bless Idol. Ay nako, ginoong kwentaw no sa ingunani ng mga sitwasyon dol ba nga. Idol, may gabi iya biyai na day oy wa man ay buo tawhana. Wa gyud na iya, wa gyud na mao ning tawhana gyud Idol. Idol, may gabi na, may gabi na, may gabi na. Idol Alex, may pagpaminaw. May gabi ini mo di Idol, diha sa may Mindanao niya.
2: Oh, di ra mo kamuran ko kasi din tumatik. Tutuloy na tayo, Idol.
0: Kana. Unsa kayay imuhang maistorya sa atuang gibasa nga kaagi karong gabi una, Idol?
2: Ah, para na po, Idol. Kanang banaha, Idol. Kanang, kapo mo ta siya, Idol, nga nasi anak na siya, atin man sa taon siya nasawa, di ba? Mga ano mo patimbal pa mo siya na isang kusas pa na, no? Sa tusas ka mo, sa tanan niyang kwan, kanang kwan na was isa tusas, was siya diprinsya. Kimsa ang ngayon magpati mo siya ang asawa eh. Pero siya nang lihok lang ko.
0: Correct.
2: Kanang, kay buto na on, kanikumbanya ko, bago yung breadwinner sa pamilya. Yun, pagkakaroon kwan, kay, nabi anak pa maate manunon sa siyang asawa niya. Sa, malukal sa siyang asawa taon eh ha. Kanabang mga asawa karon istis ka na, di na lang din pag-atimban sa mga bata, eh.
0: Correct. Mga bata ay pinanakabuok ilang anak. Ubay-ubay. Tulo ka buok.
2: Inikap. Inikapot niya. Gusto pa siya, atimban nun pa siya.
0: Correct. Wala siya magunahuna sa unsa may gitrabaho sa iyang asawa. Gawa siguro kayang asawa na sige lang panlibak dito sa ilang siling.
2: Ipitaw niya. Sama siyang asawa, kaya buta kayo ang mga auntie ang mga anak. Tao di mo mga matusilingan, maglipak niya, magsugal. Kaya ka na asawa ka ron. Masira na magsugal pa. Ito sa silingan. Kaya maglipak.
0: Kana?
2: O malay mo asawa. Kaya di man siya maglipak. Di manguan sa mga silingan. Di manumbay. Amo na nga. Kadayo na lang. Di mo paka isip sa kabana. Retrainer, di ba?
0: Correct. Sa pamilya. Kaysa mahimo pa kang problema unya sa inyuhang pampanimalay. Sakto na sa gibulagan man ni Idol. Ingon siya, sakto ba yung gibuhat niya yung gibulagan? Di ay ang asawa mo yung nibulag, Dol. Gibulagan siya sa asawa kay...
2: Oo,
0: kay saon man. Sige, magpatiman. Na ay mga anak, magpatiman pa yun siya.
2: Muna ang angay ni Mudo.
0: Kana nakasama na inoon kang Idol Alex mo.
2: Ano ka rin yung kundi mo nga. Ang nakita do, lalaki ka doon din at kung anong pagkalalaki to doon, kanang magkinaruto sa itong pagkabana, gina nga.
0: Kana?
2: Wante mo ko na, kita, ato ang binangkuhan yung nga, kita yung angay mo buhay sa itong asawa o katong mga anak.
0: Correct, no? Lisod kayo huwag magpalima pa ta.
2: Oh, magpalima pa. Kaya, hindi ko man, hindi ko nil mo, kanang, wala pa yung mga asawa ko, walang,
0: alimahan pa.
2: So, kung ko,
0: muhapiyod pa.
2: Oh, muhapiyod pa. Pagkita. Tuloy
0: ang asawa eh. Kana. Sakto siya kay Idol Alex. Unya, salamat kay Idol Alex. Kinsa may mo ang i-shoutout din mo ni Idol. Bunali na. Bunali, Idol.
2: Jun Pardillo. O Grusi, Ma'am Grusi Pardillo. O yan ni Tito Pardillo. O ni Nena Nerita Pardillo. O ni Kabanero. Kanang... Isa ni Kabanero. Pata.
0: Kana. Kana. Salamat kayo ninyo mga idol. God bless kayo ninyo mga idol. God bless kayo Idol Alex. Thank you so much.
2: Mayong gabi.
0: Mayong gabi ninyo mga idol Alex. Ay, nako mga idol. Hello, may gabi eh. Hello? Oy, may gabi eh, idol.
3: Idol.
0: Kisa ni pali yung
3: idol? Joel.
0: Kisa, Joel. Okay, idol, Joel. Okay, may gabi eh, idol.
3: Padayan, okay na ba kung signal, idol?
0: Murag, nagputol-putol yung signal, idol. Balhin ko nung gamay, idol. Pag hinay ha, basin kuan. Masin makatunog ka diha o gandong lalaki nga paasa kayo.
3: Okay na, idol?
0: Kaya okay, idol. Bira, idol. Unsa may imuhang maistorya ani nga tuang istorya karong nga gabi una, idol?
3: Now, una sa tanan, kining lalaki ha, kung bana manganini siya, or dita ka siguro kasal ba na sila di, so, ato lang klaro ko sa pagsulti nga, ang usa ka lalaki, mukha na siya pwersa sa panginabuhi.
0: Correct.
3: Mukha na siya gitawag di pamilya.
0: Kana.
3: Apa, naong sa di padre di pamilya nga, mo magpatima naman hinoon?
0: Magpaalagad, matod pa. Pasilan.
3: Pasa kong amigo, mayo ka na.
0: Mayo. Magpaalagad man siya, unsa man ni siya, magpapuno siya, muna ginawa, nag-alima ng iyang asawa sa mga anak, magpaalima pag yun. Pasilan.
3: Eh, kung ano yung idol, kung paralyze ka, tingnan ni idol, marag ino na to nga, makonsideraan na to, pero ino na to nga, kana kumpletong gamot or kana
0: wala, kumpleto man daw siya, kumpleto siya gamot, wali apan sa kalawasan kunya magpaalima. So mo siya ganahan siya, mahimo siya
3: at di na maayo idol eh
0: basin idol idol idol Jul basig mahilig ni hantak pa kay ganahan mo siya mahimo hari
3: mo lagi idol ay niya ang ako na ikasultian ni nga asawa idol oga di magkinis lang kasado mas maayo sad niya yan hibuwagan kay di magyud maayo ning iyang gibuhat nga maggikan ang asawa pa nang trabaho mo kay matima niya.
0: Correct.
3: Dapat gani magpinabangan di sila.
0: Correct. Sakto juga idol Joel no. Sakto, very sure no. Okay. Ang mga managkain dapat magtinabangay dili mag sikatawon magsalig-salig sa usag-usa, dapat magtinabangay gyud unta.
3: Di magdinot-anay sa kanang kalisod ba?
0: Dili, dapat, di ko na dili magdinot-anay. Kung pwede magdinot-anay, katong dinot-anay sa panagigugmaan.
3: Oh, kada, sakto na, idol.
0: Pwede ito.
3: Pero, dinot-anay, di maayo.
0: Ah, dili. Kung dinot-anay, di sa trabaho, di maayo. Kay muraman, og imuhang gibutang pod sa kaalaot ang imuhang asawa, no, imbis imuhan ng partner, kaabag, imuhan na hinuong iduot pa sa iyahang mga trabaho o na yung magipunan. Sakto dol, no?
3: Dapat mga niya na punta nga sa ako ng balikon sa pagsulti siya yung padre ni pamilya siya yung tayo maningkamot pero sige lang kayo naman na pero ang ako lang yun nga diligid mayo sa kababae nga kanang ang pag-atiman sa usaka babae manubra na saan ba kanang ino na to nga minimize lang po ng pag-atiman nila po na siguro kanang maupa siguro ipaluguro na maligo siya na hindi na na mayo eh doon.
0: Masobra na pag mayo idol. May pay, kuha na lang ni siya ni. I-printa na lang siguro ni. Kay perti man ka. Di pag siya matag sa iyang kwarta kay wala ko na siya gialimahan.
3: Sa aman. Nang, yatiman pa rin mo matag. Pagka og sa mga bata pagka. Kibir na mga na yung taon.
0: Sakto yung idol, no? Grabe. Salamat kay idol Joel, ha? Salamat kasi mo ang mabulawanon ka ayong mga paghatag o katinawan sa nagpadala sa tuang pamutan na karong gabi una. Kisa may mo ang i-shout out niya, idol Joel.
3: I-shout out, idol, ang mga naminaw na karon niya. Siguro naminaw ron si Dudong Joyce diya sa Lapu-Lapu. Nga, Dong Joyce, may gabi diya ni Murong. Nga, inaot ko nga nakapaminaw ka ni nga Sibia karon sa IFM. May gabi na lang sa tanan niya mga nagpakailan ako. Oga, salamat ninyong ganan. Salamat
0: ni Idol Joel. God bless mo the Idol. Grabe na ubay-ubay yung mga lalaki. No, abi ko bag labanan ang lalaki kay ang lalaki sa tuang pangutana karong gabi una. Apan, nangasuko naman hinuon yung mga lalaki na Tungod kay dili man maayo ang iyahang gibuhat doon, maisip sa kabana no usa ka padre di pamilya, matod pa ni Idol Joel, no, kinahanglan doon ay pagtinabangay, dili kay magdinut-anay. Doon na yun matawag na tuog, paghatag yun sa unsa may dapat ihatag ngadto sa tuang mga minahal sa kinabuhi, di ba? Mayong may pag iya ng swilduhan iyang asawa dol o magpaatiman siya. Ganahan na siya yung swilduhan niya. Hindi mo siya muhatag swildo, meaning kung alimahan siya yung asawa, muhatag siya swildo, muhatag siya sa kwarta, meaning murag yung swilduhan niya yung asawa. Kahilas, banaha. As kang hilasan na lang yun. May gabi, Idol. Happy Martes. Shoutout Binti Family, Guido Family, o mga Kasag Riders diya sa may Dungguan, Basak, Mandawi City, from Michael Bintoy, diya sa may Konsolasyon. Clarence Jade Avenido, may gabi ini mo diya, Idol. And hi, Miss M. Sakto yun nga imo siya nga gibulagan kay Y. Pulos nga pagkabana para nako. Dapat magduha siya o magkuha siya o maid. Kaya muraman siya o pungkol. Sakto juga ka mamini Velasco, no, grabe kung manahaw. Mayang gabi, Uzam. Akong tambag, ana Idol, dapat unta ikaw lalaki ayaw pagsalig nga atimanon pa ka sa imong asayang imong asawa kay naamoy mga anak. Actually, ikaw man ang lalaki, dapat ikaw ang mag-atiman sa imong pamilya. Correct. Niya din about po sa kwarta, dili man na maong dili ka muhatag o kwarta kay wala dili ka atimanon. Pagkakulang jud o dokol o dapat i-muhatag siya sa kwarta para sa mga anak. Aray ko pagkalami po nga lumsan sa kanal. Langga vlogger, salamat kayo, ha? Sakto, no? Karami taong nga naagani kay mga anak, imo gani nang gihatagan og anak ang imong asawa, imo gani nga gianakan unya dili pa juga muhatag og kwarta kay wala ka gialimahan. Asa man gibutang ang imong paminsar, ana. Ingon si atoa nga Miss M nga okay ra ba ang iyang gibulagan, na pero para nako dol, ha, dili man jud siguro pud nga modali-dali pud ta og bulag, no, not unless, no, kung unsa na jud kabugat ang inyong sitwasyon. Pero sakto pud si kung ano si Idol Benedict, no, nga kinahanglan istoryahon gyud siya, no, kinahanglan ato og yung klaruhon pud unsa gyud ang atoang mga kanang mga pagkulang niya, unsa may iyahang mga dapat pangbuhaton, kay isip mga bana og asawa, isip mga ginikanan, mga naata sa pamilya, ato yung tanawon, lantawon, planuhon ang unsa may maayo para sa pamilya, para sa mga anak, ug dili lamang unsa may makapaayo para sa tuang mga tagstagsa ka mga panginahanglan. Dito ay magtanaw sa unsa may para sa tuang kaugalingon, kung dili tanaw na to unsa may kaayuhan nga to ang mahatag ngadto sa tuang mga anak. Kung dili ka mahatag og kwarta sa imong asawa kay wala ka giatiman, unsa naman lay kaunon sa imong mga anak? Okay ra ba nimo nga imong mga anak nga pasmo diha tungod kay dili ka mahatag og kwarta kay wala ka giatiman? Pagtuo nimo magpaatiman ka, sige, mahilig kag hanta. Ganahan ka o ganang i-treat ka as hari. Kung ang ka-king, ang imong pagka-king kay dili nga king nga naay kingdom, Kingfisher ka, usa ka ka-tikarol. Usa ka ka-langgam nga tikarol. Kabantay ka ng tikarol nga sige lang nagpuk-puk-puk-puk sa iyang sumo diya sa kuwan. So, mga naot ang mga Idol Miss M, no, salamat kayo, salamat sa tuang mga sukik and tigpaminaw, no, yun sa tuang idol po diya sa may mingganilya nga si Idol Alex, no, nga dapat responsibilidad yun sa bana, no, nga mualima, muatiman sa iyahang mga anak o iyahang pamilya. Usahay, mawagtangan man ta gugma sa tuang mga partner, gumikan kaya tuang gugma ni balhin ang atos mga anak. Usahay, makalimot anak nga naa detay asawa, naa detay bana. Labi na yun kung kanabit ang muli kagigang sa trabaho dol o niya nagstay ka for a couple of days, like 5 days o sa 2 weeks, 1 week, no, iniguli ni mo sa inyo, ano, kanyan to katong uyab pa mo, mugakos yun kasi imong asawa or sa imong bana, karo na kay mga anak, lahos na lang yun kasi imong mga anak. Masay, malimot na lang ka, una mo, di ko'y asawa, di ko'y bana, no. Nga naman, mabalhin man yun ang atuang pagigugma, no, mas mulabaw man yun ang atuang pagigugma sa tuang mga anak o kaysa atuang mga partner. So, no, ugaling, no, maabot na yun ang panahon nga naan na yun tayo or magkabato na yun taog mga anak. So, manginaw ta, ha, sa mga nagpaminaw diha karon nga mga asawa o bana, na ugaling unsa may inyong mga kasinatian diha sa inyong kinabuhi, no, always think of your children, no. Una ag maayo inyuhang mga anak. Tanawa unaw na ag maayo unsa may kaayuhan sa inyong mga anak. Bili lang sa unsa may imuhang comfort ya, no unsa may kanabitong makiingon ka nga komportable ka sa imong gipang buhat ya. Dapat you should always think of your family. Your family should always be your first priority. Grabe na jud no sa imuhang paghatag nila og suporta para makapadayon sila sa unahan, para makalampos pud sila sa mga pangandoy nila sa kinabuhi. Oras sa IFM, alas 10:02 na mga idol.

0: idol ikaw. Halina, kumbati na!
1: Ikaw ba? Sige nga naman tatikal. Ano nga, guardian angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ibantayan man ay kunin mo sa yun anak ay ka taroin sapungan ba ni
2: ay balita suertres ug lotto results
3: idol suertres result alas 9 3 1 8 idol nakaigo ba?
4: Mari, mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak. Umurag, dili komportable. Matag-adlaw.
5: Dugay na bito kong niingon ni mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
4: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana, uy?
5: Dapat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
4: Mari, mari. Mantay usa si baby, ha? Arisa!
5: Hoy! Asa man ka?
4: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
6: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
7: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
8: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo sa duhang tubalo.

0: And polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Sir, health testimonies.
3: Health testimonies.
2: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one leg, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong ibati. Nakahantog karo, nagmimitin ako. Antog karo, naayon ako. Bumikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isin, tanakapin. Sabay na bis ka.

0: IFM 93.9.
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy, Idol Dance.
3: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Eh, alas just 11 na itong oras mga idol, kiningabahin gidalik na to sa EXL Makabuhay Plaza Capsule. Mga idol, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins mga idol. Makuha ang B vitamins, pinaagi sa itong pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apantila kinahanglan mo gasto kapaog dako, kaysa 20 pesos lang kumplito ng B vitamins nga imo nga kinahanglan. Naakini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins may laing disayos pa kini ka powerful ingredients. Kung makatumar ka ni ini idol, mahimo kang abtik alerto og dili limtanon himsog pagyod ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og pwede mo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada mga idol. Kiniusap kabahin, gidalit nga to sa EXL Coffee Mix 17. In one, samtang namin naman sa itong programa karong gabi yun ng mga idol, pangapi mo diya sa aha kay Utugno Rabadol. O niya, gamita ang EXL Coffee Mix 17 in one. Kaya kini ang perfect coffee for you. Kaysa sa mga active nga sagol nini, mauang rose sip o doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Matabang sab aron alibihon na sakit atod sa arthritis, mga idol. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rosehip doon sa pagkini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoon din mamangustin, malunggay, kanela o bayabas. Dili ni siya basta-basta ang kape mga idol. Diba ka na ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free mong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada mga idol. Ang EXL Coffee Mix 17 in 1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Napalit sa mga butika sa mga musunod, Ross Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Pharmacia Zamora o Liluan the Pharmacy. Alas, just 13 na itong oras. Idol, good PM, base na nagkulang na sa atiman na sa kama ang nagkuwang niya. Nakuwangan sa pag-atima sa kama. Sana o dun ay pag-alima sa kama. Oras sa FM, alas just 13 na mga idol. Palito sunan mga idol, hindi apainilot ng mga musika sa itong pagpadayon sa itong programa ng IFM. Kumbati sa gabi. Ikaw man si Idol Doms sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ba ni mga idol?
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Lady.

0: AM 93.9.
1: IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: FM 93.9.
1: IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Bog ngan pa ne.
1: Game ka idol?
2: Game sa idol.
1: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
3: Pawisano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
4: Ako di ay si Ronnie Buboy Diba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Paprimio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa rin.
3: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi.
1: Idol mo DJs.
5: Ang tamis na sila tig, og labi ko gitik. Idol Mami T.
6: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
7: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
8: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boss Charming Auntie Maria P.
9: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulatido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
15: Ang idol nga White Corona, Dai na Bina.
16: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Ben Production Center. Mudalit kaninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
1: Timan ilang tini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagdago nilang dugan mong maliputon.
0: Palami style.
1: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
0: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
0: What's the song?

0: nga bisan ang mga dagkong balut, dili kayo makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalintan. What's the style? Gidalit sa Aramen Production Center. What's the style?
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dance.
2: 93.9 FM, mapugngan pa po ni mga idol. Alas 11 jazz na to ang oras, mga idol. Padayon tayo na sa itong programa, dula niya ng inyuhang gipaabot nga drama. Karong gabi na sa itong programa nga What's the Style sa IFM. Kao ba nang yapon si Idol Dogs sa 93.9 IFM. Mapugngan pa po ni mga idol. Ayon ni si Piyata dula ang ito ang mga bata diha nga nagmata pa pangatulog ng mga unya sa mga nagbiyahe diha karon amping musika nun na mga idol. Kung ugaling na may mga pasero diha ng mga bata, pwede rin ninyong pahinayan ang radyo nga kanang kamuray makadungog. Kay magdrama na tayo, ha? Kita magdugay, ito maglangay niya ng mga idol na ito. Ang drama karong gabi una, nini nga ito ang programa.
3: Kining maong programa kay Rated SPG. Strictong pag-iya o insaktong pagpasabot gikan sa mga ginikanan ang ikinahanglan.
4: Posibleng adunay tema, pinulungan, kagkubot, malaw ay makahadlok og droga nga dili haom sa mga kabataan.

0: The boat is sinking. Please grab yourselves into two.
1: Ayaw mo ka sa mga kos ni Mamanching.
2: Ay, kubiyansa. Talagang duha ang makadungan ni Pardo Game.
0: Merci, merci.
2: Ay.
0: Munching.
2: Ay.
0: Pagbuwag na mo diha, be. Pagbuwag mo.
2: Ha?
0: Murag nakauyon man mo diha nga. Nagakos, be. Pagbuwag mo.

0: Tinuod ka? Huwag ka maminyo.
1: Nakakita dahil ka sa akong FB, nga na ako'y bana.
0: Mao ba? Parigas, teta.
1: Weh.
0: Lagi! Ulit ako pa manggugod.
1: Ulit nga tao?

0: Asal tak peringon?
1: Sepir uno dong.
0: Okey, sir.
1: Kung makuha ko ng halin sa mong yuta sa buhol, ipalibusito na ko ang Melchi sa mong joint account. Magamit na mo. Kaso doon ay emergency nga gamitan. Oh, si Melchi. Hello, Chi!
2: Asa na kalito?
1: Padong ko, Spiro Uno. Nga no?
2: Asa ka pa, Ingon?
1: Sa buhol.
2: Katong imong giingon ako nga kuhaon imong imong bahin sa halin sa inyong yuta.
1: Oh, sorry ha. Wala tika pabuta nga muli gikan sa inyong batch reunion kay madali ko.
2: Okay na, oy.
1: Nalaga sa ato?
2: Oo.
1: Sige.
2: Sige. Amping yan kwarta ha. Ayaw gusto ha.
1: Madali, oy. Sige, bye.
2: Bye.
1: Kabutan niya sa kong asawa. Danawag yun. Huwag nangita na ako.

0: Oh, niulit lagi ka munching.
1: Sumay gusto ni mo nako, dili mo uli. Ako muning bayta niya.
0: Duha magkakaadlaw, good, kawa mo uli.
1: Nilip ko sa trabaho, aron ko mag-enjoy.
0: Mo ba?
1: Musta naman mo din eh.
0: Dili okay. Nasakit si Oliver.
1: Unya?
0: Ida sa hospital.
1: Unsa? Grabe din hila nata.
0: Grabe!
1: Unya? Asa magkatan niya?
0: Mawad to ko silang mama o papa. Manghuwa mo kwarta.

0: Unsa? Gamito ni mo ang kwarta, Melchi.
1: Oo, kay naluoy ko sa kong batchmates nung, uy, naku, bayaran ng ospital.
0: Kinsa mo na siya? Ngamurag, concern mo kay ka?
1: Nasakit man ko di ang mama. Gioperahin.
0: Oo niya. Ikaw di may mulungan sa iyong problema. Abinin mo ka ng kwarta, ha? Para nabaunta na sa itong emergency cases na itong duha, Melchi. Ayaw kalimot. Paingunan pagkasawp ang atong adlaw. May na lang. Doon natin makuot, doon natin magamit. Pero sige, pagamit na ko ang kwarta. Pakita ako kung kinsa nang gusto ni mong tabangan.
1: Ay na lang! Hanghol kay talito da!

0: ganin na rin naghuwat ni Mudi Milche.
1: Ay, sorry. Dugay ko nakahuwam sa ako yung agaw ko.
0: Salamat.
1: Ikaw ba?
0: Milche, wa ako ikabay di mo hagawas lang ini, ha?
1: Milche, huwag kira, uy. Ayaw pa kung naon na ugbayad. At least nakatabang ko sa imong ina.
0: Salamat kayo, Milche.
1: Milche.

0: dugi na sad kang ni Uli.
1: Nganong day good, uy? Ako day nang dan, nga ako rang usa mo lusot. Traffic bi kay lito.
0: Oh, sige lang, kalma lang. Naumbiya ni mo, nasuko na usag ka.
1: Ang sugato man tanyo mong duda, good.
0: Guilty ka?
1: Lito?
0: Huwag ko lang ingi pasabot. Igor mo ko ni Sulti nga, dugi na sa gang ni Uli.
1: Maugid ka da. Tigipuhat diri.
0: Huwag man ka. Nganong ingon anak man ang imong reaksyon? Dali, bi. Tanas taas, bi.
1: Nga naman, good, uy. Babay ako sa mood, ha?
0: Sige lang. Ako lay mood-mood ron. Tara, Milsi.

0: Quién somos?
1: Mga batchmate mi ni Munsing, ma'am.
0: Mao pa.
1: Yun sa manimus Munsing, ma'am. Yun sa manak ni mo.
0: Bana. Among anak ang namatay.
1: Unsa? Inyo rin ang anak ang namatay, ma'am. Ug asawa di ay kang Munsing. Hala!
0: Say halangan na di ay.
1: Yun nang kung si Munsing, namo nga, ulitaw pa siya.
0: Tukay naming nakasal. Ug naami anak. Amo ng anak ang namatay.
1: Bantog ra? Pangbata ang lungon? Ngun siya kay... Yang mama ang namatay. Kabut-buton di ay niya. Parehas lang si Milchi.
0: Kinsang Milchi?
1: Ay, kanang bagong niabot ay maunas Milchi.
0: Unsa? Ako ang asawa ni Munching.
2: Milchi?
0: Mauni ang resulta sa imong kabut-buton, Munching.
2: Tanya?
0: Nagpaila dahil kas imong mga kabatch na ulitaw ka?
2: Uy, mahibo ba, Tanya? Dili kini ang saktong panahon nga sudyaan ko ni mo, ha?
0: O karos, aman. Ugoy, ikaw, Milchi. Nagpatuo ka sa day nga single ka?
3: Mayong pakungo ng ilang mga o.
2: Uy, hala.
0: Lito?
2: Kinsa
0: ka?
2: Kinsa siya?
3: Akong bana ni Milchi. Ug akong kwarta. Ang iyang ipagamit sa iyang batchmate ko nung kay Luoy kay na ospital ang inahan.
2: Pasaylo aminin niyo.
0: Human sa lubong sa tong anak, magtigitan ninyong duha, Munching o Milchi.

0: Asa ka? Di pang suod ba ni mong inong mga gamit?
1: Ulayas ko. Kung ano ko yun na akong ikatubang nimutan niya.
0: Maayo kay may uwaw pa di ka, Munching.
2: Munching!
1: Oh, Munching. Anong niyak ka, uy?
2: Alangan, nasa manay kumadangop. Nimud yun.
1: Ha? Oh, uy!
0: Nindutan ninyong talent, sa? Nagkatagbo yun ang masigkadaan ninyo. Mga pulos butbuton. Munching, layas din, ha? Ayun ang pakita na ako. Layas!

0: Wa ko mawili kung mag-uban ba ang duha ka mga butbuton. Dili ikalimuid na samdan ang akong kasing-kasing. Mamaayo man kini apan ang uwat magpabilin. Pero at the same time, naibtan ko og tunok.
1: Magtumang kasama ang kaagi ni Tanya, dinhining tulmanon. What's the style? Naibtan og tunok e-style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Cecil Danisus Cabrera. Dalit sa RMN Drama.

0: ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
1: 93.9 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Eh, alas 11.23 na tuwang oras mga idol, mao ka tuwang atuang drama karong gabi una mga idol, nga atuang nadungog dol, no? Grabe, naayo di ay gaba dol, no? Karma is real, grabe. Nagabaan sila, kini pagpamakak bitaw na mo, nang digid maayo mamakak dol ha. Kung unsay kamatuuran, isulti ang unsay kamatuuran para walay mapagan, ha? Dali-dali kayo sabto ng atuang drama karong gabi na mga idol, no? No need na og explanation kay ang drama self-explanatory na chukay mga idol. I-explain na siya sa iyahang kaugalingon nga istorya. Para ito sunahan mga idol, musunod ang programang IFMES. Pwede mo makarequest doon atong text line 09231128701.

0: What's the style sa IFM? Pasiyaw ubawa sa duka Style Idol.
1: Ikaw ba, inhaler-inhaler man ka? Mulis nga, yun ang samot imong ilong. Ay, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni. Ah.

0: 93.9.
1: Di juta maping spray kay kumpleto jining radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugnan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Dire juta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao. Maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: IMM ES Extransición Interna.
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...

0: 93.9.
1: Did you tama ping spray kay kumpleto din yung radyo, ha?
2: Sakto d'yo ka, pre. Balita, drama, komentaryo. Unya, sa gabi eh. Aho, kanta. Bunsa pa di ay.
1: Mapugnan ba ni? Sa itong pagmaniho, pagrahi, uban na sa pamilya, tira yun, ha?
2: Maul lagi eh. IFM 93.9, alang sa masa.
1: 93.9 IFM, alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Maul ni sakto, pre. Di hard, di soft, just in the middle. Saktos timpla ba? Mao, maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dads.
5: 93.9 IFM, mapugngan pa po ni mga idol. Alas 11:41 na itong oras. May gabi ini mo di idol na Miss Shakur Consejo. May gabi may pagpaminaw sa nila ni Floor Basok and Family, Jill Makilikot and Family. Consejo Bihag niya Shakur from Upper Casili Consolacion. May gabi ini mo di idol. Salamat sa inyong pagpaminaw dula. And also to idol Rune Sigismar diha sa may Mindanilya. God bless mo di idol sa kanunay. Salamat sa inyong pagsuporta sa tuang programa matag gabi. Mga idol, di na magdugay sa idol dabs panamilit na sa idol dog. Mabalik sa Idol Dams ugma pohon sa samang attack na higa yon sa tuwang programa mataga gabi idola. Unya ayon mo kabalaka dola kay sa kanunay na aramang gyud ta perminti dol di ta mawala dola. Ato ra gyud ning himuon nga bisyo ning atuang mga kalihukan na mataga gabi idola kay at least ulingaw ta magapi-happy ta sa dili pa ta mga tulog. Ikaw puno kay ta matagabi unya busy kay ta indi kay tanggi pang buhat matag adlaw labi na gyud mga nagmaniho di para di ta makatulog mga idol ay kumo kabalaka tabangan ta mo nga makamata mo no makamata tas ka matuura no nga wala gyud di ay sobra tong sweldo ay dil makamata mo nga dili mo na magduka samtang nagbiyahe mo di mga idol so sa tanan natong mga nahiaguman sa tuwang tanan natong mga kasinatian di ta magpakawa sa paglaom naara gyud ang Ginoo dula nga anda mong kadunay og tagana muhatag kanato sa ato ang mga gipangayo, mubo-ubo ka na to sa walay puas nga panalangin o grasya. God bless ka ninyo mga idol, amping mo sa kanunay, ampo po mo sa kanunay mga idol, kaya ato ang pirmihinom duman, nga di ganda na ito, mahimo ng tanan, kung wala ang ato ang labaw nga makagaw. Malipayong gabi ika ninyong tanan sa mga padong matulog, good night ninyong tanan, di ano, amping sa mga nagbiyahe, yun sa mga nas trabaho, di apadayan lang yapon mo sa inyong panisikay-sikay, kaya niapatay nindot ng mga tukar nga ato ang ipabuhagay sa kanginan sa dili pa ta mag off-air by 12 o'clock. Mabalik ta by 3 a.m. together with Mami Tix sa programang IFM. Ipta na magsaba-saba si Mami Tix sa inyuhang mga nahimutangan. Alas 11:43 na mga idol, leaving you this song from Westlife, Total Eclipse of the Heart. Bye! Amping mo mga idol. God bless!

0: 93.9.
1: IFM. Di juta mapping spray kay kumpleto juning radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni. Sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Dire juta.
2: Bao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy. Idol Dubs.

0: AFM AS Extra Session Ibtana.
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 AFM 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
3: Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tamkis na sila, Tik. O gila, Tik, Mugitik. Idol, Mami Tik.
5: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
6: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulatido.
9: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
10: Ang tamkis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, Idol, B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
14: Ang ayda nga white corona, inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: ke Idol?
1: Game set ko Idol!
0: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol o katangi sa online, not just one, but two winners patag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni...
2: Bawi sana o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako de si Ophelia Omoso, taga-Pilit Kabangkalan, Mandawi City. Nakadaog na napulo ko kilong bugas para sa ilang papremyo sa honyo ni Idol. Dagang salamat sa IFM o sa Dubai HP. Mapungan pa ni... Ah!

0: ba? Ana-ana ba ka nga save Mother Earth? Pero kung makaputol o kamunggay, huwag as purang mupatay. Huwag tanong, ma. Pabungan ba ni?
1: Sa balita at tugtugan, idol ko ang

Hello, eh! Naon siya naman yung akong radio? Nipilit naman niya siya. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapungan pa.

abi minyo na, puro na lang yun kagilok. Walay kilig, pero lahi man ang gilok ko eh. Gilok dutan na ang problema o kalison. Aw, kuya Wan, mapungan ba ni?

0: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ko, Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni! Ang Idol mo, VJs!
4: Ang tam is mas lati, o glami mo gitit! Idol, mami tit!
5: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
6: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido!
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
10: Ang tam is mong isi, o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
11: Ang market man on the run, Idol B!
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona, inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Sa puntag o gabi'y anaa siya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisit unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Buntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni? 'Cause you

kada inyong mga asawa o inyong uyam, ipahilas-hilas mo na. O eh, hapo iba nang magsikil at nagpamilo, panglaba, o kaban pa. Mabukan pa niya.

Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

0: 93.9.
1: Hold on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay.
2: You
3: and I.

0: kamay, basta na ay lahutay. For hours, maghagwaanay.
1: And I.

0: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Pawisan o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
5: Ako de si Ophelia Omoso, nagapilit ka Bangkalan, Mandawi City. Nakadaog na napulo ka kilong bugas para sa ilang papremyo sa honyo ni Idol. Dagang salamat sa IFM o sa Dubai HP. Mapugnan pa ni... Ah!
6: Idol,
7: ang tamis na sila, tig. O gabi, bugitig. Idol, mami, tig.
8: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
9: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulakido.
12: Ang lamig sa radyo, Idol, Aiko.
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
14: Ang market man on the run, Idol, B.
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
17: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
18: Ang laagan nga Pretty, Idol Pretty.
19: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Sa puntag o gabi'y anaasya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
1: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
0: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
1: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
0: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
0: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni. 'Cause you

93.9 IFM.

ikaw ba, inhaler-inhaler man ka. Mulis nga, yun ang samot imong ilong. Ay, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa niya.

Hello, naunsa naman ni akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapungan

baging nalagani ka, I miss you. Buto ko sa dayon ka. Sa bagay, tuong magani ka sa imong mama. Baging nan ka, pinakagwapa nga binuhat ng kalibutan na. Papukay ba ni?

0: unsa naman ang akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Wednesday na? Happy Idol Day!
1: Happy Idol Day! Wednesday na!
4: Woo! Game ka, Idol?
5: Game sa ka, Idol!
4: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...

0: Ako si Jan Vincent Requina, 27 akong edad, nga taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM Idol kay nakadaog ko sa kasapong bugas o may nalang tao ni konsumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni hey.
1: Idol,
2: ang tangkis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
3: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
4: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
5: Kinidiaya ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
6: Ang kiatan o sabaan, idol, kula si Do.
7: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
8: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
9: Ang market man on the run, Idol, B.
10: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
11: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
12: Ang ride nga white corona, inday na Bina.
13: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
14: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

Ay, no, no tengo horas. Dalina, Dalina, Dalina. Bayot. Kita may buntag, kaya katong oras, idol! Alas stress, stressing naman ay kabuntagon di ay! Utong, utong, utong sa gamay, gamay! Murabag nakatigi! Ah. Wednesday karon, July 1 na yun! Marang happy ko, ayoko! Ay, sig binayot niya! I am what I am. O, diba? Ganahan kayo yung talent ni sa unang sa kuang mga Miss Gay kapanahonan, oy. Pero saon man nga ako ang handler, mo yung naman siya, bawal na gamot lang ka, bayot. Kaya kulatingon ka na mo. Basta Wednesday sa IFM, Happy Idol Day. Walang happy kayo kung ang adlawa, idol. Ambot o ngano. Kaya kanigon, sa una pong panahon, mura yung kinakarang tao, bitaw. Kaling July 1, naapunin siya sentimental value na ako. Bahalag na kandusmo ko sa unang panahon. Pero ambot, nga nung July 1, dahil siya guwaning ako ano, na ibutang talang, kailang part ko sa kuan ba? Ay, buto talang part ko sa kalibutan. May mamitik, murang laki na hinumduman. Naaman, pero dili about ko. Ano ka ng mga laglaan. Dili part sa uyam-uyam. Dili part sa... Kung dili part gapon sa trabaho, idol. Dila na ko isulti. Oo. Kaya mawaang ako. Mawaang surprise. Bahala na mo ko sa inyo. Ang kuan niya nga. Mamitik, i-refill na good na, oy. Ana ba? Mauna nga. Ana na lang yun. Char lang. Bitaw eh. Happy Idol Day itong tanan kay Wednesday, July 1. Nagyong July 1, July 1. Murang niliyok pala kung kuwan niling. Ako naman usa. Sige, larga, larga, larga taron. Larga taron orasa, idol. Till you can say oh, di ba? Sa mga Miss Giggoers sa una, sa mga nakadungog ani, happy kayo ro na nga to ang mga parts sa LGBT, LGBT, no? Katong mga nagtalent o mga ingon ani. Sus, aligri kayo na sa entablado eh, naiuban mo tumbling, naiuban mo kaon o baga, naiuban na bali ilang high heels. Nindot ang kinabuhi sa kuan ay sa kanang mga LGBTQ, especially sa mga kabayutan, mga idol. Naadyod ang bitawang itawag na toga. Colorful kayo among kinabuhi yun. Oo. Wala, magtanaw ko sa mga kabatanunan kaya nagagmayang bayot ba? Paano kayo sila, no? Kanang showway na kayo sila sanayan. Magduster na sila. Pero sa kapanahonan na muna, babukbukan, mamamay sa mong amahan, oy! Kita ay basta Wednesday sa IFM, Happy Idol Day na itong tanan! Maimbuntag, maimbuntag! Kung asa magalita na pit, sa chinta ka barangay, dinis dakbayan sa sugmo, idol! Oy, tato! Basta ba na nga to ang mga

sikay-sikay na ron. Musama na nga to ang mga pinalanggang mga senior citizens at ang mga lola o lolo. Kana na bagay sila yung mga mag-una. Mag-una o atams. Ngano ka na ng mga edad-idaran ba? Paano lang kayo gagmay? Lagi-lag kinatugan. Kung basa ko mga apuhan sa una, ang ilang kunog kinatugan, mura na lang kunog manok. Kung ano mo magmanok lo, siya na, masige na mamig mata-mata. Nang makamata mi, di na mi katulog kong balik, o makatulog magani, dugay na yun. Pero sige lang, at least, hanag dugay makatulog, at least makabalik kong tulog, kasi di na kakatulog. Musta man na ito mga pinalangga ng Carbon Market? At ang mga... Paano na, no? Mga iyaan, o uyuan, apuhan, o... O ban ba na ito, mga kasilinganan? Ah! Kita ay amping-amping na ng Carbon, ha? Pero ang Carbon Market karon hindi na pala sa unang ganaghan kayo manguot. Manguot-og Charlang Kuya Juan Alas 3:19 Pinas ka magtangon Di tamalimot Ito ang attendance check mga idol 0923-112-8701 I am what I am Oh May ato ni mamasahon inyong mga greetings din mga idol. Ato ni masahon. Morning ni Maria Mamitik. Tam is pas sa kalamay sa Hagna, Bohol. Charot. Request kong song. Request kong dance again by J-Lo. Jennifer Lopez. Thanks idol. Si J.D. Gamo din ni Diris Carmen Bohol. Pati nagtingon. Di kita maganta diri. Kaysa lain nagbati na to. Sige na Jay, tawag na Jay. Si Kuy Oe di ha. Jay, di gamo sa Carmen Bohol. Mayong buntag, mayong buntag. Si Ate Marilyn, di sa may Inabanga Bohol. Mayong buntag. Sige na, 0923-112-8701 0923-112-8701 O, diba? Pampad, kwangin lang Pampalay, bro Sa ibda na, ibda na, ibda na Shout out, Mami Tik! May muntag niyo mo niya, Boyd Standoyani. Good morning! Shout out ko nila ni Ma'am Verma Aquino. Miss M, Ognevel, Hatamosa. Lasikat kayo si Ma'am Vel, oy! O sa tanang naminaw sa imong programa, salamat kaayo, Sir Boyd Standoyan, diya sa may Hampang Argao. Salamat, Sir Borge. May buntag ninyo din, ha? Sa mga padong pa din, ha? Maligo, Ron. Tugnaw kahit pamukbo, eh. Ibalik lang sa ating katugnaw, dong. Musta man nga to ang mga modern jeep karon ka nagdagan? Ako nakita andiyan sa may Consolacion, dere sa may, dere sa ato sa Metro Cebu. Ano, kanina tayo sakyan sa modern jeep, no? Kaya ka lang, bugnaw gin siya. Bugnaw niya, makawa sa laban sa ulo. Mga pinalangga mo na itong taxi drivers. Musta naman ka, kuya? Pahugasin na yung taxi ha, diyan ni Sir Al Hisalta, diyan sa may Katipunan, Labangon.

0: Hawgasi na ninyo o na ninyo parilibuhan og lain. Ako sweet, okay ko anong mga ingunana, mga washing-washing. Driver, masagong ko sa unang truck di karga. Bayot, bisikleta, gali, di ka kabaw mong dala. Truck di karga, kaha? Alas 3:23 sa last kamuntagon. Adlong Wednesday, hashtag good vibes. Good vibes, kuno good vibes. Sa ito nagkadaiyang kuanday, kamerkaduhan. Musama ng merkado diya sa may Barrio Los. Ay, buntag ninyo din na. Ay, pag-display na mo. Sa naman ako cellphone din naman, di mo on, adara. Ay, masami din China, banong ka, di mo on. Ay! Pero buyag na akong cellphone, 2018 pa na akong suya cellphone. Kausara din ako na paayo. Kaya ako maning gilabay kay ni Pusam kung sa unang soy tres na ni Gawas. So, ano ko na pustai? Dali mga pinti na kong mintin do katuig. Sa usa lang ka pustaan o ano ko na pustai? Guwa! Ay, gilabay na ko. Ay, so, pagkaugma, ala na namay. Na namay sign nga puwa, uy. Di na mo charge, day. Mo na karon, di na yung ko, mo pusta. Malag mo. Zero nine two three one one two eight seven zero one. I do. Sa to mga nakadayang karinderi aron, kamao ko nang ano mo no nang abli na mo. Nang abli na mo yan di display ra ba ni mo kay utangon dayon first customer kay ngato. Hello, maayong buntag!
1: Hello, Ma'am Itik!
0: Hello! Ma'am Vel!
1: Yes!
0: O, di ba? Tag na, Diyo ko, eh. Magkwa na lang ko, eh. Manghula na lang siguro ko. May buntag ni mo na, Ma'am Vel!
1: Happy Idol Day,
0: Happy Idol Day na tong tanayin, Ma'am Vel! Mabay magmata?
1: Huwag lang kayo.
0: O, sin! Nagkisi-kisi, Diyo ko magpamubo. Ha?
1: Nag-ulan sa inyo, ha?
0: Nag-ulan, gabi eh. Pero karon wala na. Karon diyan, nag-ulan?
1: Wala, gabi eh, Rano.
0: Gabi eh, oo.
1: Oo, gusto kayong kuan?
0: Gusto kayong liti? Oo, ang kilat, itago ko mang biloy.
1: Lagi ako saan.
0: Nitago ko eh, kaya mo transform niya na kuan ba? Ginoo ko. Dito ano?
1: Maayo kayo nakakuan, gihapon ka ron. Tugihan, hindi mo eh.
0: Malagay mo.
1: Duty, mangka.
0: Duty ta, pero maro mang gihapon. Watay uyab. Charot! Mayot!
1: Ay, wala mo uyab.
0: Bitaw no?
1: Basin makauya, brakadere, good.
0: Puhon, puhon. Puhon, mayong lawas, tandugunon.
1: Mapunan yung uya ba?
0: Ito, may buntang naman yung mambil.
1: Padaghanon,
0: mamitik. Ha?
1: Nindot ng padaghanon ba?
0: Padaghanon, no? Yan ayon, pilian ba? O ba, ni Itzas ko, itambog sa... Itambog sa kanapitaw, imburnal. Ay, mamitik, niligilan ni mo matambog imong mga laki. Kay ngano, imo na nang hiyasasan tanan, charot lang. Bitaw, ay... Musta ba lang ito ang... Ay!
1: Oo.
0: Musta ba lang ito ang lungsod sa kus... Ha?
1: Mingaw man dari mamitik.
0: Mingaw. Mambil, sukat ba nga nahuman na itong pandemic ba? Dini na pala sa una ang mga tao, no?
1: Dito?
0: Nakabantay ka? Kung ano ka nang gamay na lang... Gamay na lang kay manggawas. Oo. Oh.
1: Ubitaw?
0: Mga ubitaw?
1: Pandemic, mamitik, no?
0: Sa inyo, sa may sitwasyon ato, Ma'am Bel?
1: Adere, mingaw, oy.

0: Samo ake.
1: Hinay tanan.
0: Mao lagi no, makaingon kita ba nga kanang bisag unsa giday kadaghan imong kwarta o nya ogin ato ang mahitabo sa kalibutan bitaw? Wala.
1: Bitaw.
0: Oo. Oo. Nakaana gyud ko ka. Hala oy. Unsa man ning kanang hitabo a kanang nga kanang madugay panikay. Wala na kanang ang mga tao kanang laraki sa balay. Unya mo gawasan makakita tag balay makakita tag pulis mudagan sa atong suod. Nanti kau sa mambil ga lingkod-lingkod ko sa mong gawas ba ga lingkod-lingkod ko kauban sa akong katong classmate ako sa high school pero silingan na good me hey, paglingin na mo na may police pwede na kalang basta lagi ang bangko na dagin ako suon sa mua pwede na kong karatil o dagan oh nanarami sa mga suon sa kanang kuan ba kulal bitaw. Nakabaw ko ng mga polis ng mga gwapo nga badak po niya kanap yung mga bayot po nga maton kay naong ba ay malunta malunta ka ng mga polis
1: kuyang sa katong pandemic mamitik no
0: tinuod yun mambel
1: kay to ba kay nga no marutog ka ng kuan ba ka ng ningaw kay dan
0: ningaw niya waitaw unya makaingon ka nga
1: marutog ka ng
0: Amin akong salida at lumakita ba? Diyos, ginoo ko.
1: Kay nag-follow-up, check-up ko at tumamiti. Kuan, wala ba ito yung sakyan nan?
0: Wala.
1: Sa barangay.
0: Barangay Tamanakay.
1: Barangay bitaw mamiti nga.
0: Hingaw,
1: kahit itong parsada.
0: Lain pa minaw, no?
1: Lain kayo, mura ghost town.
0: Kana, kana, gid mambil, mura ghost town, gid. Tinuod, gid, oy.
1: Bitaw ko, eh. Nino, kayo tumamitik eh. Magkuan lagi ko ato, magpag-up, check up ko. Yeah, naay mo check sa dan. Na kay kuan,
0: check up,
1: okay.
0: Nino,
1: kay tuwi, ang karsada ato.
0: As in.
1: Kaya matumamitik siya.
0: Kuya, uy, makaingon ta nga, uy, ginoo ko ingon, ani, di ay no, o kanang, wapag ta, kung ano, simbako lang gito panahuna ba nga, uy, kanang makaingon ta ba nga, Mauna ni katapusan ba? Ano, bitaw? Lain kaya itong una-una.
1: Nagpa-inject ka ato, mamitik.
0: Nagpa-inject ko ato. Nagpa-inject ko, mambel, kay naamang ko, bang-umang ko ato na kuha sa Cebu City Hall na murag nadawat ba? Unya.
1: Ako wala, John.
0: Pero ako.
1: Ako wala, siya ko nadala ato.
0: Kamang ka, na-injectan ko, kausarag yun, wala na yun ko.
1: Ano, mamitik.
0: Wa mente
1: ingon
0: ba
1: to
0: nga kotam
1: na lang to
0: tan. Na injikan. Na injikan jug ko ma'am. Mambil na injikan jug ko kausa kay. Na amo ko to raffle draw sa Cebu City Hall nga makadaog og auto na pa-injik ko oy. Oo. Ikaw magpa-injik ko kay basta ko ana. Oh,
1: ano? Ano pala ka 2030?
0: Oh,
1: yeah.
0: Diyos ko, Lord. Asa ko na kong isoon. Ako kong isoon sa gawas niya. Anagin, ayaw, ginbog pa inject. Niya karon.
1: Mamitik ako wala jud ko magpa-inject mamitik kay ngano. Kanang ang doktor akong giadtuan ba wala gyud siya maingon nga dili ka kasulod diri kay wala kay inject paminaw na ko siya. Wala sad siya nagpa-inject gyud.
0: Ma okay, wa man. Oo. Pero matingabi ata mambel no. Mambel ang ubang gi-injectan ba kay nang libagha. Ang uban nang matay mga ingon ana ba. No?
1: Oh, bitaw. Naya
0: kong
1: ate, kay
0: kanang iya
1: bukton, kanang
0: bukat ko mo kaayo. Asa akong mama. Gipa-injikan naman lang ito ng among mama, kay senior citizen ba yan niya? Yana lagi nga, huwag di ka magpa-injik, dili na kakakubra sa imuang quarterly nga kala financial assistance gikan sa city government?
1: Buto, kuyaw,
0: kasi
1: kuyawan
0: sa
1: ate,
0: kumbaan sa ate. Oo. Lagi, oy. Hindi mambil, salamat kayo.
1: Ha?
0: Salamat kayo.
1: Sige. Yung mamitik, maka-play sa kadira.
0: Sige, unsa man.
1: Bahalang na. Bahalang nag-uwan. Mamitik, no? Bahalang basta. Basta, I'm too sexy, mamitik.
0: Sige, sige, I'm too sexy, no?
1: Sige.
0: I'm too sexy. Sige, Ma'am Bill. Ako na i-play.
1: Sige.
0: Bye-bye.
1: Happy Idol Day. Bye-bye.
0: Happy Idol Day. Ay, Ma'am Bill, Ma'am Bill. Kasi nagkanta ka niya ni, nalimot ko.
1: Nakalimot, rabasag
0: ko. Ah, sige lang, sige lang. I'm too sexy, man, no? Sige, sige. Bye.
1: Bye-bye.
0: Bye. Alas-alas-alas-ay. Walang ginawa ko, alas-alas at Friday 4 na tas kabuntagon, Idol. Ito sa ating i-greet. Good morning, mga mamitik. Si Leo ni Diris Panganiban, loyal sa CCMC. Always should be naminaw ni mo request lang kong song, Something New in My Life. From Stephen Bishop, mga Idol. Sige, Sir Leo. Ito nang i-play, Sir Leo. Something new in my life. Okay. Oras! Sa'yo, Pamela Stress. Friday 4 na.

0: 93.9
1: IFM. 93.9
2: IFM. Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Happy Idol Day! Wednesday na!
1: Wednesday na? Happy Idol Day!
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.

Ay, de las horas, el estrés 54, no es que apuntagón. Mostrame la mano, bago pa dinaro ng hiatid. Bago pa din na nagpalumoy-lumoy sa ilang mga gibati. Oh! Happy Idol Day, mga idol! Nasa Wednesday sa IFM! Happy Idol Day! Ayaw mo kalimot, July 1 na yun, 2026. Musta man ang inyong kadalanan din, ha? Musta man ang inyong dalan, hagipot pa, hangtod karon, ano man. May pagmanginom, tagkapi, ana mga idol, samtang naminaw ta, og IFM, 93.9 Cebu. Pangapi na mo gamit ang EXL Coffee Mix, 17-in-1 idol. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sa goal ni Inimaw ang Rose Ship, mga idol. Wow! Nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa baron alibiyuhan ang sakit hantod, hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss, ingon man i-improve sab di ini ang imong heart health, mga idol. Mao ni nindot ka kape. Kawan sa Rose Ship, doon sab kini dito purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela o bayabas. Nindot kayong mga sangkap, no? Kaya dili na ka mag-uarn yun. Di na ka pareha ng ubang kape nga magpalpitate ka. Dili ni basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1 vegan o gluten-free, baong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ay! Unya, mabalit kayo sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. O, di ba? Idol, itong oras, alas 3.56, sa kabuntagon. Good morning naman niya, mamitik. Request lang ko og digi-digi para mawagtang among luka samtang nag-work. Ay, diya, sabay CCMC. Oo, may muntang ninyo diya, ha, doon sa... Asa ka din ni Dapit? Luyo sa CCMC din sa may panganiban. Ah, silang Leo di ay naminaw. Ikaw na Leo, wisik-wisik lang na Leo, ikis-ikis, ikaw na ba? Ikanang ilabyog-labyog lang na Leo. Bitaw ay, wait lang, kung saan itong words of the day ron, mga idol? Ito na sulito na ito ang oras, bitay pa, mangita ta diri, oy. Pagitaon pa nila, mamitik, alangan, hindi na nimo pangitaon, hindi mo na din ang kung ano na, kuyon. Nag-gyaw-yaw ng bayo, nag-gyaw-yaw na. Wait lang, na ako'y gandam, hindi na ako nakitaan din eh. Tamo na'y bahala, ha? Ah, dara-dara. Ay! Ay! Sorry, mga idol. Nangapal naman akong doon na ni Kaon mong tamis na pod. Uy, shout out na ako sa akong boyfriend. Makagool lang kay LDR. Magulming duha, mga idol. Char! LDR means, kay Conrad siya, kailang long distance relationship. Ay! Wala, makagool lang kay walang signal dito sa ila. O sa iyahang, alam ko siya, Slang Nation God. Dahil na kung tayo na din eh, unsa man ang nation niya ha, dahil gantuan, mamitik. Wala sa imagination. Ay! Nag-imagine na kung ako'y boyfriend mo, nato sa Salaing Nation. Kapoy, magandang kwarta, oy. Ito ang idol, at words of the Niron kay Nation. Sa mga nagdahom na ganay mga uyam o nagingon nga nation taron. Nation imagination. May muntag idol Kenny. At ang oras idol, alas 3:59. Pwede sa naskapang tagon. Dali na yung taon. Kaya mababay na inyong mamitik.
Yes, mababay na siya, pero ano gihapon? Eh, padung naman taho man. Pero mamiss kita ko akong boyfriend. Oy, nga to sa Laing Nation. Words of the day, Nation. Makagool lang kaya akong boyfriend to sa Laing Nation. Kung dili, nag-imagination, nag-yong kurong orasa ay

Patay mo babay na inyo ang mamiti. Yes, mababay na siya pero ano gihapon? Eh padong naman ta human. Pero mamiss kita ko akong boyfriend oy nga to sa Laing Nation. Words of the day, Nation. Makagool lang kaya akong boyfriend to sa Laing Nation. Kung dili nag-imagination na yung kurong orasa ay ang sabi tao, gabayan mag kahapon. Oh, nag-all ko. Ay, nag-all. Pero sige lang, at least, o sana lang ka-payment, mahuman ako. Mahuman ako. Oo, pwede na sa ko mangutang o blacky. Ay! Sa inyong kini, kay, kung may yaka ka ng cash on hand, cash on delivery. Ingon na kautan si Idol Kenny. Ako kay kuan mako ka ng installment basis magiging ako ang mga installment basis. Mapatala mo ingon ang mga bayot. Why bayot masumbagan kung mabayad lang daan? Ha? Ako kay mo kumplang-kumplang mamangko. Labla presyuhan kang 2-5. Bebe. Be, timbang-timbangon ko lutan ng imuha o kanjang mana. Bayot! Alas 4-1 na! Ay! Loko! Makasampaan na rin na ani. Katapit ayot ang sunahan mga idol katong oras sa alas 4-1 na. Manamilit na inyo ang mamitik, ang tamis mas latik. Pero hindi pa kumulik kay uy, kaya pa magyabutan ninyo, uy. Oras 5 FM, alas 4:02 sa Kabuntagon.

0: Para sa kagwa pa. Million kayo sa uyab ko. Ay, pagpunan ba ni?
1: Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos." "Pumunta nga ako dun at maghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita, kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Di maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganito mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot

ang kanyang mga magulang. Anak nga namin siya at siya ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili. Ganun nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" Tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya na matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.

0: Hello, eh. Nausa naman ni nga kong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Wednesday na? Happy Idol Day!
1: Happy Idol Day! Wednesday na!
4: Woo! Game ka, Idol?
5: Game set ka, Idol!
4: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners patag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Winzier! Mapugan pa ni!
6: Pawisano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
7: Sabi ay si Rizal Loren Esman.

0: taga Pahina Central ko nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Og gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo og sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pang-adlaw og nakoy lakaw og padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!
1: Jay. Ang tamis na sila, Tik. O glami mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
2: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
3: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulatido.
6: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
7: Ang tamis mong isi o kusog mo, Abi-Abi, Idol, Tony.
8: Ang market man on the run, Idol, B.
9: Ang chikadora, sexy idol Chicksy.
10: Ang idol nga Beanie, idol Kenny.
11: Ang ayda nga white corona, dai mabina.
12: Ang laagan nga pretty, idol Tweety.
13: Ang bugoy nga good boy, idol Dubs.

0: okay lang.
1: Dukka naman, ma.
0: Oy, ikaw, sadbanaha ka. Bangon na. Kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Matik na. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM Bangon na. Ang programa nga labaw pas marites. Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan. IFM Bangon na.
4: Ang bossman cute gihan, Idol Boyki.
5: Marketman on the run, Idol B.
6: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
7: Ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik.

0: FM Mambungantane.
1: Ay, dala tong oras, alas 4.32 sa Tesca Buntagon. Again, mayong buntag. Happy Idol Day, basta Wednesday sa ISF. Happy Idol Day. Lailipan, tsaka yung bayo, tulong adlaw. Oh, what's wrong with you, Mahiit? Wala lang. Yung anagin mo, no? Malipayon gin mi ni Idol Kenny o ka to ang kaubayan nga bago na mong interns. Dili intern di ay usara man siya. O walay S. Maulaw ta kita ka University of the Philippines na ba ni siya. Oh my God! Magtarong siya na ba yet? Kaya di ka mapuyas. Mapuyas mo kani ka ng awatak, ha? Kita ang maayong munta sa to ang intern diri. Kami-kami lagi kagwapa dong. Kita-kita lagi tulo dong. Og na imaabot ron, madugang. Chalang! Mayong buntag! Metro Cebu, mayong buntag! Central Visayas! Magbinayo, tas taman, uy. Oo. Para maka-afam po ba? Mayot. Ito, ay. Adlang Wednesday, adlang Miyerkules. Kung namagani mo yung mga kanabitang mga kung ano ninyo ba, dibuto ninyo, na pwede na ganyan mong mabisita, pwede na ganyan mong mo simba diyan sa May Redemptorist Church, mga idol. Kamang wala yung simba-simba, mapareho na ako, pero kabata mo ampo sa kinaugalingon, no, diba? Yung anak man na, dilita hinimba, pero kabauta mag-ampo. Kabauta mangayo o kanang masalamat. Kabauta mangayo o kanang, talabang, dilita manglibak bitaw, Idol Kenny? Oo? Kay, lain mo ko na manglibak ta? Niya, maana, usay ba, ano, mag-joke ba ako sa Idol Kenny? Maana ko nga, alisa, uy, kanang hapit sa ang libak sa takis sabi na ako kabil Charlan kuyawan ito ay atong aninawon sa update na sa gawas sa ato ang dakbayan sa Sugbo mga idol atong kontako ng ato ang Busman Cute Gihan Idol Boyki musta naman sa Idol Boyki murag kung ano ron siya no ready okay dara ay wait lang hola dara! Ay, niring na! Na-tay load! Hello! Ay, Allah! Wa di ka kuan pa, wa pa di ka tubil! Idol Boyke! Hagok? Sakit pa tong kuminking? Idol Boyke, may buntag! Wala na sa liptas, bukin! Ay, nawalag yun! Ay, yes! Nawalag yun! Asa naman to? Ay! Dala, balik ko na to na na-audio ka, Idol Boyke! Dala, balik ta! Ay, dala! Dali!
2: I lay my life down at your feet.

0: May buntag, mamitin.
1: May buntag, Idol Mighty! That was our contestant number one. Pitay, may buntag, Idol Mighty. Happy Idol Day na to. Basta Wednesday sa FM. Happy Idol Day!
0: Happy Idol Day and Thanksgiving Day karon. Gumikan kay nakatungtong ka, no? Sa unang buwan, unang adlaw sa buwan, July 1 na, mga sukses.
1: Mm-hmm.
0: Yes, mami, it's July 1, unya, katong kantaha ba, o sa ako ang mga paboritong kanta sa Hillsong. No, in fact, ang Hillsong Worship, aduna sila ipahigayon na concert karong tuiga, mami, dito sa SM Arena, ka nang bagpog ito.
1: Wow! Ba? Sila yung una?
0: Unya, yes, mga, unsa mo ito buwan? No? Ay, basta, tunga-tunga karong buwan na, mami.
1: Oo. O, sakit, ito na tayo magkikanta, Idol Boyke?
0: One Way.
1: Ah, One Way. Angita ko. Ah, dara, di ay. Okay. Kani?
0: Kana.
1: Kanta,
0: oy.
1: Nindot, no? Yay! Wow!
0: Cause you're the only one I need. Kikibo ka, mami. Kaya tumanggod, no, kanang pag-college na ko, na member ko sa kanang Christian na grupo noon, kanang, dili sa, di ba, Youth for Christ, sa Roman Catholic maning grupo para sa mga kabataan. Unan, kaniyan to, na ako'y naapilan nga grupo, kanang kanang sa Victory.
1: Ah!
0: Christian, gihapon nga,
1: Church, no?
0: Illumination ba?
1: Oo.
0: Maunang, na-immerse na ako ang self sa mga Hillsong, so di ko kalimutan na niya. Sa una, naragiri sa atbang de, sa Iscariu, ay sa unsap nung floor. Kanang, i-occupy ron sa senior high school. Di ato ang,
1: dili sa may, murag, ibabaw sa
0: 360? Oh, di ato na pita, pero ako na ibaw, anon, murag na naman sa SM, nag-ibaw sa itong SM ang sa Victory. Murag sa J-Mall man siguro to, na kasagaran diha sila mag, kaya nang murag mag-worship, ingon ana. Pero kato akong tambungan sa una, para to sa mga youth, no, unya, kaya nang sa mga lain-lain nga colleges and university, so mo nang na kuan ko, familiar ko aning mga songs, ni adto, but anyway, ako lang inaisgutan sa dako aning gilakbit nga awit. Gumikan kay ato ang taga-agpag tagada mamitik. Kanapong adlawa, mi-anunsyo na mag full alert status ang tibuok Pilipinas human sa IMC nga rally. Sayon ta, nga to ang paghigugma, pagrespetar, nga to ang unity with our friends from IMC, no? Or Iglesia
1: de Cristo.
0: Iglesia sa subay kini, agipatuman ang PNP full alert status sa tibuok nasod, subay ni sa lihok potesta, no? Pagkagahapon sa kanlaon, nilakbit ganita ato, apan, wala pa'y klaro, kaya wala may announcement, pamahayag sa wala panintanan, sumuon ang kagahapon, subay sa nahimong lihok protesta, gihimo nga pagsinggit, nga pagpadayag sa mga taga-INC, sa ilahang religious nga grupo, ang kung imuhang tanawon ang termi nilang tingog pod nganong si Senador Marcoleta, gumikan kay kani si Senador Marcoleta kabahin man ni sa maong religious group kung diin siya pasakaan og kaso siya ang iduot unya nihatag naman tuog statement pamahayag si Marcoleta, Senador Marcoleta, nga posible ang pagpindaw niya nga kana bang dili siya salmot, no, sa impeachment trial for next week na magsugod adlaw nga Lunes. So tinihuman nga ana ay tension pod kagahapon nga mitumaw tali sa pulis og nalista mo ni ato ang report mga sukitig paminaw og sa mga membro sa Iglesia ni Cristo pasado alas 8 sa buntag mga idol sa may northbound lane sa EDSA People Power Monument, Quezon City. So, pagkaguliyang kagahapon mga sukitig paminaw, kini nahitabo sa dihang ang mga bus o gisakyan sa mga rarista mo'y nakababagsadan kung nakamugnaw kahoot sa traffic. No, in fact, aduna pay pasangil sa ng PNP nga ni response sila tadihang na ay napiit nga usa sa mga personnel sa atong kapulisan in between sa mga bases, no, nakita nito sa video mga idol unya dugang pa sa kapulisan nga nakulang sa intaktong dokumento permit ang INC sa pagpahigayon sa mahuhong alihong protesta mga sukinting kaminaw unya ang PNP ni pahibaw naman pinaagi sa usa ka press con may tingog sad no ang AFP ang Armed Forces of the Philippines pinaagi sa ilahang NCR based units padayon sila maki-close coordinate sa PNP sa tanang concerned government agencies sa pag-monitor sa sitwasyon sama atong rally kagahapon sa EDSA sa INC
1: sa kanan ito mga rally yes ta idol boy kika to mga bus din agi pangharang
0: again, Maling.
1: Mga sakyanan ito sa kanang lalayis ka ba?
0: Oh. Nitambong.
1: Nitambong, oo. Oh.
0: No, so, kanang gidakok gani ang naasa bus, gumikan kay siguro tungod ka na bang, I don't know, kita, imposible sa gawa sa kita na ipulis nga napiit. Ang pulis nga napiit na napiit siya itong naimurang barikada.
1: Oh.
0: Inana ba? So, ang AFP, balikon ko, idol, ilang girecognize o girespeto sa ilahang pamahayag ang constitutional rights sa matang Pinoy alang sa pag-assemble peacefully o pagpadayag sa ilahang mga opinion. Apan sa sasamang bahis, ilang pong wapod nila kana bang giperduman sa dila publiko na ang tanang public activities kinahanglan nga ipahigayon in accordance dapat na haom existing laws, local regulations, and necessary permits issued by appropriate authorities with the PNP and other law enforcement agencies taking lead in maintaining order. So, may pagawas sila pamahayag na nasabot sila tuod aduna tay freedom of expression, ang constitutional rights sa matag Pinoy, ang pagpadayag, ang paglihok protesta, musinggit diha kung sa isip padayag. Apan, dili po pwede nga kalimutan nga adunay mga balaod nga sa dili pa kamuhimo ana adunay mga existing laws tama ana pagkuha og permit
1: kana oo wala gid na dito permit adol boy ke
0: yes kamagyan mami
1: wala gid na permit ang mga nagrally gahapon
0: sa ako na ginaingon maotoy unang report nga nigawas nga wa silay sa
1: permit
0: kong mga dokumento
1: dokumento oo.
0: Sa laing bahin, ang DILG may pagawas po ng pamahayag mga idol na kana bang ilang girespetar no ang every Filipino's constitutional right alang sa peacefully nga pagkundok o niya pagpadayag sa ilahang mga opinion o niya in connection na ang Iglesia ni Cristo nga rally dito, mga Sukinting Paminaw, i-direct nila, i-sagaan nila og direksyon or kanang sitawagan na nagisugo nila ang PNP na himuon ang kanang pag-intervention dito ba?
1: Uh-huh.
0: So, with maximum tolerance, no, nga o ang pag-implementar sa appropriate nga security and traffic management, ang pag-ensure nga ang aktibidad malinaw, orderly, o safe alam sa tanan. In which, na kumaw man sa gigihimo sa mga kapulisan.
1: Uh-huh.
0: Ito na nagsugod, sumapa nga na ay
1: nagpagigan
0: sa realista nga murag isukmag man siguro to ay gibato ang usa sa mga pulis. Ito na niya. Katong sa bases, dito na nagsug nga murag ang bus mo exit unta pero na ay naipit
1: no? Oo
0: of course ang kapulisan lang na adito ubay-ubay ang kapulisan nga na adito unya ang tumuog tuyo para lang nga peaceful ba
1: mao
0: para ba nga kay nindot sa ginunta o ako lang sa ipasultino nindot man nga nagpadayas po na taga INC in all fairness ha
1: tinoon so,
0: kesa kaha ang unang ni trigger pero maulagi na maulay nakasakit ani sa bahin masagot sa kapulisan ang mandato nila nga maximum tolerance daw so, kung kutob sa mahimo ang pagsabot diha bata na hitabo murag na ay komosyon tali sa duha ka grupo sa ralista o sa mga kapulisan so mo nang gumikan sa panghitabo kagahapon PPBBM, pinaagi ni Attorney Claire Castro sa iyang Palace Press Officer, ipahibaw nga gimonitor niya, etc. Murag nagubag gani ang iyahang mga lakaw, ang iyahang appointment kay apektado man ang dahil sa Malacanang ilag itong gipusangan o barikada para dili talahon sa mga revista pa inulit sa Malacanang. Kunya, gana bang nagkagubot, no? Pero wala sumapa sa ato ang initial report gikan sa NCR ato ang kapulisan gikan dito no nga wala kunoy igong dokumento o permit kay word nakalitan man ni sila pero kung wala igong dokumento permit pastos man sa nakapurma ang kapulisan so basig na sila usay makaingon sa baasa de ang mga intelligence ani kini man
1: ni
0: nana na
1: oo
0: mga intelligence ba ang ilang intel para nga maskin og walay
1: permit
0: ready sila.
1: Oo, diba? Maog yun.
0: Pero I think naka-ready man si posible mo sa gaayo nga.
1: Wait, naka-formad, naka-formation man ang mga corpus kapulisan Idol Boy K.
0: Oo, so unsa kahay kamatuoran nga moingon nga walay kanabang kitawag ani walay igong permit. But anyway, ang ato lang pagampo sa tanan ng mga naninaw karon, ma-INC, makatoliko, unsa man nga religious group, mga sukintig paminaw, imuon lang gidatong hapsay, no? O
1: malinaon.
0: Mga lihok protesta.
1: Mm-hmm.
0: Ang atong pagsinggit, nindot kayo nga musinggit kita for accountability, for transparency. Aduna tayo gustong ipaabot sa presidente, no? Aduna tayo mga yangukmo. At I just hope, mga sukintig paminaw, nga padayon, gihapon ta nga mo himo meaning mga butanga with kanang kuan ba
1: kanang
0: fully
1: kana linaw lang ba linaw
0: orderly nga busubay tag unsay lagda sa to ang mga LGUs unsay anaa sa balaod para nga dili sa tama kita mat kanang
1: ma
0: ba?
1: Kana
0: technical no so kana lang mga suking tig paminaw niya.
1: Pero Idol Boy K, mangutana lang ko gamay ka ng hangtod pa ba karon ikaduhang adlaw napagyapon ng mga rallyista diha.
0: So usa na sa to ang
1: atangan
0: si Mami Tik.
1: Oo.
0: Dili ko motuo nga di sa to manguli no.
1: Maog yon
0: siguro but pinaagi sa to ang RMN Manila ato ang di padayon. In fact diri sa to ang DZSLU sa nagpadayon gihapon na sila ikaduha. No but maulagi ang ato alang ana nga isa siguro magbuntagay pero lain na sad nga
1: grupo
0: way gamingi niya lain na po nga liho protesta karong buntag pero grabe ka bong, ang kibo ka pareha magudani sa mga naminaw karon ba no kanang dako nga tagpagrespetar sa INC pareha anang ang ordinaryo nga tao dili gani kahibaw ani nga mga at ang hindi mabisuhan ba walay saktong permit walay igong permit walay saktong abiso sa public. So, kagahapon, sumapa nga, perte ko nung bugata sa dagan sa traffic nga sa EDSA area, sa Tolan, Annapolis, sa Gabii. Makita ang ginato, no, ang pagsakay sa MRT, ang mga public, inana ba, o'y perte yung lisuda. In fact, ako lang di ay i-update nga, kung naka-full alert status ang PNP, ang AFP, naka-red alert status na po sa ilang MCR areas. Tungod sa nahitabo kahapon. So, ingon anak ka, grabe, no? Unya, as of mga 8:30 p.m., hinay kayo ang dagan sa traffic sa EDSA, gumikan lagi atong rally. So, mauna yung impact ba kung wala gani igong abiso? Kung naan mo yung abiso mamitik sa mga naminaw karon, ada po ang chance nga makaplano sila noon niya. Sa karong adlawa, sumapa, pinaagi sa ato ang RMN Manila nga nakakuha na sila og permit Idol Kenny, no? So, naana ikaduha nga adlaw, ang INC gihapon mo pahigayon ini, pero ang karong ikaduha nga adlaw, naana sila igong dokumento or permit mamitik.
1: Matagi pagawa sa ubang mga rallyista nga, kalabitaw ka nagkuha nila nga, naana sila, naadyo ko sila permit na.
0: Exactly. So, again, sa ato ang mga idol nga nakatune in garon, padayon lang ta nga monitor no sa mga lihok protesta wala pa may giingon gi-announce diri sa Sugbo kay nako sa bay ang population sa mga taga INC or Iglesia ni Cristo diri sa Sugbo.
1: Mm-hmm.
0: Pero maulagi na ang sa kauluhan, maoy mo pahigayon for day 2 nila, ikaduhang adlaw sa Lihok Protesta, ano nagyapon sila singgit, ano nagyapon yung mensahe na gustong ipaabot sa ato ang gobyerno.
1: Maogyod. Mana ato lang nakatatangan.
0: Ano mo ni ini, mami? Sa imo ka nakita kagahapon.
1: Ako nakita kagahapon, Edil Boyki. Maulag ito nga. Karamihanan sila nga ang mga naglali ko no. Wala ko no i-permit. O niya. Pagka, kuan na mga... Punapun-punan, dagsan ng mga tao ba? Iko hala, basing mauna ni Gyod ang karamitaong sinugdana na po sa panawagan sa mga katawahan ba nga. Kadang adto ta dito sa... Elsa Shrine kay para ano ba mag people power o sabi people power na ni or kanang ngon ana bitaw nga mga scenario dito sa Metro Manila Idol Boyke kabahin aning kasamtang administration ron nga ang ubang mga tao naglibog na unsa na ilang mga unsa na kuan nila ba unsa na gama sa ato ang nasod.
0: But ang ako lang ganahan reaktan nga inana ba mo komento lang ta nga ang ilang pagtingog agi og pagsupak agi og pag-affirm siguro murag na affirmation ba nga na agi di ay problema sa administrasyon
1: panggamhanan karon
0: ayon sa nga si Senador Marcoleta na sa ilang religious group nila pero mao lagi ang ilang pagsinggit ngadto sa kasi mga suwat sa placard don kay natin mga suwat sa placard kung kasi rin atong kasihanon naman ito yung mga suwat dito. So, mauna sa ito ang mga kaigsuunan nga kanabang IMC, basin pwede mo maghatag ang thoughts ninyo. Kaya nga mo, in town, wala pa may official statement ang maong religious na group. Nagbase rata sa mga placards nilang bit-bit. Nagbase ta sa ito ang Aramin Manila Report sa katong na ay mga ginagmay ng mutubag, ipangutana nila. So, kung imong makita sa mga t-shirt, transparency, accountability. So, agi gihapon og pag-singgit nga bahin sa good governance. No, mura siya og kung ako ang subayon, kung ang White Ribbon March sa Romano Katoliko niya itong Domingo, mura siya og somehow, no, nga ingon ana, but ina sa gisgutan mang good si Senator Marcolet ang naasad sa mga placard. No, so, mauna, ganahan lang kumukomento diyang repita nga kana bang pa-highlight unta unta na gusto nila ipaabot sa gobyerno or naan na lang sila yung giniusa ng statement na mapaabot nga to sa ito ang sa pinakatako nga leader sa ito ang gobyerno and puro naman pala special officers pa si PDDM na nag-monitor po nun siya ang mga mag-monitor ako presidente din ako na-monitor ko na pastilan baka may pamahayag
1: na-shock magandis siya Idol Boyke na-shock magandis siya kaya wasa kayo bawa ka na ade ko na yung mag-rally kahapong ang dawa
0: mao ganin na ko ang di mo sa tarwa di mo mga intel din ha
1: mao ganin ko asa na yung mga kuhandi ay yung mga alipuris yan ang waman sila kahibaw ka na yung mag-rally
0: samtang si Vice Presidente Sara Duterte may pahibaw sa may hatang sa pamahayag kagahapon nga failure sa gobyerno nga ingon ani ba pero somehow inana ang mensahe ni Vice Presidente Sara Duterte pastilan mga higala so ato lang ni sundan mga idol ang ikaduhang adlaw sa rally nga ipahigayon sa taga IMC dito sa kauluhan gikan dili sa gawas nga bahin kini si Boyke tatakarimen
1: daghan salamat Idol Boyke daghan kayong salamat sa ato ang kuano bossman cute gihan karong orasa mga idol. Unya, padayon lang gihapon ta ha kay itong oras alas 4:55 na sa kabuntagon. Ato nang i-greet og maayong pagsaulog sa iyang adlaw nga tawhan. Happy happy birthday Inday Josa Chongbian Osmenia. Oh, di ba? Happy happy birthday Inday Josa. O sa talagang nag-birthday ron, happy happy birthday ninyo. Typing kayo ng inyong birthday ron, natunong nung adlaw, July 1. No, inana lang. Bitaw ay, enjoy mo sa inyong birthday. Salamat sa kahit taas ano nga natagaan patag taas o lugway sa ito ang pagpakabuhi ng kalibutan na mga idol. Oh! Pwede na kumusodo ka ng mga kuan-kuan, no? Adlang Wednesday, July 1 again. Salamat kayo ni Idol Boyke. O niya, taon-taon. Makaoba na natin sa Idol Boyke, no? O niya. Atong, sige. Mana nga ato paninguhaon nga mayuntag ka ng makuha na ni atong nasod, oy. Kanang magkahiusa na tama para makuha na tama, o sani? Kanang magkahiusa na nga ito ang kuhaan ba? No, dili na magkahiusahan na ito ang ito ang kalambuan. Maglambo na po na ito ang gobyerno, mga idol. Magsugpo aning batok sa mga korupsyon din sa ito sa Pilipinas, idol. Ano mo balik pa taon na taon-taon na tagatangya ka ito ang boss man siyot gihain, idol Boyki. Tama na ito sila, idol Tweety. Ang ito ang Cuerpos Kapulisan, susihon na ni Idol Tweet. Unya na yun, na ito ang Idol B, Market on the Run. Unya, basta, daghan pa kita kisikutanan. Unya, hindi ka buti Idol Boy kay mga idol. Oras, alas 4, sa kong nasyete na. Sa kabuntagon, mga nakakaon na kong limayo. Kung nakakaon kong palhimoon. Try lang, Kuya Juan. Ora sa IFM, alas 4:58 na sa kabuntagon.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
3: Ikaw ba, inhaler-inhaler, mangka, mulis na, yun ang samot, imong ilong. Ay, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.

0: 93.9.
1: Abtiki ang lihok para di ka malate. Na-late na gani ka sa gugma? Sa imong lakaw pag yun.
2: Ay, bangon na!
1: Ay, bangon na!
3: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Marketman on the Run, Idol B.
4: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
5: Ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: That song was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
3: Hello, eh! Naunsa naman ng akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni!
4: Oh. Mapugnan pa ni! Oh.
5: Ikaw bang, may kay ka mo pakilig, no? May kay ka mo pakilig, pero dili ni mo tiwason. Pula tahon, tanon ka sa kong gugma. Papungin pa ni.
6: Happy Idol Day! Wednesday na!
7: Wednesday na? Happy Idol Day!
8: Happy Idol Day! Wednesday na!
9: Idol! Atong oras alas 5:15 na kabuntangon!
0: This time check is brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: This time check is brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. That time check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
12: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
11: That time check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
13: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
14: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
15: Dili paulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok na moabot sa imong kinabuhi.
16: May buhay sa makabuhay!
17: Sis, gisapot lagi ka? Period ni mo sa?
18: Duh, I'm not in the mood.
17: Unsay gamit ni mga napkin?
18: Ha? Why man, unsay labot?
17: Sis, kita ka nga stress-free ko if na period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
18: Ha?
17: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
18: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
17: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
18: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister Snapkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sister Snapkin.
19: Sisters Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores sa supermarkets and grocery stores.
20: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
21: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
23: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
24: Level up your experience with Bet88 Sports!

0: Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PagCore.ph.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, hawa, agad. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
9: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines ug FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
11: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
12: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
14: Ganyan ang Pinoy!
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: Be extraordinary with MX3.
17: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
18: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
17: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
17: Heavy duty linis bawat pahit.
19: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
20: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
21: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm.
22: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Pangong kumakabloom sa Charm.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
20: ACS.
23: Play live baccarat with real live dealers at Bet 88.
24: Place your bets. Player or bunker?
25: Player wins.
24: Enjoy your winnings.
23: Bet 88, your ultimate playground.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PagCore.ph.
13: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
0: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutangan.
3: Bugas-bugas, o katul-katul,
4: DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: o pag-ayo sa bugas-bugas,
3: o katul-katul,
4: DTX 500.
3: Kapalit sa pinakatul ng butikis sa inyong lugar.
4: DTX 500.
5: Sa Janice, okay pa yung maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
14: Sir, health testimonies.
26: Health testimonies.
14: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
27: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan nyo. Kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagminutin ako. Antog karo. Naayo na ko. Gunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan, amon isa sin talakapin sa buhay na biska.
28: Magstay ka pa ba sa tao? Nagimaltrato ka?
29: Oo. Oh. Dili ko gusto mahitabo na nimo. Bahala na ako iyang mapasakitan basta dili lang ikaw. Maunga ko yun, ingon anak gani, sultihi ko. Ayaw lang pagsukol. Ha? Makasabot?
28: The Jinky Story. Hashtag Dear IFM Poster. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM, The Jinky Story. At tangi.
30: Happy Idol Day! Wednesday na!
31: Wednesday na? Happy Idol Day!
32: Happy Idol Day! Wednesday na!
33: Ang Idol mo, DJ.
34: Ang tamis na sila, Tik. O gini, Bugitik. Idol, Mami Tik.
35: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
36: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
37: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
38: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulatido.
39: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
40: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
41: Ang market man on the run, Idol, B.
42: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
43: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
44: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
45: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
46: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: balik na. Ay, nagsigiging nuktok niya. Kaya hapit na ka mo eskwela.
1: Duk ka maman ma.
0: Oy, ikaw sa banaha ka. Bangon na. Kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Matik na. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM, bangon na. Ang programa nga labaw pas marites. Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan. IFM, bangon na.
4: Ang bossman cute gihan, Idol Boyki. Market man on the run, Idol B. Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
5: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol Mamitik.

0: Oh là là, ton affiche!
1: Idol, alas 5:35 na sa buntag. Welcome sa IFM. Bango na on a Wednesday, July 1, 2026. Idol, 1A, Hulyo 1 na. Ato lang hisgutan, no, kay daghan kay nasuya karon gumikan kay dito sa kauluhan mga suking tigpaminaw. Ang Metro Manila nga daily minimum wage mosaka gikan og 695 nga rina sa 780 matag adlaw, human nga ang Department of Labor and Employment ni anunsyo na sa 85 pesos nga wage hike. Uy, pero murag dili man nila dunganon, murag 61st unya sa unang hugna, unya 25 na pod sa ikaduhang hugna ang pagsaka kay pagpingit sa mga negosyante, dol. Dari sa Sugbo, ang ato ang daily minimum wage moabot og 500 kapin, no? Unya maulag gina ang uban mo ingon nga sige lang og saka ang presyos palalito, wa saka ang sweldo. Pabitaw na, idol, practical yung karon nga dili lang one income, dili lang one source, dili lang usa ang tinubdan sa tuang income. Kung pwede kag mo side hustle diha, naa kay pwedeng buhaton diha, pwede yun ka ayo, idol. Alas 5:36 na sa buntag. Standby alang sa tuang mga top stories karong buntaga. Stay put, standby alang sa uluhang tudling sa tuang mga balita. To i-check ang Pag-asa Visayas. Atong tagaagpagtagad mga sukitig paminaw, ang atuang nagkadaiyang mga lokal nga hisgutanan unya balik-balikan nato, Idol Kenny, ang mga panghitabo dito mamitik, no, sa kauluhan kabahin aning ikaduhang adlaw pag anunsyo na sa taga INC sa ilang ikaduhang adlaw sa pagpahigayon og lihok protesta. Pero unsa magitumong sa ilang lihok protesta, unsa man nga singgit ang gusto nilang ipaabot, unsa nga mensahe, idol, no, kay sa placard ay sigutan si Senador Marcoleta ang pagkawa nila pagkauyon sa administrasyong Marcos, no. Pero unsa magikinauyukan aning tanan kanang sa t-shirts gahapon pinaagi sa to ang Ironman Manila, hibaw an ato, idol, nga mga suwat transparency, accountability. Pero unsa mang gyud, no, mas maayo unta tong atong gipaabot ang hiniusang pamahayag sa ato ang INC nga pamilya, ang Iglesia ni Cristo, ang tanang mga naminaw karon ato kinitagaag pagtagad, idol. Atong oras sa IFM Dol, alas 5:37 na. In fact, makitaan karon mauni ang sitwasyon karon ni Duncan, ang pinaka latest, you know, naka live ta on Facebook, dol. Pakilili lang IFM 93.9 na Cebu on Facebook, idol. At kung balikon, we're live on Facebook sa IFM 93.9 Cebu on Facebook kagabi ini, dol. Unya pila kaha ni ang gidaghanon ato, i-check from RMN Manila. Kinaa magintay stations dito ang ato ang DZXL News. Kumusta ka, pilay gidaghanon sa mga individual na nisalmot sa maong lihok protesta nga gipanguluhan sa INC sa Iglesia ni Cristo. Una, for sure, kung taga-INC ni, pasino ka dunay mga susamang hunahuna, usa og kausa nga musalmot sa ditong apil, no? Ato ni taga-agpagtagad, naka full alert status ang PNP, naka red alert status ang AFP. Dumikan aning ikaduhang adlaw sa maong lihok protesta dito sa kauluhan mga suking tigpaminaw. Kung kamo nga naminaw karon, ma-INC man o dili, susama bang singgit ang gusto ninyong ipaabot sa gobyerno, idol? Ang mga Romano Katoliko na itong Domingo, ipahigayon kita og White Ribbon March, no? Mote ito ang agi-monitor sa dato ang gihatagag report. Ito ang singgit gihapon kabaalang sa pagpakigbatok sa korupsyon, transparency, accountability. At sa may naas ninyong hunahuna, mga idol, karon nga padung na ang State of the Nation's address ni PBBM. At sa may inyuhang assessment, dol, pasar, approve, hagbong. Pwede man nga pasar, pasar lang, igu-igo lang. Pwede sad nga approve, good. Nakauyon ka sa administrasyon, nakauyon ka sa iyahang panggobyerno, iyahang pamaagi, o para nimo bagsak, no? Kay Kaning ang INC klaro og tataw ang ilang mensahe para sa gobyerno, but ang ato ang pangutana unsa man ang sa kung clarity atong hisgotanan unsa may ilahang mensahe ngadto sa gobyerno mga suking tigpaminaw. Alas 5:40 na sa buntag. Adlaw nga Miyerkules basta Wednesday sa IFM, Happy Idol Day and congratulations sa ato mga winners sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Kay kanong adlaw mag-claim na ang pipila ka mga winners nato dol. Congrats. Alas 5:40 na sa buntag. Standby lang una ay mugbiya dari sa 93.9 IFM. Di kapugnan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatak IFM balita alas 5:40 na.
0: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS.
2: Bawi sana o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas o may nilang tao ni Ransumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni eh.

0: taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

0: 93.9.
1: IFM Flash Report.
2: Maayong buntag, alas 5:42 sa Osaka Massacre Incident ang gisusi karon sa mga otoridad sa Osaka lungsod sa habagatang bahin sa atong lalawigan sa Sugbo. Ang detalye sa maong report at tangi karong taod-taod na standby alas 5:43 na.
1: IFM Flash Report.
3: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa 4 ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
4: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ning imong anak!
5: Noel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
4: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibanus sa ato ah!
5: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
4: Haydi mayo! Kiliang angay ka nimo!
3: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung nakinibalaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
6: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
7: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni
8: IFM. Baamo na.
9: Magstay ka pa ba sa tao? Nagimaltrato ka?
10: Oo. Dili ko gusto mahitabo na nimo. Bahala na ako iyang mapasakitan basta dili lang ikaw. Maong nga ko yun, ingon anak gani, sultihi ko. Ayaw lang pagsukol. Ha? Nakasabot?
9: The Jinky Story. Hashtag Dear IFM Poster. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM The Jinky Story. At tangi.
1: Ang idol kong FM
7: 93.9 IFM.
11: Headlines. Karon. IFM Balita.
2: Pizza uno na sa buwan na sa Hulyo 2026. Adlaw karon nga Miyerkules. Maog kini ang uluhang tudling sa tuang mga balita karong buntaga.
11: IFM Balita.
2: Arita sa tuang mga balitang nasyonal. Kapulisan o garmadong kusog sa nasod nagpabilin nga alerto subay sa gipahigayon nga peace rally sa Iglesia ni Cristo INC nga gitambungan sa 15,000 ka mga individual. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. madayon ang biyahe sa Canada taliwa sa mga protesta sa INC. Samtang sa mga balitang lokal, Save Carbon Public Market Movement sa dakpat sa Sugbo, formal nang gilusad sa nagkadaiya o nagkahiusang mga sektor sa Katilingban. Kapin 4,000 kasidling sa gitanom atol sa gipasiugdahan sa Kapitolyo nga Environment Month sa niaging buwan sa Hunyo.
11: IFM Balita.
2: Atong oras sa IFM.
12: Alas 5:45 na.
2: Maying buntag, mamitik.
12: May buntag, Idol Boyki.
2: Nag-uwan-uwan na sa mundo.
12: Nag-uwan na po.
2: Talingsik na po, Idol Boyki.
12: Kanina, pagligo na ako, nibalik na po.
2: At sa unang naong?
12: Ayaw, nibalik na po na kuwa pa doon kakadikon.
2: Kalamin, kabukalan. Adlaw nga Miyerkules, mga idol, onya sa mga naka-tune in karon. Welcome, welcome, welcome mong tanan sa ito ang programang IFM.
12: Bango na!
2: Kado na tayo susihon nga report, makagool kaayo, no? Nga bago lang niabot sa ito ang newsroom karon, kining gipahibaw sa ito ang usa ka massacre incident. Unya, sayod ta, nga dito sa lungsod sa Josefina, sa Davao, Zamboanga del Sur, no? Adunay insidente sa massacre kung diin upat ka mga individual ang nakalas, tulo ka mga anak, bata, unya, usa ka inahan, no? Noon niya ang suspetsado, giingon nga kapuyo-puyo rapod sa maong inahan sa pamilya. Pastilan mga higala. Ato aning sundan. Alas 5:47 na sa buntag. Standby. Ato i-check ang Pag-asa Visayas karong taon-taon ang presyo merkado. Unya lakip na. Ato ang tagaag pagtagad mamitik. Ang ato ang recap sa suwarte sa luto. Kasabaan na sa imo mga friends.
0: Uy, nandagal ang katulong ang ganina.
2: Friends and family. Wala ay na kung...
0: Mura ka si Washley.
2: Mura kong si...
0: Washley.
2: Karaan na, uy. Pero grabe ang F4 fever. Okay, di ba? Nagpahigayon sila baghuay lang o concert dito sa Kauluhan, mami. Ah, grabe ko na ang mga kabatanunan dito. Dito batanon di ay mga batang 90s to.
0: Kaya unsa man to.
2: Kaya unsa man to. 2001? Early 2000 to ang Meteor Garden. Murag high school.
0: Ako ka lang kayo naman kinong kasusimpuan. Katong katong takalaan na nung buhok.
2: Ah, si Daumen si.
0: Bili! Katong si Ayo ni Kwani.
2: Si Vanessa.
0: Oh, kanagin.
2: Si Vanessa.
0: Pag-ipacho. Diyo niya. Katong gina mga alas do itong medyas kadlaon.
2: Bagay-bagay ba mo?
0: No?
2: Bagay.
0: Kapay nung di
2: ba? Bagay ba mo?
0: Bagay o bagay. Ano ba?
2: Wala kong giingon, no? Nga, tulo na gina ang problema sa kalibutan. O gimong sumadahon na itong mga report sa balita, tulo na gina. Ikatulo, gugmag relasyon. Oh. Ikaduha ka, ma-fall.
0: Oh, agib.
2: Igat. Igat.
0: Igat, no?
2: Kaya ang mag-unang problema, kwarta.
0: Kwarta.
2: Diba? Nga nung nangawat, nga nung nisood sa pagpamaligya.
0: Mauna.
2: Mga inana ng scam.
0: Basta daghan mga kuan.
2: Ang una gyud top 3 problem sa kalibutan, una kwarta, ikaduha
0: agib-agib,
2: imo na.
0: Oh.
2: Ikatulo, relasyon gugma kana bang mga away-away, di ba? Oh, kana kabit.
0: Yare gusakpan, tukon lang kalit, ana bito.
2: Ugdol. Atong oras sa FM.
0: Alas 5:49 na.
2: Standby alang sa recap suwerte sa Gloto and of course ang ato ang painit og pamalandong. Basta Wednesday sa IFM, Happy Idol Day!
13: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
14: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM, 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...
15: Mapugnan pa ni...
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni...
16: Sugdi ang adlaw nga puno sa paglaom o gugma sa Diyos. Painit o pamalandong.
2: Idol, nining unang adlaw sa buwan sa Hulyo, Miyerkules, ato ang sugdan, ang ato ang programa, pinaagi sa painit o pamalandong. Ato ang adlaw, sugdan ato kini, ato ang buwan, pinaagi nining painit o pamalandong mga suking tigpaminaw. Ang ato ang painit nagagikan sa Efeso 5, versikulo 3, nga nag-ingon, Apan ang pagpakighilawas o ang tanang kahugaw, kun kaibog, ayaw gayod ninyo paghisguti, sanglit, kana diliangay sa mga nangahimong balaan. Bukin ito ang pamalandong sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun, ugmahigugmaong amahan, aniya kami karon nagsangpit aron sa pagpasalamat sa mga grasyang imuhang gihatag ka namo. Ginoo, salamat sa imong makanunayon nga paggiya ka namo. Salamat Ginoo sa laing adlaw. Salamat sa kapiskay sa panglawas, kahimsog. Salamat Ginoo nga imong minggipukaw. Karubuntaga aron makapadayon sa mo ang mga lakaw, makapadayon sa mong panaw aning kalibutan na Lord. We thank you sa talent. We thank you Lord sa skill. Nga imuhang gihatag. We thank you, Lord, sa mga tao nga nahimong instrumento sa mga kinabuhi. We thank you, Lord, for everything that you've given us. Sa pamilya, sa higala, sa gift of employment, sa panginabuhian. Ginoo, salamat kaayo sa tanan. Nga imuhang gihatag ka namo, Lord. Ning sayo sa kabuntagon, Ginoo, mangayo kami kapasayloan sa mga sala. Mangayo kami og laing higayon aron mabag-o mi, aron ma-transform kami. Ginoo, pasayloa kami sa mga panahon nga nagtinapulan mi, pasayloa kami sa mga panahon nga nanglibak mi, pasayloa mi sa mga panahon nga lain ang sud sa mga nahuna, lain ang mga nigawas, dili nindot nga mga pamung ang nigawas sa mga baba. Lord, pasayloa kami. Cleanse us from our sins and wipes away our offenses, O Lord. Tabangi kami Ginoo aron nga makapasaylo sad kami sa ubang tao, sa mga tao nga nakapasakit kanamo, sa mga tao nga nakapahiubos kanamo. Lord, give us the courage to accept their apologies. Ning sayo sa kabuntagon amo kini ipahinungod nga pag-ampo alang sa tanan ng mga walay kabilinggan, sa mga tiguang dagang tiguang o litawang tiguang, sa tanang mga single, sa tanang wala pa'y kabilinggan sa kinabuhi nga naningkamot ang silang pamilya, mga breadwinners, naningkamot para makahuman og eskwela, naningkamot aron nga makasuporta. Bless them, Lord. Ayaw sila pasagdi. Kining tanan, among gipangayo. Gipasalamatan, pinaagi ni Jesucristo imong anak, among Ginoo, and with the intercession of the Blessed Virgin Mary, one God, forever and ever.
15: Amen.
2: Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.

0: Ako de si Ophelia Omoso, taga Pilit Kabangkalan, Mandawi City. Nakadaog na napulo ka kilong bugas para sa ilang papremyo sa honyo ni Idol. Dagang salamat sa IFM o sa Dubai HP. Mapugnan pa ni... Ah!
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
3: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
2: Hindi po kayo gumaling?
3: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita natong maayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni
9: IFM. Baamo na.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si former governor Arturo Chumchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
12: unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protect.
11: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
14: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus Multivitamins Liveraid Pro.
15: Silymarin plus Multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may Multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
1: Said. Health Report. Health Report.
17: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning sig panyawan, coffee mix. Wala ko kabutag o skabulan. Pa, sugar ko usog, 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, sig panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
8: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
18: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan. mapugnan pa ni.
13: Oh. Mapugnan pa ni.
18: Oh.
19: Kini si Max Urban.
20: Kini San Sigulian.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og said liniment oil.
0: Basin bayag mabatan ang kubalik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Said liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, said liniment oil. Said liniment oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural. Puro ug adunay nindot nga aroma, busa dinhi na kita sa natural. Said liniment oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Pahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: 93.9 IFM. Pampugnan pa!

0: ko believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ay, balita! Suwertres ug Lotto Results!
5: Idol! Suwertres result! Alas dos!
6: Cuatro! Ocho! Zero!
5: Idol! Suwertres result! Alas cinco!
6: Tres! Ocho! Seis! Idol! Suwertres result! Alas nueve! Tres! Uno! Ocho! Idol, nakaigo ba?
7: Magstay ka pa ba sa tao? Nagimaltrato ka?
8: Oo. Dili ko gusto mahitabo na nimo. Bahala na ako iyang mapasakitan basta dili lang ikaw. Mao nga ko ingon anak gani, sultihi ko. Ayaw lang pagsukol. Ha? Nakasabot?
7: The Jinky Story. Hashtag Dear IFM. Poster. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM, The Jinky Story. At tangi.
9: Ang idol ko FM
10: 93.9.
11: IFM. IFM, baamo na.
12: IFM, balita.
13: Weather.

0: Idol, alas 6:11 na sa buntag. Ato i-check karon si Sir Everton Yo. Ato ang higala from Pag-asa, Visayas. Atong kumustaon ang lakat sa ato ang panahon na sa pikasin niya karon. Sir Everton Yo. Hello, Sir Everton. May buntag, sir.
1: Yes, may buntag, sir. May buntag sa tanang tigpaminaw. Tingnan pinaka-latest na weather update karong mga orasa. Ang atong ginamonitor na low pressure area tulod sa Philippine Air Responsibility kaganihang alas 2 sa kadlawon dayon na kininga himo usa ka tropical depression o usa ka bagyo o kini adunay local name na Henry. Si Henry walay nasikatan sa may kalayong 116 kilometers west southwest sa Abukay, Bataan. Ang nayong bagyo wala na kini chance na maglandfall pa sa bisan asang bahin sa tungasod apan kini ana sa may kadagatan din sa may silang kasadpan sa may Bulacan or Bataan. Ang iyong bagyo, kini ang hinungdan sa pagtaas sa tropical signal wind number 1 din sa may pipilang bahin sa Zambales at Kitnapod ang sa may Bataan o Mindoro. Atong di nga expect base sa atong latest forecast track na kini magpabiling ito ka tropical depression sa mga musulod na oras ug dayon kini mugawas sa Philippine Area of Responsibility ug mang kadlawon ug aduna pa kini chance na mukusog isip ka tropical storm apan sa oras na mahimo na kini usa ka tropical storm layo na kini sa bisan asang bahin sa atong nasod. Sa pagkaroon, dinhi sa may Visayas, ang hinungdan sa pagdagog na kalangitan inubanan sa mga katagkatag na sabuan sa nubo ug sila tungod kini sa nahatak na southwest monsoon o habagat ni Henry. So sa pagkaroon, atong gina-expect ang mga pag-uwan na binadini sa may Cebu tungod aning paghurus sa hanging habagat. Samtang kahintang sa panghangin o kadagatan dinhi sa Tibuok Visayas, nasa hiling at sa kasarangan ang masinati na nagagikan sa habagatan kasadpan nito sa habagatan sila nga din ang atong kadagatan na doon nagsunginan nyo sa kasarangan ang mga pagbalon. Ang atong temperatura di sa Subo, posible nga na sa 26 ang 32 degrees Celsius o ang atong mga pagtaog, karong alas 11 mo taob ang kadagatan din sa Metro Cebu. Philippine Standard Time, manakita sa 6:13 a.m. ang atong haring adlaw ni South, kaganihang o ni Saka, kaganihang alas 5:26 sa kabuntagon o musapod o niyang alas 6:30 sa hapon. O ka ng ibig, ikan din sa DST Pag-asa Visayas, kini si Everson Tenyong na sa inyong dumna sa bago-bagong panahon at may pag-asa sa saktong impormasyon. Ano, salamat o maayong buntag.
0: Sir Ever, kining maong bagyo, sir, unsa may epekto ni ini no, sa Kabisayan, labi na sa Sugbo niya.

0: Lord o para dingin sa tuas na Cebu, posibilitang makasinati gihapon sa madagumong kalangitan, yung ba sa katakatal na kabuan punog kilat, tunod ka na sa paghurus sa hangin mabagat na gibitad ni Henry. Sa mga musulod na adlaw, atong gina-expect na habang nagtikayo kini si Henry o magtikahinay ang iyang bitad sa habagat, mubintaha ang atong masinati na panahon sa mga musulod na adlaw starting ugma Thursday, July 2, 2026. Apan, angay lamang na mapabiling ka updated or monitor kita sa mga updates. May tungod aning atong mga ginamonitor na weather system, labi na kani si Henry o si habagat sa mga sunod na adlaw.
1: Dagang salamat, Sir Ever. Amping muda sa pag-asa, Visayas, Sir. May buntag.
0: Wala siya pa yan, o. May buntag.
1: At least mamitik, no? Padong mo better ang ato ang weather conditions. Dari sa Subbudol, pero amping lang giyaponta, di lang tamo kumpiyansa dol, ha?
2: Magi kayo. Sige na mag-1-1 na idol boy kino na pangilat sa gabi, eh.
1: Oo. Labi na sa kan, ganing mga duol o sapa. Ganang mga duol sa mga pagdahili sa yuta, no? Naa sa mga tiilan sa bukid.
2: Ako ba yung apartment? Ganang may double sapa.
1: Wow. Buta sa mga apartment na yun,
2: eh. Yeah, ano mo dito? Ano dito mga crocodile? Ano lang, eh.
1: Ang crocodile? Nilikha ang niumbaw mo ang crocodile. At ang oras, idol!
2: Oras, idol! Ano eh? Alas ay, exercise na!
3: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
4: IFM, bago na!
5: IFM, balita, lokal ug nasyonal.
1: Mokin ang detalye sa itong mga balita karong buntaga.
5: IFM, balita.

0: FM.
1: Gibutyag sa ombudsman nga gidawat ni ini ang tanyag nga mahimong state witness si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan tungod kay makatestigo kini batok ni kanhi House Speaker Martin Romualdez matod ni Assistant Ombudsman Mico Clavano. Usa kini kabugat nga desisyon aron mapalig-on ang kaso batok ni Romualdez nga matod niya posibleng makausab sa kasaysayan sa nasod. Ang ombudsman nagandam og grand case of conspiracy og plunder nga ang sinugdanan mao si Romualdez. Itumbok ni Clavano nga ang liderato sa Ubos Bay Balauranan sa panahon ni Romualdez nang hilabot sa budget sa DPWH Ubos ni Bunuan.
0: IFM Balita! IFM Balita!
1: Giauhag ni Senador Alan Peter Cayetano ang publiko nga moapil sa mga protest actions diha sa online o kaha besan sa ginagmay nga mga komunidad. Si Cayetano nihimo sa maong panawagan subay sa bagang duot sa mga tao nga nisalmot sa rally kagahapon alang sa accountability o transparensiya. Si Cayetano nanawagan sa mga tao nga mabuhat sa pipila ka butang. Una ang pag-ampo ug ikaduha musalmot sa kaugalingon nilang paagi aron madungog ang ilahang tingog. Niauhag kini sa publiko sa paggamit sa mga social media platforms aron mahibaw ang ubang mga Pinoy sa mga panghitabo sa nasod.
0: IFM Balita. IFM Balita.
1: Sa katapusang balita o balitang nasyonal, samtang adunay dakong rally sa EDSA kagahapon, si Senate President Sherwin Gatchalian wala magpabalda sa preparasyon sa Senado alang sa pagsugod na sa impeachment trial karong Lunes, Hulyo 6. Personal nag-isusi ni Gatchalian ang Senate Session Hall o Committee Rooms kagahapon. Matod ni Gatchalian, nagpabilin ang orihinal nga schedule o ang Session Hall giusab na ang arrangement subay sa gikinahanglan sa impeachment trial. Gipaabot ni Gatchalian nga ang mga representante gikan sa prosekusyon o depensa, gipaabot nga mosusi sa giassign nga rooms alang kanila. Nagpabilin ang hugot nga seguridad sa Senado, inuon gitugtan na ang pagsunod sa mga bisita sa Senate premises.
0: IFM.
1: Atong oras sa IFM.
2: Sa S21 na.
1: Bakit ito ang naglangkob sa itong mga balita karong buntaga. Sangan sa tibok puwersa sa IFM News Team. Ako si Idol Buiki, akong kauban sa announcer's booth, si Mami Tik. Kami ang inyong tig balita. Di kapugnan sa pagatod sa nag-unang balita. Katak IFM balita.
2: Ipugan ta ni.
1: Mami Tik.
2: Buiki.
1: Namilit na ta.
2: Namilit na ta. Nanasa attorney.
1: Nanasa attorney Rufil. Alasays 22 sa buntag dol. Standby na mo diha ay mugbiya idol diri gihapon sa 93.9 IFM madungog si Attorney Rufil sa taong programa karong buntaga. Stay put, standby na on Facebook, pakilili lang IFM 93.9 Cebu on Facebook dol. Alas 22 diri sa 93.9 IFM. Amping mo ha?
2: Amping mga idol.
1: Ang panahon ron ba adlaw ra baron nga Lunes?
2: Wednesday.
1: Wednesday day, sorry,
2: Wednesday.
1: Okay, imuhang camera di arah. Okay,
2: guwapa ko niya, guwapa ko.
1: Aki na guwapahan.
2: Ay, salamat yung taon.
1: Ay, sulti sa diado. Huwag natagilid yung taon ng kamera si mong iyaan sa atin na sa ita. Oo.
2: Ayaw mo ko kanina galana ko.
1: Mauna. Mauna. Pero nanar ba si Attorney Rufil? For sure, hisgutan ni niya kaning peace rally sa INC. Uban pang mga hisgutanan karong buntaga. Sa
2: state of standby na.
1: Ikaduhang adlaw with permit na ron. Quezon City LGU ang ilahang giduol mamitik. Alasay sa 23. Standby na. Straight to the point 3 sa IFM.
2: Bye
1: for now. Happy Idol Day!

0: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
1: Atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin, National Bureau of Investigation sa Central Visayas, nirekomendar pagpasaka o kaso batok sa duha ka mga kontraktor o pipila ka mga opisyal sa DPWH. Kabahin ni sa gitawag o Ghost Flood Control Projects sa Barangay Singsing sa Balamban.
2: Straight to the point.
1: Natanig pagtagad sa karong abutaga sa atong pagbanuman, mahigalan nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Samtang nga ombudsman ni pasabot nga ilang gidawat isip state witness, kini si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan, aron panlig-unon pa matod pa ang kaso batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez.
2: Straight to the
1: point. Gani mga sukit ni paminaw. Si Martin Romualdez, nahayahay pa man kayo mga higala. Muna magwa matandog lang, ha?
2: Straight to the point. Katalik
1: pagtagad robot agasab sa atong pagmanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Inibitaong rally mga higala sa Iglesia ni Cristo ilaning kabahin sa ilang freedom of expression. No? Labot mga higala pagpadayag sa ilang kaugalingong mga sentimento sa mga panghitabo sa atong nasod karon. Kay nakita mahigala usab, no? Di na to mabasol mahigala ang mga tao, gumikan kay kung imong matanaw, klaro man sad, nga doon ay selective mga higala ang pagpatuman mga kahigalaan sa balaod.
2: Straight to the point.
1: Obvious man sad, kaayo mga sukit di paminaw, no? O kadturo man mga tao mahigala nga magpa mupiyong sa ilang mata ang di makakita sa klaro kaayo, ha?
2: Straight to the point.
1: Kung atong sulbaron ang corruption, ha? Gukuron ang tanan nga kurakot, ha? Dili kay pili-pilion lang ang kontrolo sa politika. Sato pa giweaponize nimo. Di man masolve ang corruption ana. Ngano man nagpasabot lang guda mga kagilaan nga okay ra ang pagpangawat, basta ayo lang magbuwag dili sa grupo. Mas dako gong kawat mahigala sa flood control. Unsa may mensahe nga ipasabot ana? Kaya nga ito magun mahigala kung bisan unsa nga matang sa korupsyon, gukuro na siya. Kana patas. Pero kung imong inon mahigala nga ang gukuron kadturang kontra sa administrasyon, ang dili kontra mahigala hayahay na, medyo obvious kayo. Unsa pagsulbad sa kinawatay sa kwartas katawhan kung inanaon. Naghatag magkag strong message ngadto sa mga tao, nga okay ra, padayon na sa pangawat, basta kay kuyog lang tas pangawat, ari lang mo sa among grupo. Ato rin pagtagad mga kaigsunan, labi na mga higala ang siya Buying Remulla sa ombudsman, akong balikon, akong i-emphasize may gala with all due respect sa atong mga personahe sa ombudsman, taas kitag respetar mga kaigalaan, pero kinimangod, ang makita sa ombudsman, imbisigahon, kinsa ang ang ibisigahon. Kaya mao gyud mabantay mahigalang sa graft and corruption mga sukit di paminaw. Pero kung ang mabantayan kadto ra mahigalang kontra sa politika, medyo kuan kayo, unfair kayo mga sukit di paminaw, no? Kay sama mahigalang Buying Remulla, siya may magbuot og kanus amo hinog og kanus amo hilaw. Si Joel Villanueva mahigala sa diha nga dito pa sa pikas nga grupo, wa pa mo bali mga kagilaan, matod pang Buying Remulla, hinog na ang kaso. So, daldali in taon po mahigala Joel Villanueva mga kagilaan, no? Napon siya mahigala iyang gitimbang-timbang, doon napon siya iyang kaugalingong katanungan mga kagilaan. In fairness ni Joel Villanueva o ni Chisis Cudiro, malagmit mahigala nga, di nila makaya o ilang sundon kito sa Jinggoy. So, nibalitok sila. Pagbalitok na, ang kaso, nabalik o kahilaw. Ang kamarkulita na po mahigala mo inihino. So kung inanion mahigala mo, ragiduaduaan na ito ng balaod. Ato ni tagay pagtagad, rubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Iniuguban pang mga iskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: That song was brought to you by Salon Pass, with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: 93.9 IFM, mapugnan pa ni!
0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: Ang idol kong FM
5: 93.9 IFM.
6: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals! Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink puffer only, starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal. Papa-tastify ka na. Napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-through, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257-576 Series of 2026.
7: Unsa imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
6: Idol, ato i-check ang police report karon kauban ang mga idol o radio man. Straight to the point, there is IFM.
8: Lungsod sa San Fernando, alas 9.20 sa kagabiyon, nadawat ang report sa atong kapulisan. Apan nahitabo ni, yana pang hapon, mga alas 5.30. Ang mga biktima, ito yung kailan na sila si Jamil Jamiles, 90 anos, usaka production worker, o doon ay living partner na ito sa Escutan na barangay, samtang ang usahan na si Mark Curava, 36 anos, biyudo ni, waaralo ni siya magrabi, igot na ni siyang nagrasan, sa diyang siya na sa igidunggam, sa diyang iakinig, badlong ang suspect, umandong gaba o una kini si Junil ang suspitsado na dakpaninoon sa hotbox operation yan ang pagkagabi sa atong kapulisan o natanggong na kawang kining suspect niya si Andrelo Rosilio Patulumpon 29 anos o ulitaw na nagpuyo sa maong lugar o sa construction worker. Matun sa kapulisan nangahubog na kining isig ka grupo ni ining suspect o sa mga biktima dito sa lugar o niya kalitning nagka-inkwentro ni resulta sa pagpanunggap. Ang mga samaran, gidaan sa Karkar Provincial Hospital sa mga suspect padayon nga ginitin sa kapulisan sa San Fernando. Kasama mo sa San Fernando Police, ako inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RNN.
9: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RNN Cebu, the official overall number one. Number one.
10: Radio Boy Nationwide.
7: Okay, salamat. Radio Man Paul Lauro sa imong report. Nagatos ng ulas, may gilala, size 38 na sa atong pagaban-uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
7: Atong hatagay-pagtagad, may gilala tunduga mga hisgutanan karong buntaga, mga kaigsunan. Aritas mga nagkadaiyang mga isyo sad may higala, pero ato sad balikan kadali, no? Ang atong reports pag-asa magtanday, kinakasood na ang kwan, kinini ang tropical depression na mga higala, gikan sa pagka-LPA, gikan sa low pressure area, ni Ana Mahigala, no? Gimonitor sa pag-asa sulod sa Pilipinas, nahimo ng usa ka tropical depression ug nanakinis kadagatan sa
11: lubang sa Occidental Mindoro. Ato sa itse kadali mga kagilan ng pag-asa magtan kay karong mga panahon na medyo ang atong kalangitan sa mga kagilaan rin sa Metro Cebu. Kagabinina, mahigala, medyo doon ay uwan-uwan. Medyo tugnaw ang kabuntagon. So muna nga atong tagay-pagtagad mga higala una ang kahimtang sa panahon sad mga kahigalaan ining mga orasa. So ato sa sigurong i-check may gala itong weather specialist gikan sa pag-asa magtan. O niya, karoon itong taon sab, doon ay duga mga police reports nga itong kwaon. Gawas mahigala sa mga panghitabo nga rally dito sa kauluhan kagahapon. Mahitungod ni mahigala sa kininiang mga surprisa mahigala nga pag-rally gahapon. No? Atong i-balikan karoon itong taon mga sukitig paminaw, doon na ito'y mga video nga ito nga mapakita sa mga kahigalaan. Kay Firmiro, medyo nagkakuan man ito. Doon ay tensyon mga kaigsunan. O niya, sa pagkakaroon na padayon to ilang rally, mga higala, o doon na sa permit matod pa no, sa ilang rally sa pagkakaroon. So nga ito lang, doon na peaceful mga higala nga pagpadayag sa ilang mga sentimento. No, kay kabahin man na, mga higala, sa freedom of expression, ang pagpadayag sa mga sentimento. Labi na sa mga natad sa politikanhon, mahigala nga mga isyo sa atong nasod. Alas 6:40 na, sa dilipatang muadto mga higala sa natad sa politika, alas sa atong kahimtang sa panahon sad, before sa kahimtang sa politika, kaya ato sa unahon pagsubay ning atong palibot. Dastunin niya karon ang atong weather specialist gikan sa pag-asa magtan, si Evert Tinio, atong paminaon, ugon sa latest ron sa kahimtang sa panahon. Evert, may buntag, live dala sa DYHP, RMN Cebu, o IFM, kumusta on sa latest sa kahimtang sa panahon?
12: Yes, good morning, attorney. Good morning sa tanang tigpaminaw. Kinang pinaka-latest na weather update para karong adlawa. Ang atong ginabantayan na low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility, kaganihang alas 2 sa kadlawon dayon na kining nahimong usa ka tropical depression o usa ka bagyo o kini adunay local name na si Henry. Si Henry ulahing nasikyatan kaganyang alas 4 sa buntag sa may kalayong 115 kilometers west-southwest sa Abukay, Bataan. Ang nahimong bagyo, dili na kini maglandfall pa or ubos ang chance na maglandfall pa kini sa bisan asang bahin sa kayutaan sa nasod kung diin ni tabok na kini sa mga niaging adlaw isip ka low pressure area na maputi hinungdan mga pag-uwan sa mga niaging adlaw. Ang si naingong Henry mupuni hinungdan sa pagtaas na to tropical cyclone wind signal number 1 dinhi sa mga southwestern portion sa Sambales, sakit na po ang mga western portion sa Bataan o ang Lubang Island dinhi sa may occidental Mindoro. Samtang kita dinhi sa Visayas, ang hanging habagat na gibitad ni Henry ang hinungdan sa madag-umong kalangitan, inubanan sa mga katag-katag na pag-uwan panugdog o kilat, gabihan ang kinidin sa may western Visayas, sakit na po ang central Visayas. Kung kinisa na yung Henry, sa ato pong latest na forecast track, ato kinindi manabana na magpabiling usa ka tropical depression sa mga musunod na 24 oras o dayon kining mugawas sa Philippine Area of Responsibility ugma sa kadlawon. Habang nagtikalayo ang naing bagyo, ato pong gina-expect na magtikahinay ang epekto sa southwest monsoon dinhi sa tuas sa may central Visayas. O para sa kahintang sa itong hangin o kadagatan, ang Cebu's Visayas pa rin itong makasinati sa hinay sa kasarangan na paguro sa hangin na nagagikan sa habagatan kasadpan. Ito sa habagatan amihanan din ng atong kadagatan na doon napihinay ito sa kasarangan ang pagbalod. Wala kita aktibong gilwan yung signal sa bisan asang bahin sa atong mga kadagatan dinhi sa Visayas. Samtang ang atong temperatura na gina-expect, karong adlaw din sa Tibuk Sumbu, posibleng nga nasa 26 hanggang 32 degrees Celsius. Samtang ang kahintang sa mga dagat, kaganihang alas 4.36 sa kadlawon, ni hunas ang atong dagat o mutawapol unyang alas 11.18 before udto. Philippine Standard Time, manakita sa 6.43 a.m. mga atong haring adlaw ni Saka, kaganihang alas 5.26 sa buntag o mutawapol unyang alas 6.30 sa hap. O kanang latest,
11: Ebert.
12: Ah,
11: okay. So, imong giingon nga ugma mo hawa na o mo gawas na sa Philippine Area of Responsibility and Tropical Depression nga si Henry. So, malaktod niya pag-istorya by the weekend o kina ang atong kahimtang sa panahon?
12: Yes, labi na kita din sa may Cebu. Atong gina-expect na magtikabintaha ang atong kahimtang sa atong panahon. Labi na din sa may weekend habang nagtitalayo kini Henry, apan, angay lang po na to, hindi man na pibling gihapon kini mga lumalabay, mga pag-uwan, panugdog o kilat, tungod na sa mga pibling kaning localized thunderstorms. Ang mas mahayo, para updated kita, mag-monitor kita sa mga updates, labi na kaning thunderstorm advisories para sa mga development sa itong weather sa mga musunod na adlaw.
11: So, karong simana ha, karong weekend o sa sunod simana, watay nakita nga musunod ng mga low pressure area. Maayo ra ang itong kahimtang sa panahon.
12: Based sa itong kanina itong gitawag na tropical cyclone na monitoring o mga possible na itong tropical cyclone, aduna kita ay nakitang chance na may mahimong low pressure area o bagyo din sa may gawas sa Philippine Area of Responsibility din sa may eastern portion sa Philippine gawas sa Philippine Area of Responsibility. Apan po sa itong latest na mga model o sa itong pag-monitor, posibleng ang namagaling mahimong bagyo, posibleng kining muagi din lang sa may corner o din sa may northeast portion sa Philippine Area of Responsibility. O wala pa kini chance or ubos ang chance na magtika dool kini sa itong nasa.
11: Okay. Sige, Everett, salamat kayo sa maghatag panahon sa DYHP o IFM.
12: Yes, wala sa payan, sir. Mayroong buntag na itong kanan.
9: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Okay, salamat sa Everett sa report. Standby, may galas itong pagbalik. Kumala mang pipila ka mga mahinundan ng pahinomdom. Alas 6:46 na.
13: Ang idol kong FM
5: 93.9 IFM
3: 93.9 IFM Pampugnan pa ni
14: Magstay ka pa ba sa tao? Nagimaltrato ka?
15: Oo. Dili ko gusto mahitabo na nimo. Bahala na ako iyang mapasakitan basta dili lang ikaw. Mao nga ko ingon anak gani, sultihi ko. Ayaw lang pagsukol. Ha? Nakasabot?
14: The Jinky Story. Hashtag Dear IFM Poster. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Jinky Story. At tangi.
16: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
17: Ako Plus, Alco Plus!
18: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
19: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
20: Find a way!
19: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
21: Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent.
23: Hello, Washy!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
24: Kaya yan ang fried washing machine detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
23: Mula noon hanggang ngayon.
25: All you need is pride. All you need is pride.
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
3: Idol, atong oras sa IFM. Alas 6:48 na. Unya, amping taha. Taliwaan ng mga panahon nga dili maayo ron. Amping-amping tadol. Standby na. Diri sa 93.9 IFM. Alas 6:49.
4: DDYHP. RMM Report.
5: Man, Attorney Rupil, wapakahatag og update ang atong na pulisan og investigador sa Argao Police nga atong gihimo ang follow-up sa iyo karong buntag. Yeni niya na itabo nga pagpangrak-rak alas 9 pasado kagabi sa may Purok Tambis Barangay Kapyuan, Bukid Danisya nga barangay sakop sa lungsod sa Argao. Ang nakalas, Attorney Rupil, atong ingila nga si Rocky Silada, 36 anyos, dunay live-in partner. Samtang ang nangaangol, mao sila si Edsel Campanier o Anselmo Canitan. Pulos ni sila nagpuyo sa maong dapit. Kining usa nga si Anderson Padillo, 37 anyos. Mura ni Kukuk Martin, nakadagan o nakalayat na yun. O wa ni siya maigo. Doon lalay mga garas-garas sa iyang paglayat. Ang kini si Rocky mao ay dead on the spot. Makita niya sa Hulagway, diha ni sila sa kining gamay nga salasala nila sa ilang lugar. O niya ni abot niya nag-auto o nag-motor niya dayong pauan o bala. Gipamusil, dungan ni sila giparakan o balag pamusil, hinungdan sa pagkaigo o pagka-antimano ni Rocky, hinungdan sa inanaling kamatayon. Niining mga orasa, ongoing pa, matod pa sa atong hepe sa kapulisan sa Argao, na padayon ang ilang follow-up o backtracking sa gisibatan niining maong auto na dark gray o niya kining nagmotor po na nagsilbing back-act na dali sa dayong nibiya sa lugar. Ipaning kamutan ron sa itong kapulisan na diri sa ubos-ubos na bahay kay Bukid Maning crime scene. Ubos-ubos na bahay, makakuha sila og mga CCTV footage sa pag-exit o pag-dong at panipadong ang maong mga gunman o pa sa ni masubay kaya naklaro o sa kamotor o niya wa ni maklaro pila kabuksakay ining dark gray nga auto. Sa pagkakaroon, wa pa sila muhatag o sa gimotibo yanong gipamusil o giparakan kining mga biktima na diya lang sa tiris o diya sa ilang kamay salasala sa ilang light materials nga panimay sa nisgutang barangay diya sa Argao. Manay atong gihimuan pa o dugang follow-up hangtod ni ining mga
6: kining upat kabuok, Paul, mura grupo ni sila, Paul, ba? Kining mga biktima, usa ang patay, niya na uban nga nangaangol. Ano, rak-rak po din yung mga grupo sa kay automan o niya doon ay motor. Muna ang angayin, tanawon nun sa kapulisan unsa kaning grupo ha, basin o nagbilangga ay ng mga grupo de alojiman, Paul?
5: Oh, mauna yung sanis tanawon at Tony Rupil, kung arita sa mga gunman, well to dog yun eh, kaya naagoy sa kyan na, no? Naka, og dili mga niilang sakyan na, nakaabang og sakyan na, di man sad, madali-dali puro abang o wag yung kay kwarta Attorney Rupil or ilag yun yung sakyanan niya yung gisakyan ining mga nasuko aning mga biktima kung unsay hinungdan anong nasuko o unsay atraso kaya na mawiwa pa matubag ron sa atong kapulisan Attorney Rupil kaysa yung manin atong gi follow up sa Argao Police Station kining mawang hitabo kay gabi pa mani na hitabo. Matod pa nila hangtod karon wa pa mauli ilang mga follow-up team no nag-backtrack pa sa from crime scene ngayon sa National Highway na o ni Padong Bag Cebu City o ni Padong Bag South ang exit niya itong mga gunman o kinsaman sa ni sila no kay naamay auto wa man alang napod so daghan yun ni sila kay nag-auto good so doon lang yun ni ubay-ubay sakay ani sa auto. O niya, dapat backup nga nagmotor, no? So, maunit tanawon sa ato kapulisan kay wapam ni nila hatag pang update na to, Attorney Rupil, ilabi na sa motibo yun, no? Ila pa sa ninyi background check kining mga biktima na to, niya sa ilang dapit o kung saan sila dito, sa ilang lugar, kung sa mga negosyo, o na magay negosyo, o kung sa man sa mga trabaho, ano yung mga tawana, mauni ang gi-background pa sa atong kapulisan para hinahinay siguro nila nga matanaw kung sa motibo kayo garis putos mga gunman nilngig magayog mga sakana di auto man no niya nagmotor man no niya ang pamusilon mga mulupyo lang diya sa Bukirang Barangay ining lungsod nato sa Argao no
6: ibang kuno yano lang mga tirador por kay kanang yano mga tirador mag duha ka riding in tandem kini kay auto ang gisakyan so dito daghan siguro sa sasulod mo lag timba inana
5: ko oh. So, yung anak yun, kaya ang ilasang target, Attorney Rupil, daghan man, no? Daghan man, huwag man iyon nga, usara ilang target sa tapok ba? Sa mga biktima, sila yun tanangi, sila man tanangi parakan, sila man tanangi sunod-sunod og pamusil. So, sila yun ang target, kaya usa lang, pwede ra usa ka motor, manaog lang, muluo lang, so na yung pamusil sa iyang target, katong uban, huwag na ilabot. Pero kaning sitwasyon na, nga, ang nag-auto ni apil o pamusil o niya ang nag-motor ni apil o pamusil so meaning katong silang naglingkod-lingkod dito sa ilang hawan gamay silang balay sila mo'y target yun no? So mauni unsay kay mga saan ni mga tawana mauni gi-background check pa sa atong kapulisan sa Argao o unsay mga background po rin mga biktima na ito Attorney Rupil diya sa ilang barangay no? O baka na sila gika-inkwentro dito sa ubos-ubos nga medyo kuan-kuan kaya nang medyo tubig-tubigan kaya gi-adto man yun gisaka man yun dito niya gi-pamusil man yun no? So mauni ato paning himuan og dugang paluwap Attorney Rupil sa atong kapulisan sa Argao ining maong pagpamusil o papaklaklak kagabi diya sa Bukirang Barangay sa kapyuan sa lungsod sa Argao. Maulang una ni ato ipanangat nga initial na report. Kasama mo sa kapulisan sa Argao. Ako inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tapak RMN.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo Boy! Okay, salamat. Radyo man po, Lauro, sa imong report. Ato ni mga hitabo mahigala sa atong palibot din sa Metro Cebu o sa province mga Sukin Tigpaminaw. Alas 6:56 na. Sa laban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
6: Gahapong adlaw mga kaigalaan, doon ay gipahigayon nga rally ang Iglesia ni Cristo dito mga higala sa EDSA. O gunya, doon ay mga sympathizer sad. Yan ni apil mga higala, no? Bisan o gadili mga sakop sa Iglesia ni Cristo nga ni apil sad no sa gipahigayon nga rally mga Sukin Tigpaminaw. Nakana magong rally mga kaigalaan kabahin na sa freedom of expression so atong hatagag higayon no ang kadtong mga kaigsoonan nato nga nipadayag sa ila mahigalang mga opinion, ila mga sentimento sa mga panghitabo sa atong nasod karon mga Sukin Tigpaminaw. Kay dili ikalimod doon na magay lain-laing opinion ang mga tao. Unya ang mga nagtanaw mga higala nga tanaw nila medyo lahi naman eh dili naman normal ha og mupadayag sila sa ilang mga sentimento welcome kay na because kabahin kana mahigala sa constitutional right sa mga tao.
4: Straight to the point.
6: So ang hitabo nini mga kigalaan kung imong tanawon medyo do na mangod mga higalay mga observations sa pagkakaron sa mga panghitabo sa atong nasod nga ang balaod mga higala bisan unsaon pa mga kagalaik explicar ang mga tao nga nag-observe yun makasabot nga doon na mahigalay pagpanggukod nga nahitabo sa pagkakaroon ngadto sa kontra sa politika.
4: Straight to the point.
6: Kaibutang talang obvious naman kaayo kutob mga higala sa mga ni barog, ni tingog mga higala, ni padayag silang sentimento nga against administration, gipanggukod man yun. Mismo kini mahigalang Senado, nabahin man ni mga kagilaan, kaya doon na may grupo mga kagilaan ni Win Gatsalian karon, doon na po mga higala ay grupo nila ni Alan Peter Cayetano. Kung maghisgot ta og corruption, ang ato diha, kung pagukod yun sa corruption, di gukuron tanan. Kay accountability makaning ato. Pero kung matingala ka, o nag-observe ka, di nalang ta mag likoy-likoy pag-istorya kay may mag mga bata tanaan din eh. Unya may man mga higala o dili makakatch up na mga tao, kasabot mo na, di man pwede ni mo ng imong tuyok-tuyok ko ng istorya. Sa majority black ng mga senador, why natandog nila? Dili sa minority, mao mga higalay di panggukod. Sa majority black, why problema? In fact, mga kagalaan, bisan og hinapay na lang, wa matandog. Unya kadto mga higalang dili sa pikas nga nabila na, hayahay na pod. Kay kana landaan mahigalas cheese escudero maghisgot kag campaign contributions dai. Controversial kay nang contribution ni cheese escudero. Ha? Nga kadto mga higalang may donate niya oga during sa election period mahigala nga magamit kay contractor to mga kaigalaan nga na-involve sa flood control project.
4: Straight to the point.
6: Katong contribution mga higalang nadawat, campaign contribution nadawat ni Tulfo Day, kada na-report sa Bilyonario Channel. Gikan's contractor. Pero, wa na mga higalay, hayahay sa wa sa matandog ron. Si Chis mga kaigalaan, natandog ko ito primero, pero karon nga ni Balitok na, hayahay na. Although si Chis Escudero, mga higala, kabantay mo, hilom-hilom lang yung tao nun, sa jewel, di lang kayo magpakuan-kuan kayo medyo, adto lang sa kapadaplin lang sa mo. Kaya ang mga tao, di man na mahibaw, di man na ma, imong ma, puyok-puyok lang ang mga tao, kasabot mo sa aktual. So, bisa pag unsaon, mingon si Chis, mga higala lang ni, bali sa speakers, kay, mahal niya ang nasod. Hasta sa jewel mahigala, medyo ang mga tao, dili mga kaya kasabot mga tao, anak. So, karon kining contribution ni Chis daan sa campaign contributions. Questionably man, dako kayong issue ni sa una day. Nga, napatando ni Chiljuk no tong kwan, katotoang contributor. Ya Jesus Cordero sad ni angkon mga higala labot ana. Mao ganito mga higala nakatangtang niya isip Senate President and again kay nagkudita dayon kunuhay sa dito sa Senate. Itangtang si Jesus Cordero mga kagalaan. Kay ni angkon mas Jesus adto panahon na may galangan dunay campaign contribution nga iyang nadawat. Pero ingon niya personal funds to mga kagalaan. Pero mo lagi na nga medyo lalisunon mga higala kay ingon mo gutong contractor day nga mura mag nagkuha kwarta sa pikas bulsa, gibalhin sa pikas bulsa. Very controversial. Pero pagbalhin ang cheese karon, hilom pa mahigalas tirana. Mausad mahigalas, Joel Villanueva. Pero muna kung iyon lagi, in fairness si cheese o ni Joel, medyo o giunsa sa paghulga mga kaigalaan, di padlalim ng ilang mga naagian.
4: Straight to the point.
6: Kato Jinggoy, nagpapriso, yun. Tanaw na ko, kinis Marcolita, mahigala mo ilang sunod, gagigukod ron. O magpapriso ni Marcolita, mingon niya, bahalag mga priso, basta padayon ako barugyos kamatuunan. So, unsa iyang baruganan, depende na, no? Ato ning klarohon mga kagalaan ha, kay, ang mga tao nagtanaw, magod, pagbali mga higalang cheese, hayahay na. Pagbali ni Joel, hayahay na. E kanto ba, Joel ba, mga kagalaan, dili to lalin tong iyasad kay, siya naman isunod ni Jinggoy. In fact, ningon naman to si Buying Remulya nga hinog na ang kan Joel nga kaso. Hinog na gyud. Karon mga higalang ni bali na si Joel ni balik ko kahilaw. So ginahuna tog maayo ni Chis og ni Joel nga bida og mga priso ta dito lang turba sa regular gyud nga jail ibutang indakin. Parihang Jinggoy mga higala, Medyo di sila kadawat anang dapita so balitok. Pagbalik to kroon, hayahay na. Kadto nga pambalitok gukod yun. Kaya in fact, kinis kay Tano o si mahulot ni kining minority black. Unya mga tao na nag-observe, kasabot mga tao nga, di man eh, panggukod man eh nga pamulitika, di man eh, accountability mo ituyo. Eh, kada bitaw Sara Duterte, kung accountability na, okay, go ahead. Impeachment pa ka, sige. Unya, atong piyungon ang atong mata sa flood control nga mo'y pinakadako ang kinawatay. Mugawas mahigala ang imong pagka-hipokrito na napita kung mauhuna. Ato na ipadayon itong taon. Standby lang una alang sa RMN 558 Manila. Musunod na karundayon. Pero mabalik tas itong discussion karong itong taon mahigala sa atong pagbalik na mga sukin tigpaminaw. Alas 7:04 na.
7: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
4: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
8: Happy Idol Day! Wednesday na!
9: Wednesday na? Happy Idol Day!
10: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Idol, basta adlaw Miyerkules sa IFM, Happy Idol Day! Stay put, standby na mo ha, padayon gihapon ta sa ato ang gasa sa IFM, ang ato ang mga kausa idol, paningkamot nga makatunol ta para sa naginahanglan. Unya, thank you kaayo sa mga idol nga sa kanunay nagsuporta, sa kanunay nagigugma ka nato. Daghan kaayong salamat kaninyong tanan mga sukindig paminaw. Thank you kaayo. Adlaw nga Miyerkules, Hulyo 1, unya, ayaw mugbiya dol, karong taon-taon ang RMN Network News, mupadangat sa kaupipila kapahinomdom. I hope nga mukomento mo, reaksyon. No, unya, ang unang nigawas na balita na ay masaker dito sa kanabang lungsod sa Argao sa pagsusi nato mga sukintig paminaw kay ang ato ang tinubdan na reliable magyugaayo kung pagsusi nato dol a shooting incident. No, na ang ginakalasan. Susin, no, ko ato ang tagaagpagtagad ha. Stay put, standby na alas 7:05 na sa Kabuntagon. Ay mugbiya idol diri sa 93.9 IFM di kapugnan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM balita, standby.
11: Straight to the point. Walay liko-liko, balita klaro, walay libog-libo. Sugbo paminaw, ayaw na paglangay. Kay si Atty. Rufil Banyo.
12: This song is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT niyo mo.
7: That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
12: That song was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
8: Happy Idol Day! Wednesday na!
9: Wednesday na? Happy Idol Day!
10: Happy Idol Day! Wednesday na!
13: Woo! Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3. Dito ako believe.
17: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
18: Mami! Undangi ang drama.
17: Angeline!
18: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masusta.

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
3: Happy Idol Day, Wednesday na.
4: Wednesday na, Happy Idol Day.
5: Happy Idol Day, Wednesday na.
6: Bilang kilos karne?
7: 500.
6: Hello.
7: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
8: Sarap magkasama.
9: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metoprolol na tocopherol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
11: Sis, ganda ng hair.
12: Naka-empress.
11: Impressively smooth, shiny, and healthy.
12: With regular use.
11: Naka-empress. Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis.
11: Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
13: Empress Shampoo for impressive hair.
14: Hi, ako si Tia, sales lady. Hold in ka ting dog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwag bayo ako mabantayan sa akong mga customers. May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
15: Putin para Mrs. Lyon, is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
18: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
17: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
18: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
19: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon professional volleyball player na.
22: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
23: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
24: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
25: Dito na buo ang confidence ko.
22: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
26: easy maging best me.
27: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
28: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
29: Ang keratin na may plus.
30: Keratin Plus.
31: Ang keratin na may plus.
32: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam nakahanis niya. Niya na! Sugdan niyang adlaw with Colgate Fresh Confidence. Naay hundreds of cooling crystals. Namuhatag og instant jolt of freshness. Now na ang Colgate Freshness.
33: Start the day with a jolt of freshness.
32: Daog na sad si Katrin.
33: With Colgate Fresh Confidence.
34: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
35: Probat TLC, kasama ni Mommy sa pag-alaga sa kids daily.
36: With lysine plus B vitamins.
37: Tulong para may gana kumain. Ang sarap kumain.
36: My 100% ready vitamin C plus vitamin B complex. Tulong para sa lakas at sigla at CGF plus vitamin D.
37: Tulong sa paglaki. Ready ang kids daily. Tulong para sa lakas, sigla, laki. Gonna be healthy. Probat TLC.
36: kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Halagang paalala, ang Propan TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Gana be healthy, Propan TLC.
0: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
1: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
0: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Ako Plus, Alco Plus.
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for every day.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May dobo.

0: dishwashing paste.
1: Heavy-duty linis bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress.
6: Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
4: Naka-empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
6: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Mag-stay ka pa ba sa tao? Nag-imaltrato ka?
9: Oo. Dili ko gusto mahitabo na nimo. Bahala na ako iyong mapasakitan basta dili lang ikaw. Mao nga ko, ingon anak gani, sultihi ko. Ayaw lang pagsukol. Ha? Nakasabot?
8: The Jinky Story. Hashtag Dear IFM Poster. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Jinky Story. Tangi.
10: Ang idol kong FM
11: 93.9 IFM
12: RMN Network News.
13: Ani ana ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod, mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan.
12: RMN Network News.
14: Taktika kapag nagbutuhan sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte.
15: Yung sala ni Mitchell sa Manila, kaliit na kaso kumpara dito sa plunder.
14: Uh-oh.
15: Ito talaga, it was really a calculated ploy to cripple him, di ba? I'm not saying walang cause of action ng ombudsman. Sabi ko nga, debatable to, it's a gray area. Eh, kaya lang, dahil siyempre, hindi niya kakampi ang administrasyon, nahanapan siya ng butas. Say the way I see it, the administration has passed this proverbial point of no return. Parang tuloy-tuloy na talaga sila. They even couldn't care less anymore. Basta yung mga kalaban talagang iipitin at usigin nila at nakikita na nga natin.
14: Senator Edward Chico sa panayam ng DZXL RMN Manila.
16: Isang senador kumpiyansang hindi magpapadala sa pressure ng Iglesia ni Cristo si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kasama natin sa Balita Radyo Man Conde Batak.
17: Tiwala si Senator Ping Lacson na hindi magpapa-impluensya si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa rally ng Iglesia ni Cristo na nagahayag ng suporta kay Senator Rodante Marcoleta. Naniniwala si Lacson na matibay si Remulla bilang ito ay isang kaviteño at kumpiyansa siyang hindi ito padadala sa rally at pressure ng INC. Kampante rin ito na hindi matitinag lalo na kapag naisampa na sa korte ang kasong plunder laban kay Marcoleta. Samantala, tinawag na isa na namang panibagong gaslighting ang mga duda ni Marcoleta na marami pang senador ang makukulong. Anya, hypothetical statement lang ang pagbanggit noon na kung sakaling may siyam na senador ang makulong para maipakita ang pagtukoy sa constitutional requirement na 2/3 na boto sa lahat ng senador na kakailanganin para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak RMN.
18: Weather Report. RMN Tutok Bagyo.
14: Lumakas pa at naging isang ganap na bagyo ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito pa ang pangalan ay Bagyong Henry. Sa huling bulletin ng PAGASA, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 115 kilometro west-southwest ng Abukay, Bataan. Taglay nito, ang lakas ng hangin umaabot sa 45 kilometro kada oras. Malapit sa gitna at ang bugso ay umaabot sa 55 kilometro kada oras. Kumikilos po ang bagyong pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Sa ngayon, nakataas na ang signal number 1 sa southwest portion ng Zambales, western portion ng Bataan at Lubang Islands. Inaasahan namang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo bukas ng umaga. Kagunay po niyan, sinuspindi ng klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa ilang bayan sa Batangas, Laguna, Occidental at Oriental Mindoro, maging sa Western Visayas dahil nga sa sama ng panahon.
16: Bumaba pa sa critical low level ang antas ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Batay sa monitoring ng PAGASA, as of 8 a.m. kahapon, umaabot na sa 159.95 meters ang antas ng tubig sa dam, halos isang metrong mas mababa sa critical level na 160 meters at mahigit 50 metro na mas mababa pa sa normal level na 210 meters. Sa kabila nito, tiniyak naman ng mga

0: water concessionaire na walang magiging kakulangan ng supply ng tubig dahil sa mga alternatibong mapagkukunan gaya ng Wawa Dam at Laguna de Bai. Una na rin tiniyak ng PAGASA na posibleng magsimulang bumalik sa normal ang water level sa Angat sa ikalawa o ikatlong linggo ng Hulyo dahil mas madalas na ang pag-ulan dala ng hanging habagat. Ang Angat Dam ang nagsusupply ng humigit kumulang 90% ng tubig sa Metro Manila.
1: Samantala, nakapagtala po ng minor Priato magmatic eruption sa Bulkang Taal pasado alas 2 ng hapon kahapon. Sa kuha ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nakitang aktwal na pagputok ng bulkan na nagtagal ng mahigit 4 na minuto. Nagdulot yung pagbuga ng abo at steam plumes o pagsingaw na may taas na 1,200 meters mula sa creator ng bulkan. Ayon sa PBOX, ang Priato magmatic eruption sa inangyayari kapag nagkakaroon ng contact o nagdidikit ang mainit na magma sa tubig sa ilalim ng bulkan. Sa ngayon ay nananatili pa rin sa alert level 1 ang Bulkang Taal.
0: Tutok Lindol. Nasa Tutok Bulkan, Tutok Lindol naman tayo. Ang Balot Island sa Rangani, Davao Occidental, niyanig po ng magnitude 5.4 na lindol. Kasama natin sa balita, si Radyo Man Kirby Manzon ng RMN Davao.
2: Sinalubong ang unang araw ng Hulyo ng magnitude 5.4 na lindol, particular na ang Balot Island sa Rangani sa Davao Occidental. Sa datos mula sa DOST PHIVOLX, alas 5.34 ng umaga ngayong July 1, tumama ang lindol na may lalim na 10 kilometro. Naitala naman ang intensity 4 sa Kiamba sa Rangani at intensity 1 sa General Santos City. Sa instrumental intensities, naitala ang intensity 3 sa Kiamba at Maasim sa Rangani, intensity 2 sa Santa Maria, Davao Occidental, Malapatan, Malungon at Maitom sa Rangani, Tiboli, South Cotabato, Palimbang, Sultan Kudarat, habang intensity 1 naman ay naitala sa Digo City, Davao del Sur, Corona del City, Surala, Santo Niño, South Cotabato. Nilinaw naman ang PHIVOLX na ito ay aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Maasim sa Rangani noong nakaraang buwan. Patuloy naman ngayon ang pagsusuri ng mga otoridad dahil posibleng anyang magdudulot ng danyos ang nasabing pagyanig. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon. Tatak, RMN!
1: RMN Police Report. Sa tatay ng Quezon, meron pong 4 na namatay at 11 nasugatan matapos araruhin ng truck ang isang lamay sa Pagbilao, Quezon. Kasama natin sa balitang ito si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
3: Kalunos-lunos sa pangyayari ang naitala sa aksidente na kinasangkutan ng isang wing van truck sa Mahalika Highway sa loob ng Sitio Tumpukan, Barangay Ibabang, Palsabangon, Pagbilao, Quezon. Base sa investigasyon, nasa northbound lane ang truck na minamaneho ng 24 anyos na helper na pinag-drive para makapagpahinga ang tunay na chuper ng sasakyan. Habang nananakbo ay lumingis sa linya umano ang truck at suyudin ang kinaroroonan ng lamay sa tabi ng kalsada. Nadamay ang 6 na sasakyan na isang jeepney, 3 motorsiklo at 2 tricycle. Bumangga rin ito sa mga silya, lamesa at iba pang kagamitan sa Burol hanggang tuluyang tumigil nang salpukin ang isang puno. Nagresulta ito ng pagkamatay ng 2 biktima, karagdagang 2 pa na idiniklarang death on arrival sa pagamutan sa ninang tinamong pinsala. Nag-iwan ang 11 sugatan kabilang ang 7 nakikipaglamay, 2 minoridad, ang truck helper at ang chuper ng truck na nagtamo rin ng minor injuries. Samantalang sinusulong ng lokal na pamahalaan ng Pagbilao ang mas maigpit na patakaran hinggil sa paglalamay at pagtatayo ng istruktura malapit sa highway at pagripaso na rin sa speed limit ng mga sasakyan upang maiwasan ang anumang sanguna tulad nito. Kasama mo sa Ramen Calabason and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tata Ramen!
0: Abangan sa aming pagbabalik, online game na Gorbox inalis na sa mga downloading platform ng Google Play Store at ng Steam.
1: At baril at mga bala nakuha sa isang grade 10 student sa isang eskwelahan sa Iloilo.
4: RMN Network News.
5: Buntag Pilipinas sa Idupos.
0: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Comelec
5: Commission on Elections. Nangangampan. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
6: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
7: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
0: Sa dating Pangulo.
8: apat ang arestado sa paihimo.
9: Impeachment complaint.
10: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
11: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan. Mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
12: RMN Network News.
0: Balik sa mga balita, 7:26 ng umaga ang oras ngayon. Tuluyan ang inalis sa mga downloading platform na Google Play Store at Steam ang online game na Gorebox. Sa isang pahayag, sinabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na pinagbigyan ng Google ang hiling nila para i-block ang access ng laro sa bansa hanggat hindi natitiyak ang maayos na pagpapatupad ng age restrictions sa pagda-download nito. Ang hakbang nito, anila, ay makabubuti para maprotektahan ang mga kabataan sa mga hindi angkop na content. Base sa Threat Monitoring Center ng CICC, hindi na madadownload ang Gorebox at hindi na rin ito malalaro kahit na na-download na bago pa ang ban. Ang nasabing online game ay isa sa mga itinuturong na ka-impluensya sa 2 minor de edad na shooter sa isang paaralan sa Tacloban City.
12: RMN Network News.
1: Balita tayo sa probinsya. Baril at mga bala nakuha sa isang grade 10 student sa isang eskwelahan sa Iloilo. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Rezzy Bordon ng RMN Iloilo.
13: Na-recover ng otoridad mula sa isang 15-anyos na grade 10 student ng Barotac Nuevo National Comprehensive High School dito sa lalawigan ng Iloilo ang isang armas at mga bala sa loob mismo ng paaralan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Iloilo Police Provincial Office, sinabi nito na nalaman na may barilang estudyante matapos makatanggap ng tip ang isang guro na may dala itong .38 caliber revolver at anim na mga bala. Aniya, kaagad na humingi ng tulong sa Barotac Nuevo Municipal Police Station ng paralan at ipinatawag ang magulang ng bata. Dagdag pa ni Solis, patuloy pang inaalam ang background ng estudyante at kung bakit may dala itong baril. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang estudyante, samantalang nasa Barotac Nuevo Municipal Police Station naman ang mga recoveries. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Rezzy Danioso Bordon. Natak RMN.
12: RMN Police Report.
0: Samantala, isang public school teacher sa Cebu, arestado dahil sa illegal na droga. Kasama natin sa balita, Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
14: Kahalip na maging isang magandang modelo sa kanyang mga mag-aaral at siyang maghimok na umiwas sa masamang bisyo, isang public school teacher ang naaresto matapos mahulihan ng ipinagbabawal na droga sa lungsod ng Cebu. Ang 53-anyos na naaresto ng Sawag-Calero Police Station ay isang guro sa isa sa mga public school sa Cebu City. Napagalaman sa imbestigasyon ng kapulisan na habang nagsasagawa ito ng anti-illegal drug operation sa isang lugar sa barangay Sawag-Calero, namataan nila ang guro na itinago muna ang pangalan na nakikipagtransaksyon ng Cebu. Nang mamalayan ito ang mga pulis, kaagad tumakbo si Sir, ngunit ito ay nadapa kung kaya't naaresto ito ng kapulisan. Nakunan ito ng isang paketeng shabu at nakahandang sampahan ng kaso ng kapulisan. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radyoman Ken Galinea, Tatak RMN.
1: Sa iba po tayong balita, at least good news po ito dahil may umento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila ngayong Hulyo. Ayon kay Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino, 85 pesos ang inaprobahan dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earners, NCR, na hahatiin sa dalawa. Ang unang bahagi na 60 pesos ay magiging epektibo sa July 19, habang yung natitirang 25 pesos ay ipatutupad daw sa January next year.
15: Pagganap nang naipatupad ang lahat ng hunog, ang daily minimum wage sa Metro Manila ay aakyat mula 695 pesos tungo sa 780 pesos per day para sa non-agricultural sector. Para naman sa agricultural sector, service and retail establishments, kagaya po dito sa pumapalibot sa palengke ng Malabon na may empleyadong 15 o mas mababa, at manufacturing establishments sa Metro Manila na may empleyadong mas mababa sa 10 trabahador, ito ay tataas mula 658 tungo sa 743 pesos.
1: Nasa 1.1 million na minimum wage earners NCR ang inaasahan pong makikinabang sa tinawag ng DOLE na historic o makasaysayang aumento raw sa sahod. Pero para kay nagkaisa Labor Coalition Chair, Attorney Sunny Matula, hindi pa rin ito sapat para sa pangangailangan ng mga manggagawa. Kaya pagpapatuloy pa rin anya ng grupo ang parawagan sa kanilang isinusulong na 200 pesos wage hike.
16: Yan po ay makakatulong. Palagay namin makakatulong sa buhay ng mga manggagawa araw-araw. At least, almost kalahati na tayo dun sa hinihingi natin na 200 pesos. So gusto sana namin na buo. Buo yung 85 pesos na binigay, pero installment pa rin. So hindi pa rin yan makapagpahinto sa mga manggagawa na ituloy yung kanilang lobbying para sa 200 pesos wage hike.
1: Si Nagkaisa Labor Coalition Chair, Attorney Sunny Matula, sa interview ng DZXL Armen Manila.
0: Sa kaugnay na balita, yun hong sa 85 pesos na wage increase sa NCR, barya lang daw. Sinong nagsabi niyan? XL Radyo man Grace Marian.
17: Para kay kamanggagawa, Party List Representative Elijah Eli San Fernando, insulto sa mga manggagawa sa National Capital Region ang bariyang 85 pesos na aumento sa arawang sahod. Dismayado rin si San Fernando na kakarampot na nga lang ay utay-utay pa itong ipapatupad kung saan ang 60 piso ay ibibigay sa mga manggagawa ngayong Hulyo at ang 25 pesos naman ay sa January ng susunod na taon. Bunso nito ay giniit ni San Fernando na marapat pa rin na maisabatas ang panukalang 200 piso na daily minimum wage increase sa buong bansa.
18: At ang aming posisyon dito, barya na naman. Yung 85, hindi na nga ibibigay ng buo, installment pa. 60 pesos ngayong Hulyo at yung natitirang 25 pesos sa January 2027 pa. So ito mismo yung binabanggit ng mga manggagawa na hindi na talaga tumutugon yung current wage setting mechanism natin sa pamamagitan ng mga regional wage board doon sa pangangailangan ng mga manggagawa.
17: Malino para kay San Fernando na panakitbutas lang ang binarat na wage increase na ang tunay na intensyon ay para may ma-report si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nalalapit na State of the Nation address. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
12: RMN Special Coverage.
1: Iniugnay ni Vice President Sara Duterte sa tinawag niyang poor governance o mahinang pamamahala ng Administrasyong Marcos ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa Vice Presidente, bigo ang pamahalaan at tugunan ng mahalagang suliraning kinakaharap ng bansa, katulad ng mataas na presyo ng bilihin at kawalan ng trabaho. Sa halip-an niya na tugunan ang mga problema, ginagamit umano ng Administrasyon ang sistema ng hustisya laban sa mga taong nagsasalita tungkol sa umano'y katiwalian, umupuna sa kakayahan ng gobyerno at mabatiko sa Pangulo. Sagot naman ng Palasyo ng Malacanang, hindi dapat magturo si VP Sara dahil kung pag-uusapan aniya ang mahinang pamamahala, dapat questionin kung bakit hindi naimbestigahan noon ng Duterte administration ang mga issue sa flood control project.
19: Hindi maaaring magturo basta ang Vice Presidente dahil ngayon lang po nagpa-imbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakaraan na nagkaroon ng tang-aabuso sa pondo, maybe through build, nag-crossover pa sa panahon ni Pangulo Marcos Jr. Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpa-imbestiga.
1: Si Palace Press Officer Claire Castro.
12: RMN Special Coverage.
0: Pangulong Bongbong Marcos, hindi itinuturing na banta ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar.
13: Hindi kinababahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isinagawang pagtitipo ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakatuon ang Pangulo sa pagpapatupad ng batas at hindi ito dapat ma-impluwensyahan ng interes ng sinumang individual o grupo.
19: Wala pong nakikitang threat dahil alam naman po ng Pangulo na ang kanyang ginagawa ay para sa taong bayan. So kung meron lang po siguro mga ibang interes o interes ng ibang grupo, interes ng ilang tao, hindi po siya dapat na maging hadlang sa pagpapatupad ng Pangulo at ng administrasyon ito ng batas.
13: Nagtataka rin anya ang Pangulo kung bakit nauwi sa malawakang pagtitipon ang anunsyo ng Office of the Ombudsman na magsasampa ito ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa Sandigang Bayan.
19: Nagtataka siya na dahil masasampahan ang kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso sa Senator Marcoleta ay kailangan na maglunsan ng ganitong kanakinali ang mga kapatiran, ang ating iginagalang ng mga kapatiran sa INC. At still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan na dapat ay hindi naaapektuhan.
13: Sa usapin naman kung nagkulang ang intelligence agencies matapos mabigla ang mga otoridad sa madaling araw na pagtitipon. Sinabi ni Castro na hindi siya ang tamang taong sasagot dito dahil hindi mga rebelde o terorista ang nagtipon kundi mga pribadong individual.
19: Hindi naman sila terorista. Hindi naman sila rebelde. May kanya sila, private citizen sila. Na may kanya-kanyang agenda. So kung hindi ko po masasabing hindi natunggan, hindi ko po rin masasabi kung may kakulangan. Mas maganda po siguro maitanong natin ito sa ahensya, sa DILG, sa PNP. Pero ako, categorically, hindi ko po masasagot kung nagkulang ba pagdating sa intelligence gathering.
13: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
1: Samantala, biyahing Canada po ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 4 na araw na official visit kasunod ng imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Ang kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, walang magiging pagbabago sa schedule ng Pangulo sa gitna ng kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Nauna nang sinabi ng Malacanang na layunin ang biyahe ng Pangulo sa Canada hanggang July 4 na palawakin ang ugnayan ng dalawang bansa sa kalakalan, pamumuhunan, depensa, seguridad, enerhiya, artificial intelligence at iba pang mahalagang usapin. Makikipagpulong din ang Pangulo kay Carney para talakayin ang pagpapalalim ng kooperasyon sa Canada, gayon din ang mga isyong pangrehiyon kabilang ang Indo-Pacific at ang ASEAN chairship ng Pilipinas.
0: Gilas Pilipinas, wagi sa New Zealand Tune-Up Games bago ang FIBA Qualifiers. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
20: Patagumpay na tinapos ng Gilas Pilipinas ang kanilang tune-up campaign sa New Zealand matapos walisin ng 2 laro kontra sa mga lokal na koponan bilang paghahanda sa paparating na FIBA World Cup Asian Qualifiers. Nagpakitang Gilas ang pambansang koponan sa kanilang mga ensayo kung saan pinatibay nila ang depensa, ball movement at chemistry bago ang mas mabigat na hamon sa international competition. Sa huling tune-up match, dinumina ng Gilas ang Franklin Bulls matapos magtala ng 94-66 na panalo kung saan naging susi ang agresibong depensa at balance opensa ng koponan. Samantala, nauna namang tinalo ng Gilas ang Manawatu Jets sa score na 92-61 sa unang laro ng serye. Tampok ang solidong ambag ni na Carl Tamayo at Kevin Cambau. Bit-bit ang momentum mula sa matagumpay na paghahanda. Nakatutok ang Gilas Pilipinas sa kanilang mga laban sa FIBA Qualifiers kung saan haharapin nila ang mas matinding kompetisyon mula sa mga karibal na rehiyon. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak. RMN!
1: Hoy, birthday girl yung ating showbiz chismosa ngayong araw na ito.
0: Ay, hindi ko pipindutin to ng walang handa.
1: Hindi mo pipindutin ng walang handa.
0: Ay, napindot eh.
1: Eh, uuwi na raw eh. At ang tanong po natin, yun daw magkapatid na Ian tsaka si Matet De Leon, Eh, nagkaayos na nga ba, Myra Jena Sayaw? Nagkaayos na ba?
2: Happy birthday!
21: Good morning, Prof. Freaky at Tila John Sander.
22: Happy birthday!
21: Tila, thank you. Tila, all is well na nga ang iniwang anak ni superstar Nora Honor. Sa social media kasi ng aktor na si Ian De Leon, nagpasalamat ito sa kapatid na si Matet De Leon sa kanila umanong wonderful conversation. Hiniling din ito na i-bless sila ng Panginoon maging ang kanilang pamilya. Sa hiwalay naman na post, ibinahagi ni Matet ang throwback picture nila ng mga kapatid niyang si Ian at Lotlot kasama si superstar, kalaki pang caption na pagkamis sa kanilang ina. Hindi man tiyak kung tuluyan nangang nagkapatawaran, ikinatuwa ng netizens ang pag-uusap ng dalawa na simula na anila ng paghilom sa lamat ng kanilang pamilya. Maaalalang naging malaking usapin online ang family issues ng magkakapatid dahil umano sa iniwang mana ng superstar.
1: Ito ba'y Noranyan o Vilmanyan?
21: Noranyan at Vilmanyan.
1: Parehas.
21: Yes.
1: Pero para naman sa bata pa nito, hindi pa pinapanganak ito nung...
22: Oo.
21: Mm. Pero napanood ko naman po ang mga ano, pelikula ng superstar.
1: Napanood mo.
21: Vilma Santos.
1: Oh, yes. Sige. So...
21: At yan po ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules.
1: Happy birthday.
22: Madali.
21: Ako po ang inyong Rajaman, Myra Jena Sayaw, Tatak RMN.
1: Happy, happy birthday.
21: Birthday!
1: Happy
21: birthday!
23: Network News.
24: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
1: Ako naman ho yung profesor ng bias si Ricky Rosales.
25: Live via satellite. RMN News Nationwide.
26: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
27: ACS.
28: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
29: Oh. Mapugnan pa ni.
28: Oh.
30: Ang Idol mo, DJ.
31: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik.
32: Idol, Mami Tik.
33: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
34: Ang chinita ng witty, Idol Mikey.
35: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
36: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
37: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
38: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
39: Ang market man on the run, Idol B.
40: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
41: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
42: Ang idol nga white corona, inday na bina.
43: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
44: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: na radyo.
1: Ganihara man ni, naka-charge na kani.
0: Abrira mo FB.
1: Ganihara, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapugan pa ni sila pagkatot sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na IFM, balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
3: IFM, balita sa buntag.
4: Ang Chinita nga witty, Idol Mikey. Ang Bossman cute gihan, Idol Boyki. Si Boost charming auntie, Idol Maria B.
5: 93.9 IFM, mapugnan pa ni.
6: Magstay ka pa ba sa tao? Nagimaltrato ka?
1: Oo. Dili ko gusto mahitabo na nimo. Bahala na ako iyang mapasakitan basta dili lang ikaw. Maong nga ko, ingon anak gani, sultihi ko. Ayaw lang pagsukol. Ha? Nakasabot?
6: The Jinky Story. Hashtag Dear IFM Poster. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM The Jinky Story. At tangi.
7: Sana o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
8: Ako dahil si Ophelia Omoso, nagapilit ka Bangkalan, Mandawi City. Nakadaog na 10 kilong bugas para sa ilang papemyo sa honyo ni Idol. Dagang salamat sa IFM o sa Dubai HP. Mapungan pa ni?
7: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
14: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
15: Ang keratin na may plus.
16: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
17: Ganun po.
16: Ana! Oh, lying pose na pod.
17: Okay po.
16: Lying emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
18: Dugay naming nag-ilis, direct.
19: Ngayon po sa Rice Energy Pop in grape flavor.
0: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
6: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
4: Lamig mag-rice, energy pop.
16: Lami mag-Rice Energy Pop, ang bagong fruity surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sa Risari stores.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
12: Mas kaan na ang matisa akong mga mata at mas klaro na gudbisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
2: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng
8: isip o sa kalalaki. Importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa sa way ninyo ang MaxVit Multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit adunay 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na hunahuna o sa lambingan. Busa at tangin ninyo ang MaxVit. Usapang kargado para sa chance nga mudaog o gas o product prices.
9: Meron na kunyan!
7: Anak, nakabili ka ba ng vitamins?
3: Ma, meron ako niyan.
7: Yung maintenance ni Papa mo?
3: Meron ako niyan.
7: Yung pang-allergy at ubo?
3: Ma, meron ako niyan.
7: Eh yung...
3: Ma, ako nang bahala. Basta Watson's Generics, meron yan. Assured tayo sa quality. May up to 80% savings pa.
7: Eh yung kiss ko?
3: Ma, meron ka niyan.
15: Watson's Generics.
17: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
5: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
3: IFM, balita sa buntag.
4: Ang Chinita nga witty, Idol Mikey. Ang Bossman cute gihan, Idol Boyki.
20: Cebu Charming Auntie, Idol Maria B.
0: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinusoid sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol na ay calcium sinusoids sinukot. Calcium sinusoid is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ganyan ang Pinoy!
22: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
23: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
24: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
25: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba? Siyempre, ninyo ko masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
26: Ako plus Alkoplus.
27: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
28: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo, aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
29: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
30: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
31: Hello, Washi!
32: Hello, Mommy!
31: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
32: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
31: Mula noon hanggang ngayon!
33: All you need is Pride! All you need is Pride!
34: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Si Rony Buboydiba gikan sa Muhon, Mandawi City, nakadaog sa napo ka kilong bugas gikan sa Papremio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM ug sa DYHP og mapugnan tani.
1: IFM, balita sa buntag.
2: Ang chinita nga witty, Idol Mikey. Ang bossman cute gihan, Idol Boyki. Si Boo's charming auntie, Idol Maria B.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
3: Naka-empress? Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
6: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ECS.
9: Bilang kilo sa karne?
10: 500. Hello. Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ako ni Ugi 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamaliton, naapaghihapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Palit na!
12: Sarap magkasama!
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
14: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
15: Ang keratin na may plus.
16: Hi, ako si Tia, sales lady. Holdin na katin dogs, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwang bayi ako mabantayan sa akong mga customers. Mayigani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwata ka, stress tabs.
17: Buti para mas iron, is your nickname of stress tabs, except as for consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
1: Hi, hi, hi. Balita. Suertres ug Lotto results.
5: Idol. Suertres result. Alas dos. Cuatro. Ocho. Zero. Idol! Suertres result alas 5, 3, 8, 6. Idol! Suertres result alas 9, 3, 1, 8. Idol! Nakaigo ba?
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
1: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
9: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
6: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
1: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
6: Dito na buo ang confidence ko.
9: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
16: easy maging best me.
8: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
0: Robat TLC, kasama ni Mommy sa pag-alaga sa Kids Day.
4: With lysine plus B vitamins.
7: Tulong para
20: buy 100% Renny Vitamin C plus Vitamin B Complex. Tulong para sa lakas at sigla at CGF plus Vitamin D.
21: Tulong sa paglaki. Renny ang kids daily. Tulong para sa lakas, sigla, laki. Gonna be healthy. Profan TLC.
20: Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Halagang paalala, ang Propan TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Gonna be healthy, Propan TLC.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
25: Ako Plus, Alco Plus.
26: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
19: 93.9 IFM. Mabugnan pa ni!
28: IFM, balita
29: sa buntag.
30: Ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey, ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
31: Sis, ganda ng hair.
32: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
31: Naka-Empress? Nakaka-impress.
32: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
33: Empress Shampoo. For impressive hair.
34: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
35: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
36: Ang keratin na may plus.
37: Magstay ka pa ba sa tao? Nagimaltrato ka?
38: Oo. Dili ko gusto mahitabo na nimo. Bahala na ako iyong mapasakitan basta dili lang ikaw. Mao nga kun, ingon anak gani, sultihi ko. Ayaw lang pagsukol. Ha? Nakasabot?
37: The Jinky Story. Hashtag Dear IFM Poster. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Jinky Story. At tangi.
39: Sana o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
40: Ako di ay si Catherine P. Siroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambag Dos nagstay. Ako di ay ang napilian sa paraffle papremyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kilos nga bugas. Paminaw kamu permisa 93.9 IFM. Cebu. Mapugnan pa ni. Eh.
39: Hawak mo ang beat. Hawak mo ang the beat. Sa bawat galaw mo, ako'y nabit. Ang idol kong FM
36: 93.9 IFM.
28: IFM, balita
29: sa buntag.
30: Ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey, ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.